0: ako, bilan mo nga ako niya, baka sakali ako ilalakad pa.
1: Oo.
0: Abay, nung naka-apat na kahon ako, nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rock, rock, radio, magbaba.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, patin sa
3: lahat.
2: Magrapag yun ko atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lediment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na.
5: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo.

0: 九万万定定。
1: Ani anak, ang gamhanan po kay mulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mugikan sa kalisod kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahuna. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: 九万万定定。
1: Ni anak, ang gamhanan po kay mulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang ng grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: 4th week of June is National Organ and Blood Donation Awareness Week. Alam mo ba na ang pag-donate ng dugo at organ ay maaaring makapagligtas at makapagpabuti ng maraming buhay? Ang isang donasyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan o transplant. Ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mas mulat sa kahalagahan ng donasyon at suportahan ang mga programang nagliligtas ng buhay. Maging bahagi ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng pag-asa sa kapwa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbang.

0: Bakay lingaw? Suroy ta ako'y bangka. Nindot suroy karon kay way init.
1: Ah, sige, ikaw bahala.
0: Suroy tag, mais, sagi, ice water.

0: ka, wakay lingaw. Suroy ta ako'y bangka. Nindot suroy karon kay way init.
1: Ah, sige, ikaw bahala.
0: Suroy tag, mais sa...
2: Radyo Magbangking.
3: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na!
2: Radyo Magbangking.
4: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
5: Mga kapanyawan, sa kamaing adlaw and welcome sa ato ang pagpanag-uban din nilang sa itong pinakapaboritong radio station. Welcome sa ato ang pagpanag-uban. Alright, welcome, welcome, welcome. Hinautun ta nga maayo ang kahimtang nato karon mga igalang igsuon. And hinautun ta wala kita yung gipang bati ng mga problema sa kalawasan. Ha, aniyan na po kining atong kasika sa panglawas. Kao ba ng imong Rick B, ang imong kapanyawan, yung maghahatag ng imong dugang impormasyon ka alam mo kahibalo aron ka ng imong lawas mamahimong natong ikalikay sa mga balatian gamit ang mga kasaligang mga produktong herbal sa SED Marketing na tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Agato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, agato ang SED Kogon Herbal Capsule. Og dili po nato hikalimtan mga higala gigsuon kining atong SED Liniment Oil, ug usab kining atong milagrosong kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Sa mga kaisunan nato diha karon nga dunay mga problema sila mga panglawas ti mani kanunay nga mamahimo na kang makasandig sa ato ang mga produkto nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang sa atong kalawasan. Gubikan kay kining atong mga produkto sa SED Marketing igsuon, na pamatud-an kini siya nga dunay mga pagtabang sa ato ang mga kalawasan. Bueno mga igalang igsuon, karong adlaw atong pag-iisgutan kining usa ka matang sa balatian nga kasagara sa mga sa maigo nini kaning atong mga ginatawag nga mga diabetic patients, no. Daghan kita mga kaigsuonan nga naigo nini nga ginatawag nga pagsaka sa sugar level, ug ang kapalit nini mga igalang igsuon mao kaning pag-angkon sa ginatawag natong diabetic retinopathy. Kining diabetic or diabetic retinopathy usa kini kamatang sa problema nato sa mga kaigsuonan natong diabetiko diin adunay pagkaigo sa ilahang mga pananaw. Kaning retina no, usa kini kamatang sa mga gagmayng mga ugat nga naa sa ato ang mga mata. Og kining magtaas ang atong sugar level higala igsuon, delikado kaayo nga maigo kining atong mga gagmay nga mga ugat sa mga mata, hinungdan nga posible kitang mabuta. Tinuod ka na mga higala igsuon kung sobra na kaayo kataas ang sugar level nimo sa lawas, og kun pananglitan ikaw nagkapasagad ka sa imuhang kalawasan, posible kag maigo aning ginatawag na diabetes.

0: Said Celebrity Soap, ang Said Celebrity Kojic Soap, ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas. At ang ilang yapon gini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Rock, rock, radio, bad.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagding o kabalkada, mayong buntag, ganin yung tananan niya ng BBC Daklit Balita alas 9. Gipaklaro sa DSWD Field Office 9 na ang expanded pambansang pabahay para sa Pilipino kung gitawag nga 4PH, dili kini libreng housing program alang lamang sa mga benepisyaryo sa 4Ps, kundi dili usa ka affordable housing program nga bukas alang sa tanang kwalipikadong low-income families. Ang maong pagpasabot gihimo atol sa orientation sa DSWD sa Zamboanga City para mahatagan og husto nga impormasyon ng publiko bahin sa programa og mapahimang no batok sa mga scam og sayop nga impormasyon nga nagkatap online. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maing buntag, ganinyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Magpim.
1: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag pirminti. Kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na!
0: Radio Magpim.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon, rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule o Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: 9万。听听
1: Ani anak, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! Are you planning to
2: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, o ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. Rock, rock, radio, bad, bad, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
2: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cell phone number 0938008888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!

0: Radio Bad Bad Ping Ping.
1: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o gapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cell phone number 0938008888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na!
0: Radio Magbating.
5: What would the music be without

Asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus two pagyud ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil, inyong maangkon ang libre lang nga grasyo ug kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, mao kini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapit us ug kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938-002-8888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-002-8888. Tawag na! Rock, rock, radio, bag, bag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing. Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano, napupuyat sa, ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
11: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bang Bang.
1: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Spirulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang ng grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938-002-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na!
0: Radio Magbang Ping Ping.
2: Hey guys, we need the right samples.
3: Dude, go for it.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kaubang si Lady Antonia.
6: Yes!
7: Nanapos Lady Antonia, maghatag og lingaw sa inyong mga... sa inyong mga adlaw o mga takna. Ubanin na po ko ninyo, ha? Programa nga... wala lang ko na, lingaw-lingaw lang ko na din mga kaudyaka. Basta kay kanisya nga programa, gimugna man eh para po. Mangwa sa inyong mga stress na ipangbati diha kung namagaling mo gibati. Listening, naminaw, namati, nakikinig. Grabe naman na nga talent, Cleomar Biray March Vlog. Grabe nga talent. Listening, naminaw, namati, nakikinig. Ah, grabe. Oh, kumusta man?
8: Nabay nangaway sa inyo, ano'y naglablab ninyo?
7: Ah, manginaot ko nga okay mo karong takna mga kaudyaka uga. Oh, sa mga naghikay karon sa ilahang pamahaw, paniudto, panihapon. Hinaot ko nga okay ra mo diha. Ah, pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time mga kaudyaka, ha? Naman tayo numero mga kaudyaka. I-text ninyo ang inyong mga gusto ipangbati diha ka. Kamingaw. Ipadangat ninyo yung pa-joke time mong paudyaka kay kanya itong programa naman ay pa-joke time. Kumpanay ko ninyo, ha? Lingaw-lingaw raman niya ito ang programa mga kaudyaka, ha? Di ito magpasakit o isig katawo na ito kay di na siya maayo. Gitikol lang natong atong mga kaubanan diha nga nakapasakit. Aga syempre, ay naray tayong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Abag gini sa inyo, ha? Labi na gyud sa inyong mga panghinang lanon matag-adlaw. Amping mo kanunay sa mga nakapaminaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Kamulog commute, kamulog pagyog kabiyot. Og sa Luzon, Visayas, Mindanao. Og asa man mo karon nanukad mga kaudyaka. Ampingi in town inyong kaugalingon, ha? Kay mas mahal pa mo sa gasolina in town. Pareha ra mog bahos gasolina pero mas mahal pa mo. Ubalik ko ninyo, ha? Ikarir gini ninyo. Ikarir. Ay sos, ako naman yung gitawag ni Power Vlog og kagawad. Nakay, kung ako'y mudagag kagawad, bisan lagi laing barangay. Dagan na bagaingon, kusog ka diri Antonia, na pangdaganan ko ginatanan ba? Patokar sa tagsunata, be, ka na makapaindak sa inyo. Dagan nagiga-request atong kuan ba ka ng katong awit nga buksan mo papasukin. Nga nung ganahan man mo anang buksan mo papasukin. Na sige na lang matagbuksan, ane. Labon, bitaw na isilingan. Ay, birthday diha. Di gini mo mapagbuksan. Sige, oy. Kay ubay-ubay mo po na sila nag-comment dere. Ibuksan ta na lang ni. Mubalik na po si Lady Antonia!

0: Buksan mo! Nature's Gift Vision Pro Capsule. Usa ka advanced eye health supplement nga espesyal. Naghihimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog nga pananaw. Puno sa essential vitamins, antioxidants, o carefully selected nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa himsog nga pananaw. O papakunod sa kapoy sa inyong mga mata. Kapoy, oy, magatubang bitaw mo kuan mga kardiyaka. Magatubang mo og unsay tawag ana mga kardiyaka? Computer bitaw perme. Kung magatubang mo computer perme mga kardiyaka, nagay mga panahon nga kuan ka na bitong hapdos na imong mata ba? Diba, kabantay mo? Dili lang kay gumikan sa tong edad, tungod lang kay kuanta ka na bitong tawag ana, exposed ta sa radiation. Agoy, di ginamayo munang protection na inyong mata gamit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Shout out sa mga nanay! O tatay! O nga kamulo, nagdigamo karon o niya nag-holding hands in town. O kamulo, nagyan in town mga kaudyaka nga nagdigamo o niya. Naminaw sa itong programa. Iraron magukurasa ting uli mga kaudyaka. Nay mga panahon nga ting uli, nay panahon nga ting isna, nay panahon nga ting pamalandong. Ang problema lang nga, kamulo mo pamalandong karon niya, gapaminaw mo sa akong programa, madungagan ganyong sala ba? Mayon ta ganina katong before sa akong programa. Narito yung mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga abag kayo ha sa tuang tanan. Katong kakalipong diha kay pagbuksan niya, iba ang kanyang nakita. At ang iyang isip ay gulong-gulo. Lady Antonia, ang isipan ko ay gulong-gulo. Litong-lito. Kanabitong makaanak ka mga kaudyaka nga. Kanang naglibog ka bag unsay imong angay buhaton. Pero muna ay giingon, huwag mo nang palakihin at gawing komplikado ang isang bagay na maliit lamang. May mga butang mga kaudyaka nga ay nagbinata. Ay nagbinata kung makaya ragsulbad, ayaw na padak-a. No! Usay, imbis, gamay ra kayo na ang pagbukas ni mo, gamay ra kayo, bulikat pag hindi mo gayo, dinidako na nung problema. Nalipong na ka. Kung delikado kayo, basi na kay Vertigo, ha? Natay, Verticure Capsule. Dagan ang utahan na sa kuhaan ni kung asa ni ma-avail ang ato mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit ni siya sa nagadayang mga dili hardware. Wagi kayo makita ni sa hardware. Ha, anong sa hardware mang yun? Kagahay ko ni mong sa parmasya ni makita.
1: Mapalo.
0: Unya, kung kahilo ka, nawadaan kag balansi sa imong kaugalingon. Galisod in taon ka mga kaudyaka, unsay imong unahon. Galibog ang imuhang unahuna. Unya, nagtuyok na imuhang palibot. Okay, ragbata pa ka kay magtuyok-tuyoon, ganyan mo magtuyok-tuyok. Pero karon nga, kakaidara na to, mata ni tuyok, pero ang kalibutan, mi tuyok. Munang gamit as gitawag nga Verticure Capsule. Makatabang sa pagpaligon sa balanse, batoks, vertigo. Kay di lalim, uy, maapiktuhan yun itong pagpanarbaho mga kaudyaka, ba? Labi na nga ka na bitong gadali-dali taon niya. Kung kailan tagadali-dali, niya, mo back to zero pag yun ang itong pagtrabaho, kay na nga tuwang, ba? Labi na kag imong trabaho, waiter ka, waitress ka. Yung daw bilugar, gimunang gi-deliver ang lamion, mahalon pag yun kayo nga pagkaon dito sa customer, niya. Kanang VIP nga customer ba, unya, nalipong kang kalit, ang sabaw, padulong siyang ulo, de. Nadelikado kay mga kaudyaka.
1: Makakaloka.
0: Makasab-an pa ka, wad-an pa kang sweldo, ang worst, wad-an pa kang trabaho. Muna, kung nakay paminaw, nga di maayo, gakalipong-lipong ka, magpa-check up kas doktor. Okay, kung ako inyong pangutanon, galipong-lipong ka, usara ako may istorya, basin, wa, nagyod kay kwarta po. Pariha ta, kayo na alam mo, kapatian. Ingon man, mo na siya purpose sa birthday cure capsule. Okay, maluoy putaan ang mga lusap-lusapa na diya. Sige, nagkalipong-lipong. Didi Antonia, mao na ni ang tinuod nga lumba sa kinabuhi. Natay gituwag Memo Smart Syrup. At imanon nato ato mga bata, bisan pas kalisod sa panahon karon, dili gid nato sila inut-inuton sa bitamina. Kay puhon si basindeg kanang mga bata nga naa diya karon gitapad nimo. Oh, kanang nag-edad og 0 to 12 years old. Abi 0 to 12 years old baning Memo Syrup mga kaudyaka kay naa man to dere. Ay, 1 to 12 years old di ay. O, kana inyo mga anak, mga kaudyaka, inyo nang paimnon og Memo Smart Syrup. Kay basin daig makamugna sila nga ang unsay tawagan ang tubig, pwede ra mahimog gasolina. O, sa ato pa, nindot kayo. Iya na taani og bubo sa ato ang sudlanan sa sakyanan, kay tubig raman di ay. Ba? O, basin daig pun-pun. Tungod sa ka-bright sa imuang anak, tungod kay bata pa lang gipamimo Smart Syrup ninyo. Oh, kay usama ni siya ka brain supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagpalig-on sa memorya ug konsentrasyon. Dapat magud inyong mga anak mga kaudyaka di nato wadag paglaom. Dili kay naminos siya siyang grado, inon na ni mo bogo, yo kaliwat yo kanako. Ba? Oh, niya. Pagka sugoon ni mong manghugas plato nang abuak pag yun. Kung sa Amerika pa, moingon naman. Pag buak plato, moingon naman mama rin. Oh, be careful. Pero deres Pinas, kung makabuak og plato atong anak, mauna kay kontra na gusto. Hala, mabuk alataran. Mauna kay kontra na gusto. Sige, nag-silpon pag bukan ang tanan. Nabuak ang plato, ingon ang mama. Ibigto kina sa sigig cellphone mo ba? Diba mga kaudyaka? Ay, shout out po, Randy Santesas, Jerry Punlaon, ingon man ni Donna May Dacos, diyan sa may manukan sa Buangan del Norte. Huwag ay mo kalimot sa Memo Smart Syrup, purag action man siguro ko o kuan ani. Inani rab ako basta, adi na lang ko magkuan, kaya may ingon na po ni atong technician nga nagdala na po virus dere. Basta kay mo iksyon, gilok akong ilong, napaingon na nag-ubo din ba? Takot na din kapastor o kang kuwa. Nabito tayo ito ang Memo Smart Capsule, mga kaigalaan. Pagpaayos konsentrasyon, mas klaro ang panguna-una. Para punis atua, ha? Saktog edad ba? Oh, kabalutan mo matik-matik sa atuang mga palaliton. O kabalota mo timbang-timbang sa unsaon pag-budget. Karong panahon mga kaudyaka, kailangan na gyud ta mag-budget og tarong, oy. O? Kailangan na gyud ta og kana bitong para karon nga semana unsay atong sud-anon. O maglista na ta nga di bitaw masayang ang atong panud-an nga malabay ra. Ba? O mga unnecessary nga palaliton di sa nato paliton. Kita ra pud intawon mga kuan. Oh, pero katong mga ka-afford wa man to na ba, wa man intawon to na tandog sila. Pero matingala lagi ko atong mga katong kusog mo spirit of the glass kay masuko da sa akang gasolina pero kung ilim nun wa gyud kay. Wa gyud. Moingon pag barato ang 120 sa pikas tindahan. Paudyaka lang ko sa Arenilla family nga nagpaudyaka si Ellen Arenilla. Shout out nako'y pangutana. Shout out diya kanimo Lady Antonia. Shout out deris Look Labuan Tungawan sa Buaga Sibugay. Sa mga silingan diri Francing Robert Mercy Soping Kankan Jairil Christina Yangyang Ronel Laurente Ernie Jongjong Nilja Nilmar and Princess May Patrick Paudyaka si Dodon Pondolan. Mabado. Murag nay nag-text diris og joke time mga kaudyaka. Oo, tinuod na nga gimingaw ko nimo darling to. Ala ka darling. Request kog song Antonia Bahawek, hawak ko mo ang beat. Para makakaay. Sige lang, kay ingnon ako among technician nga ipa-download ning hawak. Technician, ay ga-request og hawak mo ang bet. Kung walay hawak mo ang bet, hawak mo ang kapalaran mo na lang. Hawak mo

0: time. Gika ni Bo, agoy na napunis Bobo, Boboy! Ah, napunis Boboy, nagsenda po nag-joke si Boboy, kakabalaka, rabakuhan ni pangmusenis Boboy, kaya usay kay makapangita, pataglabakara, o mga... O, oh, mga kuan, netbag, ikuskos na tusutong ilok, o lapalapa, kay... Kuya, unis Boboy mo, joke? Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Kani si Boboy nga way trabaho. Nakauna-una siya nga... Oh, nakauna-una siya adto kang Tonyo nga daghag sakyanan. Aron intawon mo apply pagka-driver?
1: Ala! Mag-apply na lang ka ko kang Tonyo ba? May mantos Tonyo kay daghan mantog sakyanan. Ay, mag-apply ko ato, sure gyud ko ba, mangita gito siyang driver.
0: Munang miadto gid in towns, Boboy. Pag-abot niya dito, mga kaudyaka.
1: Ay! Sir Tonyo! Mayong, mayong buntag, may morning, Sir Tonyo!
2: Oy! Oy, may buntag po ni mo diya, boy! Sa may ato,
1: ganong sa'yo makikamian ni Dris Balay? Ay, di alagay ko, Sir Tonyo, kay... Kuha nung ta, Sir Tonyo? Mu-apply yun ta kung pag-driver sa imong sakyanan? Daghan magkasakyanan, God! Ay, mu-apply ka? Mu-apply yun ta ko?
2: Adobe, naka-eskwila man ka ka.
1: Ayo, Sir Roy, naka-eskwila ko gamay lang, gamay sir, naka-eskwila ko gamay Sir Tonyo.
2: Mao, Adobe na kay lisensya nga pagka-driver.
1: Na, sir, gamay sir, nakoy lisensya gamay sir.
2: Mao ba, so... makamao, gid ka mo drive?
1: Ay, oh, sir, oy, makamao ko gamay mo drive, sir, makamao ko gamay.
2: Ay, mao ba, makamao ka gamay? Sige, okay, dawat na ka.
1: Ay, salamat, sir! Sure ka, sir, dawat na ko, sir? Gidawat na gagunay mo, sir!
2: Lagi gidawat na ka. Sige na, ikaw na akong driver.
3: Nakakaloka.
1: O diya, sir! Pila may akong swildo, sir?
2: Ay, mong swildo? Gamay na pwede mong swildo.
1: Kamao man ka mong gamay. Gamay na pong swildo.
0: Namauna ni Karol.
3: Nakakaloka.
0: Jutay ra gyan.
2: Nangutan na bitog. Naka-eskwila na.
1: Gamay ra sir.
2: Nangutan na kabalog drive. Gamay ra gyapon. Sige, dawat na ka. Pila akong swildo sir.
1: Gamay gyapon.
2: Unsaon man nato be?
0: Dapat ay nerve flex capsule na para sa katong ugats lawas. Pagpalig-on ni siya. Kung ikaw na kay ugats imong lawas, pwede gid ka mo gamit ani, pero kung ikaw tawo nga way ugat. Siya tawag sa imo marshmallow. Nerve flex capsule. Pagpalikon sa nerves ug ugat, lawas mapakunod sa kasakit og discomfort para protektar sa imong nervous system. Makatabang sa pagprotektar og pagmaintain sa mga sa kahimsog, pagliok sa mga ugat. Aron makalihok mo og normal og komportable sa adlaw-adlaw. Pag-inom og Nerveflex para ligon ang imong ugat. Shout out nimo Lady Antonia. Malingaw gid mismo imong programa Antonia oy. Mauna imong number. Maugya. Ay, shout out po sa karon pa lamang naka-abre sila ang mga radio. Lady Antonia din sa programang Hudyakas Kahanginan. Ay, namo katingala nga nung inani akong programa kay Hangino na Kudaan Pagpalit. Dari tayo itawag Nature's Gi Purple Corn Coffee, ha? Oh, maprotektahan ang atuang lawas gikan sa mga free radical supporters kasing-kasing atay kidneys ug nerves. The best kay ni, lami ang lasa ani. Pwede na ninyo siya ikuan. Oh, kana bitang di kay mo di mo ka pamahaw kay piling ninyo busy kay mo pero katanga ra day mo buntag. Ang uban di ka pamahaw og buntag tungod kay dugay makay maligo. Magtanga pa. Libangon para mo tulog og balik. Ang ending mga kaudyaka, wa ka pamahaw tungod ras iyahang ka tapulan. May gani kay nay Nature's Gi Purple Corn Coffee. Nindot kay ni para sa inyo ha. Okay, para matabangan mo nga protektado inyong lawas bisag wa mo naka breakfast. Okay mo ang kanang pamahaw mo ginay pinaka importante nga meal sa tibok adlaw mga kaudyaka. Ang Nature's Gi Purple Corn Coffee na siya mangustin, barley grass o psyllium husk, mga kaudyaka. Onya, stevia ang gigamit ani nga pampatamis. Digin mo mabalaka. O nga kanabitang masubraan inyong blood sugar level. Ang kaning sa mga nutana ang Purple Corn Coffee tag 35 per sachet. Patukar sa taha, mubo ra kay ni nga sunata. So may kanang karaan be, mangita tag karaan dire. Ala oy kaluoy ba ni akong kuan may sunata nga karaan. Basok ko man ang uban kung karaan na ito ipatukar. Uy, nga Sabado ra kung na ako ipatukar ang karaan. Sige, kanina lang medyo arang-arang, kanang medyo bago-bago nga karaan. O sa lugar, init-init nga bugnaw-bugnaw. Kani, mubo ragit siya ha para mubalik ras Antonia ang magbudots ko. No, bahala mo diya. Uy, kiay na!

0: Sundan ang pabunod, KR siya wala.
1: Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kininga oras, kininga programa. Giyatod ka na mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart da Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man na tuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule.
2: Gini! Sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!

0: need the beauty you can't deny. Introducing Tindai Garutai. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Mga kamilkadas, ito ang host ng deck na karoon, alas sa Dossi! Shete na! Yes na yes! At ito ang oras, alas Dossi, Shete na sa ito ang magpanangin sa programa ang Kalandrakas, kaoban si Inday Garutay. And of course, we are your listening to 106.3 Bell FM and simulcast na kita karoon sa itong EM Band and DXBZ Radio Bagti. Alas 12:07 na, we have caller on the line. Yes, hello?
3: Ay, may unto hindi ganunta.
2: Yes, may unto lang, Ging. Kumusta? How are you? Nakapaniunto na ka?
3: Wala pa hindi ganunta. Yung niya pang mga alas 12:30 ko maniunto.
2: Ay, sana all. Sana all, lay oras.
3: Wala lagi kagahapon hindi ganunta.
2: Yes, dear. Wala tagahapon kay nag-cover ta sa katubitong dahitabo sa city. Nga katong sisterhood. Atong sisterhood agreement sa Pagadian City together with San Jose. Jose nga kanang San Jose City dito sa Manila nag-cover ta gahapon.
3: Ano mo kita man ako gahapon nga na live sa sisterhood.
2: What to say ya? Na wa ka shoot. Yes dear, unsa may ako ikalagan sa ko ang guwapo nga color.
3: Amo request ko daan ni Garotay.
2: Yes, unsa man may request lang gi?
3: Ko ani ni Garotay katong Lahatong kwalya ka itong Manok Nga Pula nga remix.
2: Manok Nga Pula. Manok yes. Nga Pula nga remix. Okay, sige. Naan.
3: O, kuan ni Garutay. Ang isa kay katong kuan. Nalimot naman ko sa itong mga gipang request na ko itong una no. Una, oy. Katong kuan na lang nga. Kuan ni Garutay. Katong Touch by Touch na lang nga remix o Manok Nga Pula nga remix.
2: Okay, Touch by Touch nga remix. Okay, sige, go ahead sa mga greetings lang, Gieng.
3: Una-una ka ni mo, Inday Garutay, maayong punto ni mo o sa talang naminaw sa imo programang Kalarakan sa Radyo Bagting o sa imo kasali, XA 106.3 ang Bell FM. Magpa-Kalarakan sa niko na-una sa kong mga suod nga igala nga sila June Mark Malisan. Kang Marie G. Diasa, kang Ace Chavez. So, sa ko po mga friends on air, no? Una-una sa akong mga igagaw diyan sa Maylibak, Sultan Kudarad. Nga silang Angel Agnetis Tabosares, Jano Tabosares, Raymond Tagalogon, o kang Raymark Tabosares. O sa ko mga friends on air, like ni Loverboy, o bansa ihang partner nga si Giselle Macam. O ni Almira Ruiz, Genesel Ruiz, Jarlene Humatig. And to Angie Capio of Cotabato. Ending Capio of Ata Chira Tiguma and Dato Kali kang Ate Lonely Girl o kang Ate Lovely Joy o kang Sir Nister Kanya, kang Aisma Maghanoy, kang Katarina diyan sa may tindangan sa Buanga del Norte o kang Rian Jade Palalon, kang Ate Maika Andalis, kang Gabriel Paculba, Julibert Bonsalao, kang Marian Ramanuel, Ramel Pinoso o ni May Di Mayo, James Calzada, Janoy de la Serna, Jobert Olivos, Jisa Valencia, Joshua Pasagi, Jerome Pagalan o kang Ate Marilyn Bularong diyan sa May Lower Sipatang o sa mga Tagayan Family, Tagalogon, Albano o sa mga Lamukatkat Family ang nagpakalalakas, Gika ni Arjun Lamukatkat all the way from Pagalian City. Salamat Inay Garutay and God
2: Yes, that was Aljun Abagatkat all the way from Santa Maria, Pagadian City. Thank you, Kayo. Yes, pakalandrakas na ko sa Kuanga Ben na si Marianne Ramanuel sa may SND Lanao del Norte. At nagpakalandrakas si Ramel Lapinoso sa Bigong. Thank you, Kayo, Ramel. Thank you, salamat all the way from Bigong, Zamboanga del Sur. Bigong Tigbao, di ba? Okay, ang inyo ang municipality din na sa may Bigong. Kanang municipality of Tigbao, Zamboanga del Sur. Ay kailan sa Dossi on Sinaday, mo avail mi sa product ba? Ang target line, maka-appeal na mi sa katong libre nga paswerte. Siyempre, ano? Anyway, ang ito ang mga gusto nga mag-purchase, ito ang one package o sa kabattle sa target line superfoods. Pero Lina, kauban ang tulu kabattle? sa target line PowerSend Lenement Oil for only 1,500 pesos, automatic lifetime na ka nga makapasilong sa libre nga.
4: Problema.
2: O, libre nga kaning special nga mga kombinasyon o mga probable sa sweet rest nga itunol diha kaninyo. Through text messages, ha? Diba, ha? Okay, naroon ba ito interesado kayo nga mag, mag-purchase o mag-palit? Unya, ang problema niya kay wala ko nung siya kung ayon. Dili ko nung touchscreen niya cellphone. Katura ko nung kuhain. Katura ko nung K-Pied. Dili kinahanglan din ang inyong cellphone touchscreen. Importante nga na amoy contact number, na amoy cellphone number nga diha i-text ang ato ang mga number combination. Diba? Okay, so i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number kay aron mahato diha ninyo ang ato nga product door-to-door delivery, ha? To 09380028888 or sa ilang TM number 09355888 Wala mga official nga text line number o mauna ang official nga hotline number sa target line. Sa 12-13 na dinarigyapan sa ito ang pagbanag-uban kini ang kalandrakas kaubasi Inday Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganahan magkay ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
2: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
0: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Zero sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Ani anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenamet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipa yun. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Lock it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Kung saan mali ang atong balitian nga, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
3: Ikapila man mo si Imnon?
4: Sige, tatlo sa isa kaadlaw.
3: Kung saan yun ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
4: Dili ko talakaw ay. Tanarawan ko nang kuantan sa kuan o, jabiti. Kanina o, pero nagbintin lang kung agi kong mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper lima to.
3: Unsay maingon na to sa atuang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
4: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kay ako naulian yun ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kapoy nas gigalimot, basin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang sir-

0: Virginia.
1: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran, takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtasa at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Itong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Ni ana ang gamhanan ug kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha wa gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

sa sa tagagawa nila sa DOS Season 24 na oras na para mabaybay na sa itong programa ang Kailan Rakas. Kauban si Inday Garutay. Dinilagaman of course sa itong ang doha ka mga dagko mga radio station at DXCA 106.3 Bell FM o DXBZ Radio Baguio. Alas sa DOSI 55 na! Bye! Catch me again tomorrow sa gihapon sa tuwang oras. Alas 11 sa buntag naman alauna ang takla sa hapon. Right here sa 106.3 Bell FM and Radio Batiin.

0: kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Asirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano oh.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhaan. Namang bupay mga melasma sa face.
4: Mm-hmm.
3: Murag dark spots siya, anak.
4: Mm-hmm.
3: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mang putti ya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: June 26 is International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating kalusugan at kinabukasan sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng ilegal na droga. Ang droga ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan, isip at maging sa kapakanan ng pamilya at komunidad. Ngayong International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na maging responsable, palawakin ang kaalaman tungkol sa mga panganib ng droga at suportahan ang mga hakbang tungo sa isang ligtas at malusog na pamayanan, makiisa para sa isang komunidad na malaya sa druga. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Bagbag Ting Ting. Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero oso totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa ang tangan amos maing panglawas. Uy, pizza dos na nimbulan sa Hulyo tuig 2026. Gapo, nag-promise ko nga karon na to i-proclaim ang kampiyon sa balak rating contest sa month of June. So atong tumanon, i-proclaim na to karon taon-taon ang makadawat sa 3,000 pesos nga premyo sa balak rating contest. Dili pa mo kalimot atong haplas nga pinaka-the best ang Wonder Herbal Oil, no? Atong Wonder Animal Vita ang pinaka-the best nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Atong Wonder Banaba Plus, pinaka-the best po ni para sa dunay mga problema sa pagpangihi, no? Kung mga bugon-bugon sa suso, ang atong Vitron Drops, pinaka-the best po ni sa mga bata na mga tao taman 1-year-old, no? Atong Vitron Syrup, pinaka-the best po ni para sa mga 2 to 12 years old. Vitamins niya. Atong Vitron Tablet para sa mga 13 anyos pataas. Of course, ang atong Wonder Hemoids na almoranas o colon problem. O kaya tuwa na yung produkto po nga Wonder Cardio Care sa mga high blaron. Inaapo na yung tay Wonder C Plus para protektado ka kanunay, di kadaling subawan, hilantan, di kadaling magbalatian. Wonder C Plus na tay drops, naapod tay syrup, naapod tay capsule sa Wonder C Plus mga pinalanggang tigpamina. Ha, di ta maglangan. Ang atong kampiyon sa month of June 2026. Congratulations to John Relaysun, taga Davao City, ang iyang balak na guluhan, paglakaw. At uning hatagag kinabuhi, mga pinalanggang digbaminaw. Naglakaw ako sa daan nga puno sa hagit ug pagsulay. Uban ang damgo nga dili gayod mapalong o malukmay. Bisag bugat ang karga og layo pa ang kapuyan. Ang paglaom nagduso kanako aron magpadayon. Agadlaw musidlak sa buntag nga malinaon. Nagpahinumdom nga aduna pay higayon kung ano na'y kugi o kasing-kasing nga matinodaanan. Makabot ra ang kadaugan nga dugay na ang gihando. Dili sayon ang pagtunga sa bungtod sa kinabuhi. Dagang higayon nga napandol o napildi. Panang pagkapukan dili katapusan sa pagpaningkamot. Kiniliksyon nga nagligon sa mataglakang sa paningkamot. Akong pamilya mo ay kusog nga akong gikuptan. Sila ang nagdasig ka na kung adimuhunong sa pagpaningkamot. Sa ilang pag-ampo o gugma nga way pagduha-duha, nakakaplag akong kaisog sa mga tag-adlaw nga paglakaw. Ang mga higala usab nagpabiling kauban, mutabang ka na ko sa panahon nga lisod sabton. Sa ilang pulong nga naghatag o kalinawan, nagaan ang daan nga akong ginabaktas. Naningkamot ako nga magmatinuuron sa paglakaw. Nagiyahan sa pagtuog maayong pangandam. Ginasayod ako nga di ako mag-inusara sa paglakaw. Ang Ginoo naguban ka nako sa matag-adlaw nga paglakaw. Sagun sa pagalisod ang daan nga akong agian, di ko tugutan nga ang kadlok mo'y magmanduan. Ang tao nga dunay kaisog og paglaom, kabot ang damgo pinagi sa kugi og pag-amuma. Katapusan sa panaw nga akong giagian, kita ko ang bungas tanang kasinatian. Kung mutanaw ako balik sa akong gipangagian, masaligon ko nga ang tanang paghago dilikawa. Morning kampiyon sa balak writing contest sa month of June 2026, John Relaysun, congratulations taga Davao City, paglakaw ang title sa iyang entry sa balak writing contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: Oh, di ba? Hindi ko kaya ang limutin kita. Pero, huwag na kayo mga sakit sa kalawasan niya. Di ni mo kaya. Haplasi, nag-wonder herbal oil. Na? Nang gihilantan ka niya, sakit imong mga lutahan, panghaplas o wonder herbal oil. Kana pong grabe ni mo ka-stress, gipamaulan ka, wonder herbal oil. Astilan, ako yung ipaniguro ni mo, once makagamit ka wonder herbal oil, makaingon yung kag-lahigyod. Lahigyod ang wonder herbal oil. Paminawa ka niya. Testimonya mo niya. Atong paminawan ng testimonya sa nagamit o wonder herbal oil.
1: Amam, ato nga pangalan o kumpletong address.
2: Si Grace Barunday, sir, taga Tugok, Titay, Sambuanga, Sibugay.
1: Mm-hmm. Sige, ma'am. Sulti daw mi, ma'am, kung unsa kagamit sa inyua ang kining wonder herbal oil.
2: Okay kayo, sir, ang wonder herbal oil. Kay makaayo, sir. Kay kanang maghaplas mi, sir, nindot yun kay paminawon. Bugnaw kayo, sir, dayon. Makaayo, yun. Kay kanang mga sakit imong kalawasan, maulian ko, sir.
1: Mm. Sama sa?
2: Sama sa sakit sa kanang mga hubak, sakit sa mga likod.
1: So, dugay na mo nagamit aning wonder herbal oil.
2: Pag-ulan, sir.
1: Sige, padayon lang o gamit, anak. Inindot gud kayo na siya.
0: Inana ka nindot ang wonder herbal. Padayon yun. Wonder animal vita. Nagbuhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban. Pagkana, wonder animal vita. Nipis ang tambok, bagaong unod, lami ang karne, basta baboy. Imong kabaw, de, daling maluyag ka imong daruhan. Pag imuhang kabayo, de, madaling maluyag karyadahan. Imong kanding, astang nindutag karne, lami yun. No, basta gamitan imong wonder animal vita. Oh, paminawa, testimonya, nagamit ni wonder animal vita.
3: Ako si Gina, buddy. Taga Santaan, Taguluan, Sanis Oriental. Ay, kaya kuwai sir, ako nakagamit sa mga bakti na buyok yung mga aon. Oo, may napapumutan bitala ako, ah, pangaon rin sila niya. Sige na ganyan yung mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
4: Pila na sila kabulan?
3: Isa pa kapin.
4: Ah, usa pa kapin. Yung dagko na kayo?
3: Oo, dagko na.
4: Unsa imong gigamit, ana?
3: Animal Vita.
4: Animal Vita. Okay, yun niya. Kumusta naman ang imong mga baktin karon?
3: Ah, okay ra.
4: Okay na, kusog na mga on.
3: Naman dyan po kong baka. Ako na pong tawag na kong baka.
4: Baka, gyapon ni mo. Pagamitan gyapon ni mo ng animal vita.
3: Oo, muna. Yung tawag po animal vita ang baka. Kung nakabal ko sa animal vita ang mga babang, hindi sa ito pamuhi. At mga baka, mga baboy, manok. Amok ko dagan manok. Oo, dagan ng pukig manok. Ako yung buto sa tubig para mainom po dahil nila.
0: Ingon ana kanindot gyud ang atong produktong Wonder Animal Vita. Kanang Wonder Banaba Plus nindot po na, no? Atong mga naay problemas bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Gamit tag Wonder Banaba Plus. Atong kalisod og ihi, kidney problem, kidney stone, no? Atong gamitan og Wonder Banaba Plus.
4: Unya, kumusta man ang imong paggamit anang Wonder Banaba Plus?
5: Lahi ra sa uban akong tilawan, oy.
4: Bago pa ka naggamit anang Wonder Banaba Plus?
5: Bago pa. Naamo ko silingan po naamo nga naggamit pa. Nangay man sila kay guwapo ko na. Sulayira ko ng Wonder Banaba Plus. Nga nas magsalita na ko. Sulayira na kay maayo dyan ang tambala na.
4: Oo. Oh. Nga nung naggamit man ka ng Wonder Banaba Plus, kay?
5: Ay, ang akong sakit. Ako likod dyan akong hibate.
4: Mm-hmm.
5: Sakit yun. Ayun, huwag akong mga paa. Ako lang, mag-exercise na lang po ko kay 30 masakita, kay 64, nabi akong edad. Tama ko yung kuhaan ka ng UTI.
4: Naka-UTI. Kasi
5: nagpulit ko, akong batang, akong silit.
4: O niya, imong gigamitan aning Wonder Banaba Plus. O niya, karon, kumusta naman?
5: Wala na, rin ang ihi po na ako, nidaga na.
4: Nindot yun kayong magamit anang Wonder Banaba Plus, yun kanunay. Kinsan yung pangalan?
5: Juan, sir. Binbinida. Nida kung alam, sir. Nida Padli. Tagamukas, Kulambugan.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Shout out ay ko sa Talataw Family, Pangantaw Family, Butad Family. Labi na sa akong ugangan. Diyas talakag bukid nun, Gisa Talataw na ini sa Lagandang Damulog bukid nun. Salamat sa pagbasa. Na ako'y arthritis, unsay akong itambal nga epektibo kay sakit gyud kaayo, Ronil from Gihulgan, City Negros Oriental. Arthritis? Salaka. Oh, imo ginang likayan ang mga kontra na, no? Sa karon butang-butangi lang sa nag-wonder herbal oil. Magaray ko tanang Hirwila family, greetings from Shane Lucas, Jasri Milcho, nagkansalamat. Shout out nila ni Tata. Bata Villarino, Sharon Makalitong, akong apo nga si Jerlyn Haron, akong anak si Lini Amitis, si Mino sa Dol Canning, Polomolok, South Cotabato. Mag-request kong song You by Carpenter. Salamat og more power sa imong programa si Inday ni sa Canary site, sa Canary site, Polomolok, South Cotabato, mga pinalanggang tigpamina. Panay mo kalimot ang ato ang produktong Vitron kanang drops para sa mga bata nga bagong natao taman 1 year old, mugamit ta og Vitron drops. Epektibo eh. Mong anak kanang ganahan ang tuog imong anak kunya maing mututoy di po dali magsakit gyud sa maka Vitron ang bata eh. Paminawa ha. Ay testimonya o nagamit manig Vitron drops.
4: Ato sa ding pangalan og kumpletong address ma'am.
6: Ay ako dai si Saidy. Ngayon son, taga Prok 5 San Miguel, sir.
4: Prok 5 San Miguel, Manolo Fortis, Bukidnon.
6: Yes, sir.
4: Okay, sige ma'am. Unsay atong na-experience sa paggamit sa Vitron drops?
6: Ano po, salamat siya, sir. Kaya wala po na kayo naman kung bata, sir ba? Grabe mm-hmm. katahila. Kaya kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Mm-hmm. Sukad nga nakainom siya Vitron, sir. Nalahi yung pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Mm-hmm. Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Mm-hmm. Kunya, gikan sa inigmata niya, sir. Kung dugay ni mo matatag ito iyang pagtotoy, mm-hmm. magyaw-yaw siya maayo, sir. Bagot-but, hilak.
4: Mm-hmm. Masuko siya.
6: Tapos, masuko sir. Grabe lagi. Ang una-una, kung napanibot, pero mga saba man din sa kuha, kaya dugay lagi mahatag yung pagtutoy.
4: Pila na nakabulan, ma'am?
6: 4 months na, sir.
4: 4 months pa? Mm.
6: Oo, sir.
4: Kabalo na siya magyaw-yaw?
6: Oo, grabe. Tabira akong gigbabalag siya, kaya mga siringa lagi na ako din siya. Nang gabi taong buyagon, kaya grabe na ako kaya katabira akong baba. So, salamat ko sa Vitron Drops. So, ganyan mo, sir, nga, bagong gawas na produkto. Sa uban po nga mga bata nila, sige lang, paghawaton tayo nga magpalit mag-Vitron, kay maayo, yung ganyang produkto, ng Vitron Drops.
0: Ingon ana kanindot! Ang ato ang produkto nga Vitron Drops. Napo tayo Vitron Syrup, oy, para sa mga 2 to 12 years old. Mga anak nga tapulan mo eskwela, kaya di ka mo sa klase, Vitron Syrup na. Di ka nang mukaon, di ka hingatulgon. Kaning Vitron Syrup, maorganik katapat ang mga anak ninyo nga di kahinga tulog, di kahinga on, o niya ogob sa klase. No, Vitron Syrup, mauni pinakanabis ka vitamins kay Vitamins Plus Iron. Bili.
4: Pangalan o address, ma'am?
7: Atiliana Ramos, Malandag, Sarangani Province. Ang kuhan, Vitron Syrup, na uyon man akong apo, magsigil naman sa on.
4: Pili edad si mong apo, ma'am?
7: Oo, City Anews pa lang siya.
4: City Anews yeah. pa.
7: Kuan ganing arang-arang na pud kay ang imong tangtok biligyod pareha sa una mo nang magpasalamat ko sa naghimo anang Vitron Syrup nga nakaayo sa kuang apo sa iyang tangtok ug sa iyang pagkaon. Pasalamat ko sa Ginoo nga ang Vitron Syrup mo ilang gi instrumento nga makaayo sa mga tao nga nanggamit og Vitron Syrup. Nindot kay ang Vitron Syrup.
4: Thank you.
7: Kayo salamat sa nagmugna ana.
0: Ingon ana kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. No, napo tay Vitron tablet. Nindot po na atong Vitron tablet para na sa mga kaigsuuna nato nga ang edad kay 13 anyos pataas. Vitron tablet na 13 years old pataas. Si nanay, si tatay, si lulo, si lula, si mama, si papa, Vitron tablet yun. Parti nindotan eh. Proven and tested man eh, kanyang Vitron tablet. Parti nindotan eh. No? Testingi ka ninig suway gamit. Diba kaingon ka, okay ha, kanyang Vitron tablet eh. Testimonya, paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron tablet.
4: Kung sa'ng alat dinood ni Munay?
8: Anonsasyon, Jubilo. Prokono, San Carlos.
4: Prokono, San Carlos, Valencia.
8: Oh.
4: Pina edad ani nay?
8: 71, karong September.
4: Oh, mag-71 siya. Dili ba katulog si tatay o maayo?
8: Dili, sir. Kanang magkalingaw lang man siya. Hilabi na nang magtanaw bitab TV.
4: Hmm.
8: Magtuka, matulog. Ang kuwan lang yun, murat. Buwang nagitingali na nga, dili siya makatulog
4: sa taro. Oh, mumanay kumon sa kuwan. Kanang akong kakaibawaan mo, saka tinuod ni. Basta kay, kung mag-edad na ang tao, kulangon na ginang papahulay. Kay, sayo kay na makamata.
8: Oh, mawag na, sir.
9: Wala lang hindi siya parang tulog. Panangotong, nakadungusang ito.
4: Nainganyo ka nga ipagamit ni Mog Sulay kaning Vitron nga tablet.
9: Oo, nainganyo dito sa
4: para. Okay, imong gibuhat, nagpalit ka og duha ka stab dito sa Valencia. Ipainom nimo paghuman og panihapon.
9: Oo.
4: Dayon.
9: Tulo ra siya nagka.
4: Tulo ka gabi eh. Imong namatikdan.
9: Ayong tulog.
4: Maayo iyang pagkatulog.
0: igyon kay pagkatulog basta kay mogamit ka ng produkto nga Vitron tablet. Kato mga may edad na diha, eh, siyempre. Idara na, mga ginay resulta. Nakatuog magabi, shout out ko sa kong papa, Gugilio Gascon, ug mama, Sinilita Gascon. Ako may isoon, di as laak, Dabaw de Oro. Aminag sila karon sa imuhang maymay, di ni taga na bunturan, Dabaw de Oro. Pagaray ko akong bana, si Paul Sawalan. Kung pagumangkon si Miguel, nagpagaray si Lani Daginlay sa Dahilayan Kumaykay. Shout out ko, Ryuyan Family, Dupalco Family. Nagpa-shout out, Bibian Dupalco. Kuya Carlos, kung barkada dia sa Artadi ni Buboy Viga, agika ni Junjun Aban sa Kandiis Magsaysay. Request kong song ikaw by Ying Constantino. Ay mo kalimot katong mga na ay blood pressure nga mukalit lang spike kung magkakaontag kontra. Kanang high blood ron ba? Ay, kumpiyansa ka ng high blood. Kumpiyansa in town, anak. Yun! Ika ng high blood rider, yun na, mukalit yun nagkahiwi ng dagway, huwag maotro na yung muli nakwan. Anang mugamit yung gaog? Who Wonder Cardio Care. Katong na almuranas na ikulon problem po. Ang gamiton, Who Wonder Himuid. Naman taana, no? Who Wonder Himuid. Kaya nataana, katong mga na almuranas diya. Kung di pa kay grabe, gamitin na o Who Wonder Himuid. Niya, katupong ato ang mga kaigsuunan diya nga na ikulon problem, gamitin po nag Who Wonder Himuid. Pero kung gusto ka nga di kadaling subawan, hilantan, di kadaling magbalatian, ay, of course, ang atong gamiton, ang ato ang produkto nga, Who Wonder C Plus. Kung bata, bago na tao taman 1 year old, Who Wonder C Plus nga drops. O niya, kung 2 to 12 years old ang edad, Who Wonder C Plus nga sirap. O niya, kung 13 anos pataas, Who Wonder C Plus nga kapsul. Kaya naata anak mo na ang atong vitamin C nga masaligan gini mo. Hindi basta-basta makasalig ka anak nga vitamin C mga pinalangan di ba minaw. Kuya Carls, manimbaya ko akong asawa si Norcia Tawap. Akong mga anak dias kumalarang nagpatimbaya si Sam. Sir Carls, i-greet me dres barangay Malugong. I-greet ako ang silingan si Marls Uman. Naminaw si imong programa. Salamat si Dandan ni taga barangay Malugong. Garay lang po akong asawa og Nuli Malimta og Reina sa buhay niya Flory at Raisa, request kong song habang ako'y nabubuhay. Salamat po, God bless sa IB ng Turil, Davao City. Pagaray ko kang Edgar Kaluya, Hanha Jandawin Kaluya from Talusan, Sambuanga, Sibugay. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Okay? Ato ning ngatagan ning pagtagad ning pinakaunang entry yun. Pinakaunang entry sa kanang bulan sa Hulyo 2026. First entry ni si Marjon Basas taga Purok Ono, San Mateo, Butuan City. Uy, nari San Mateo sa Butuan City, no? Purok Ono, San Mateo, Butuan City. Mabugnaw ang lasang. Muni title siyang balak. Uy, kuya, hindi kayo pating bugnawag. Hindi kay lasang, no? Ang mataga kinaboy, first entry sa July 2026. Sa kalasangan, ako nagpahulay tungod sa mga hulagway sa kakahuyan. Ako nalipay kanunay sa mga dahon nagkaway-kaway sa hangin daw mabugnaw. Kung nakatulog sa mga mabugnaw ng hangin, akong duha ka mga mata ni Piyong. Sa nagmaanindot kong pagkatulog, ako nagdamgo sa mga larawan ako nakita nga daw higante. Sa galit lang iya akong gihikap, ako nangurog og nahadlok. Ako wa kalihok sa kanako sa mga kamot, ako nalisang basin akong espiritu daw di na makabalik. Ako nisampit sa Dios og nagpakita bang aron akong maluwas sa iganting mga dagko og kamot. Sa kalit lang nawag ako nakabalik sa lawas din ako nakatulog. Sa paghigda ako ni mata og ni bangon sa kahadlok ako nilakaw. Og pag-abot sa unahan wa nako gibalikan sa kalasangan nga puno ko sa kahadlok. Kung nagpahilayo sa lugar nga mahadlok ako nibalhin sa lungsod nga puno sa kabibo sa mga sakyanan nga puno sa kalipay. Wag ko nalipay sa mga lugar nga akong giatuan. Kahalapad sa kawanangan, ako nga pananaw na way kahimutangan si giglantaw-lantaw. Sa unahan may mga standby nga dalaga o siyarang usa o ako ni Duol o pangutana, hay gwapa nag-unsa man ka. Siya ni Tubag, dari lang nagpabugnaw ako siyang giingna, naaka na ba'y uyab, siya ni Tubag, wala. Sa ato pa naapa di ay ko'y tsansa sa imong kagwapa. Di ay, Marjon Basas, mabugnaw ang lasang Purok Ono, San Mateo, Butuan City. Pertigyong bugnawa, Marjon! Pertigyong bugnawa, Marjon. Alang kaninyo, Taran!

0: Minahal kita agad.
1: Alang to kanini yung tanan mga pinalangga digpamina, no? Kwan ba kanang basin og gusto mo mo apil-apil aning ato ang balak writing contest ba, no? Pwede ra gyud kay man good, no? Mudawat man si Kuya Cardo og entry kay kwan man ta kanang kwan man kada bulan man ni, no? So kada usa ka bulan nami tulo ka buok winners kanang first, second ug third, no? Kanang ato ang first prize winner 3,000 gina. Kung kaayay, kasi mo po muhatag ni mo 3,000 in taon ng gasuwat-suwat na ka. O niya, pwede naman yung di ka mugastog padag LBC, GNT o GRS. Kaya pwede man mo i-messenger, di ba? Dave, pwede man i-messenger. Mas nindot pa yun ang i-messenger kay Dali, ra? No? Oh, kaya si Ate Jane may atong judge, ano eh? Kaya ikabutan ng first, second, o third. Kaya ato man na ginaproclaim ang atong mga winners kada bulan, no? So ang ato ang second kay 2,000. Kanang first o second, 3,000 o 2,000, RSB Life Care Marketing Incorporated ang maghatag, ana. Na kanang atong third nga 1,000, si Attorney Marlo Bangkuro, congressman sa 1st District of Zamboanga, Sibugay, mo'y maghatag, ana. Niya, mo-appeal ka din, magpada ka. Okay, kanang imong balak, ipaabot po nag 5 ka istansa, kay muna'y minimum na to, 5 ka istansa. O niya, dayon, ang kada istansa, 4 ka mga sentences, mo po na'y minimum na to. So, kumplito, good siya. So, di gyud ka magmahay, no? Ana gyud, the best gyud ang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Ano, kalit og liko ang storya, no? The best gyud, no? Wonder Herbal Oil. Atong Wonder Animal Vital, the best gyapo, no? Kana pong ato ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Oh, the best gyapo, ning liko ang storya. Di gyud malikayan, muliko ang storya, no? O niya, kanang ato ang Vitron Drops, the best gyapo na. Kana atong Vitron Syrup, the best po. Atong Vitron Tablet, no? Dayon, naapod tayo produkto nga kanang Wonder C+. Kumplito ba natong Wonder C+. Kaya naman ay drops. Kung imong anak bago na tao taman 1-year-old, Wonder C+ nga drops ipainom. Pero kung 2 to 12 years old, Wonder C+ nga syrup. Pero kung 13 anyos pataas, Wonder C+ nga capsule. So all walks of life, mura siya Vitron ba? Nga na-drop syrup og tablet, no? Pero kaning atong Vitron vitamins plus iron, pero kaning atong Wonder C+ mao po ning mo protect nimo para di kadaling hilantan, subawan, ubhon, ana, no? Dayon na po tay produkto nga Wonder Cardio Care. Eh tabangan ka na mo anang imuhang blood pressure nga taas kaayo kay mahay blood ka di bepon maayo, no? Natay Wonder Cardio Care para nga mo lower o niya mo normal ang imong blood pressure.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Kabagting og kabalkada sa ani ang BBC Daklit Balita alas 2. Mipailalom sa Fire Safety Awareness Seminar og Basic Firefighting Training ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion Philippine Army kauban ang laing unit sa 1st Infantry Tabak Division. Ang maong pagbansay nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo sa mga sundalo sa fire prevention, husto nga paggamit sa fire extinguisher, emergency evacuation ug batakang pamaagi sa pagpakigbatok sa sunog aron mapanalipdan ang kinabuhi ug kabtangan. Mao kadto ang BBC Daklit Balita alas 2. Kini si Bagting Ocho Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong adlaw.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
7: Facebook and on YouTube, dahil your win might be just around the corner. Good news naman muna sa ating Suking Lotto fans. Naghahanap ba kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo o nais ninyong magsimula ng sariling negosyo? Aba, be a Suking Lotto sub-agent na! Ang Suking Lotto ay isang PCSO authorized lotto agent. Sa pamamagitan ng Suking Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO lotto tickets sa inyong lugar. Bilang isang Suking Lotto sub-agent, hindi lang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng lotto para sa inyong mga customer, magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suking Lotto sub-agent now. Alright, let's get this show on the road by welcoming our Lotto Job panel of judges from the gaming public. Kasama rin natin ang representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. And of course, we have our PCSO Joe Coordinator. Ang guwapo mo naman ngayon, sir.

sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang draw balls na gagawin.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong masag mayo. Ginaim naman po na ko Set Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Simo Jr., taga poblasyon Hagonoy, Davao del Sur, 40.
6: Adni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi karon nga panahon. Ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
0: family. Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Bago niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maukini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan, 0938-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 0938-02-8888. Tawag na!
6: Fourth week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo

0: Public Employment Office, Conpeso. Isip kabahin sa pagpili sa mga regional nominees alang sa nasudnong kompetisyon. Gi-evaluate sa Regional Awards Committee ang mga entry gikan sa nagkadaiyang lungsod ug lalawigan sa Zamboanga Peninsula. Ipahibalo ang mga regional winners human makompleto ang validation process. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita. Radio Bagbag King King.

0: Rádio Barbim.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkumangkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kukawan. Ah, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta nakapin. Sabay na bista.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938-002-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938-002-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938-002-8888. Tawag na!
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chains.

Contractors equipment like concrete mixers o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps, ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: 九万万定定。
1: Ani anak, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Bad Ting Ting. Radio Bad Ting Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
2: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na akong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Nagunoy, Davao del Sur. 40.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, pulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Kapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ni ana ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagyod ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mak- kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radio Bad Bad Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilimanjaro. Sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
6: MC1 Hardware.
7: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Kini si Max Urban.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Yeso Authorized Lotto Agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. Bilang isang Suking Lotto sub-agent, hindi lang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita nyo sa inyong mga TV screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now! Alright, so kickstart our 5 PM draw. I-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Kasama rin natin ating representative ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyo. And to assist us with our draw, so we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Here at PCSO, we make sure na patas at pantay-pantay ang tsansang manalo ng ating lots of players sa pamamagitan niya ng pagsasagawa ng pre-draw procedures. For the highlights of the activity this morning, please watch this.
1: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto players, feel those lucky vibes and claim your chance to win. Kaya naman, tara na, let's play Lotto!

mihila na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilat na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha! Sinuwat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Said Marketing.

0: ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha.
1: Silang Irmi?
2: Oh, usa siya ka ermitanya. Og siya ang nagsilot nako. Tungod sa kangilan sa kumbatasan, iya kong gisilutan. Gipatuon niya ang mga tao nga patay nako. Pero ang tinuod, buhi ko. Pero gihimo niyang bati ang akong naong.
1: Pero doon ang nagihaya. Doon ay ginubog ang parehas ni Mugnaong.
2: Gilamat ka mong tanan, Rinan. Dili ako katong inyong gibilaran o gilubong. Banito sa saging.
1: Unsa? Bani sa saging?

0: Si, si Morto Sepani.
1: Oho, oh, lagi. Muna nagubta sa mga tao gabi, sir. Nagkagubot ang tanan. Kay nakita ang gabi siya, manghudirinan ang multo ni Senorita Pani.
2: Imposible.
1: Sa anak.
2: Ha? Do kayo nang namatay ang among anak o niya karoon na lang siya magmulto?
1: Basta, ma'am, basta. Maugin ay suchis bata. Si Senorita Pani yung kuno ang iyang nakita. Ay sinina kuno ang linuhukan huwag ang naong magod ang inyong yung anak.
0: Hindi magmulto ang among anak. Ay. Malinaw na siyang mipahuway sa laing kalibutan. Busaya na niya siya kasula pa. Sige, kipaganda mo. Kay ipadayon ninyo ang pagpangita karong adlaw na dumating naong nga babae.
2: Felipe, kanus ang manumuhunong pagpangita niya?
0: Dili na muhunong, dili na muhunong. Dili na muhunong. Hangtod na itong mahibawaan ang tinuod ginahitabo niya. Sige, paglihok na ka mo. Ipadayon ang pagpangita sa giingon ninyong ungo.
3: Ayaw na ninyo siya pagkita, sir.
2: Oh.
3: Uy! Nakitaan ko na siya.
2: Rinan.
0: Rinan?
1: Uy, hala! Rinan! Uy, nakitaan na niyo ka itong ungo. O, haayin man doon. Patay na?
3: Patay na si Panyang.
0: Unsa?
1: Wala, patay ko di ay.
0: Patay na siya.
3: Si Panyang, day. Oh, sir. Wala na si Panyang. Pero nabuhi si Senorita Fanny. Ang inyong anak.
2: Uy! Uy, nabuhi si Fanny! Uy, si Bot! Pagipasabot, Rinan!
3: Uy, ko ng istorya. Uy, nabuhi ko.
2: Pasabta may nag-isulti mo, Rinan. Uy, buhi ang among anak!
3: Tinaw nag-isulti ko, ma'am. Sir, huwag mamatay si Fanny. Buhi siya. Huwag mibalik siya.
0: Ayan ninyong galing nawi ang dugay na namatay na mong anak. Tugan na nato gilubong si Fanny. Kamong tanan nakakita nga patay na si Fanny o katong gilubong. Hindi na mahitabo nga mabuhi pa ang minatay.
2: Filipe!
0: Kailan sa'yo na lang namong iya magirikanan ang pagdawat gawa na si Fanny. Pero amog ito na nga amog kao galingon. Nagpagkalingon may pagdawat sa iyang kamatayon. Busa, ayaw na ninyong manhawa pa ang amog kaguol.
3: Oh, Bito. Ay, nabagsulti ang nabuhi nga nung kung mabuhi ang taon.
0: Di na mahitabo nga mabuhi pa si Fanny. Higpit ang nawa ang among anak. Ug di na mahitabo mahibalik pa siya na mo.
3: Sir? Mama? Unsa ninyo kamahal si Fanny?
0: Mahal ka ayo ni Dan. Sobra kamahal. Dili sa'yo na alam na mo mga ginikanan gamawag tangan o ganak. Bugtong pagyod na mo, kanak. Kani, suod sa taas ka panahon, gipatuo ko ang ako kaugalikod. Ngantilit inuod nga wana nga mo, kanak. Gusto na mong ilaro na ispira nga mo kaugalikod nga buhi pa si Fanny. Pero huwag may mahimo. Bisag mag-usap, mami. Inamabalik ang mo, kanak. Patay na si Fanny.
2: Buhi ko pa ba?
3: Uy! Hala, hala!
2: Felipe!
3: Uy!
2: Huwag ko mamatay mo ba?
3: Hala! Ay, Molto!
2: Mama! Gimilaw na kayo ko ninyo!
0: Anak!
2: Felipe! Si Fanny!
0: Esper!
2: Mama!
0: Esperanza!
2: Mama!
0: Esper!

0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, Que no ordena vos, ese señorita pane.
1: ¿Usted es mujer, Igor? No, porque es parte de mi mujer.
0: Para mí no, Igor, pre. Para mí no. Se va a pasar la mano en este tubán. Ni que insulte en la cocina ni a con Arac. Ni a con que insulte en la mujer, ese señorita pane. Aunque yo no me tenga un guilupón. Dele entonces, señorita Pané. Bane todos se saquen de la matlanqueta.
1: Imposible,
0: imposible, imposible. Imposible, imposible, imposible. Mala que imposible, pero manete no, señorita Pané. O que no, yo no me tomo, vamos a ver si que sigue. Hola, niño, señorita Pané. O que cada pan, niño. Ahora no me mostró un abuelo, hey, yo sé ya.
2: ¿Y
0: está yo hoy? ¡Ay! ¡Carolán! ¡Nagpakita niyang makasya siya!
2: Noy, nagbaso na ko sa kong ibuhat, Noy.
0: ¡Ay! De kumuhatag sa kong pasilyo, Nemo!
3: Set alert! Set alert! Huwing magmatuod sa kayuhan. Hatid grado sa SED Marketing Health Testimonies.
4: Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gini mo ang alibyo nga pagmagamit ka sa acid liniment kay mawala magid akong kuan, mag-aano yung pamati. Kanang sa pagdayong katulog, mawala magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas, mag-aan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan, Osami City.
3: Health Testimonies.
5: Ang kapeng adunay templada o kalaming insakto kaayo. Adunay kapait sa panyawan herb nga maay.
6: Sirap na uyon man akong apo. Magsila malag saon.
7: Pili idal si mong apo, ma'am.
5: Panyawan herb o gang katamis sa mangosteen. Aduna pa kinima istapol o cinnamon. Said panyawan coffee mix. Sakto sa kapait o katamis. Nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Mao ka na ang said panyawan coffee mix. Sayuran, impormasyon, giya o pagtabang. SED Alang sa Kahimsog.
3: SED Alang sa Kahimsog.
5: Hatod ka na to sa SED Marketing.
8: Ang kuna, ang himsog nga lawas, pinagi sa kanunay nga pagtumar sa mga produktong herbal sa SED Marketing nga makatabang sa lawas. Kining atong lawas susceptible nga makaangkon sa pagtaas sa ato ang ginatawag nga high cholesterol or kining high bad cholesterol. Kung kita mahiligon sa mga pagkaon sa mga mamantikaong pagkaon, kaning mga pagkaon nga instant o usab kaning mga pagkaon nga uga, delikado mga higala igsuon kung ikaw nagkakaon ka kanunay sa mga mantikaon nga mga pagkaon gikan sa buntag, udto ug panihapon o usab wa pa jud kay tubig sa imong kalawasan. Timani kanunay nga posibleng magtaas ka ng ginatawag nimong LDL kon low density lipoprotein nga moy usa sa mga hinungdan nganong posibleng makaangkon kita og mga dinagkong problema susama sa stroke o baka pag-angkon sa high blood pressure o baka mismo ang pagka-atake sa kasing-kasing. Mao nang kinahanglan nga limpyo ang atong dugo o usab kita magpili sa mga pagkaon nato. Timan ikanunay nga importante nga doon na kita ay mahimsugon o masustansyang mga pagkaon, ilabi na mga green leafy vegetables. Aron kalikaya nato ang pagtaas sa ato ang bad cholesterol sa atong mga dugo. O usab dili kalimtan nga doon na kita ay SED Panyawan with Garlic. Ang kapsula nga doon ay gahom sa ahos, banaba o panyawan nga di na pamatudan mga igalag isuon nga nindot kini nga mutabang alang sa pagpahimsog sa atong mga kalawasan o paglikay sa mga balatian susama sa pag-angkon sa taas nga bad cholesterol. Timanay kanunay, SED Panyawan with Garlic and Banaba, ginama ka na sa SED Marketing.
5: Napamatudag makatabang sa mas maayong kalawasan ang mga produktong mutubag sa mga balatian. Produktong ginama sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing. Tatakining magaling.

0: Nene, ko ikaw magpasalyo. O, hoy, palayo. Kaya na may tabong at watunti kang umagad. Labi na kay buhe sa Senyorita Fanny.
1: Oh, unsay buhe?
0: Oh, buhe, buhe lagi. Buhe siya. Dili tinuod nga namatay sa Senyorita Fanny. Buhe siya. Og tuwa, naghangop nag ang iyang mga ginikanan.
1: Unsa?

0: Papa Felipe, buhi ko. O ako katubabay nga pati og naw nga ilang gitawa kong ungo. O gingan lanog pa niyang. Gisalutan ko pa. Tungon sa kangilaan sa kumbatasan. Ang tigawang ermitan niya ang nakaingon nga nabangga ang akong sakinan. Pinawataan kong panimuon. Pagbatan ako, bati na kayo nga akong naong. Di na ko mailahan nga ako si Fanny. Huwag mag-anto na ako sa atong mansyon. Doon na lang mo'y gihayag ang parehas na kong naong. Huwag inyong gilubong. Pero bani ka to sa saging, Papa. Si Ermitanya mismo ang nagsulti na ako nga iyak ka mong gilamat. Bani sa saging ka itong inyong gisuot sa nitsyo.
1: Bani.
0: Papa.
1: Bani.
0: Papa.
1: Akong anak. Ibalik ka na ako ang akong anak. Sir, bangun. Bangun ka sa siya. Siya si Fanny, buhay ang atong anak.
0: Mama, Mama, Mama, pasilo ako ninyo. Tugon sa akong kangilan, sa akong sa nakalagyuta, nakahatag kong nakong kaguol ninyo. Pasilo ako ninyo, Mama, Papa.
2: Felipe.
0: Mama. Mama! Gali! Gali ka na tinuod!
1: Caroline!
0: Caroline! Nagmulto si Fanny!
1: Dili siya multo! Buhi siya! Tinuod ka buhi ang among anak!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no.
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Adni ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon, ayaw paglangay mga higala, tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan, 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga nasuliran. 0938002888. Tawag na!

0: Rádio Bambim.
1: Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao. Mati City, Labao Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
3: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
2: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
3: pa, murag magpangita na ka.
2: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
3: So karon gimintin na lang ni mo?
2: Gimintin lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako gyud kayo og diperensya gyud. Salamat.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
8: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
9: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala, tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09380028888. Tawag na!
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Fourth week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhing hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
8: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po namang muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man daw bukay ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating balado ito na... At dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1+1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, ang ating po naman rice coffee mix, Herbal Coffee 25-in-1.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nisya po.
0: Sino po?
1: Nisya.
0: Ano pong pangalan, nanay?
1: Nisya.
0: Nisya, tama? Okay, taga saan po si nanay Nisya?
1: Taga Santa Teresita po sa Pulanggi.
0: Ah, Pulanggi, Albay.
1: Opo.
0: Okay, nanay Nisya, ilang taon na po kayo?
1: 68.
0: Okay po. O, umiinom na po ng ating rice coffee si Nanay Nisha?
1: Opo.
0: Ah, okay po nanay. Okay. Ah, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng rice coffee?
1: Gaya lang sakit po noon sa mga kapalan ko.
0: Opo. Ano po yung mga iniinda po ninyong karamdaman noon?
1: Yung mga ano, kasukasuan.
0: Masakit yung mga kasukasuan po ninyo?
1: Yes po.
0: Ah, okay po nanay. Napa-check up niyo po ba yan sa doktor kung ano po yan?
1: Arthritis lang po.
0: Arthritis?
1: Yes.
0: Opo. So, may gamot po ba kayong iniinom?
1: Wala po. Yung narinig ko nung rice coffee, nag-umpisa po noong gumili.
0: Ah, okay. Nung kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, kumusta na po yung mga sakit-sakit po naman sa inyong katawan?
1: Gumaling na po yung mga sakit po.
0: Ah, okay po. Maraming salamat po, ha. Thank you very much po. At malaki po yung naitulong sa inyo ng pagiinom po ng ating rice coffee. Nakakailang sachet po kayo sa maghapon, nanay?
1: Kahit ilang po ang maubos ko.
0: Ha?
1: Kahit ilang kasi ang maubos ko.
0: Kahit ilang sachet. walang limit. Okay, tama po yun, nanay.
1: Wala po.
0: Yes, kasi sabi nga natin, wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yung ating rice coffee. Kaya tama po yun. So, maigi po na ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta na po yung tulog po ninyo ngayon?
1: Ay, okay na po yung tulog ko. Pero noon, mga 2 oras.
0: Dalawang oras lang yung tulog po ninyo noon?
1: Opo.
0: Ngayon po, nanay, na umiinom na kayo ng ating rice coffee?
1: Ay, ngayon na uminom na ako ng rice coffee. Kahit ako nabibitong na alanganin sa oras, natutulog pa rin.
0: Okay po. So, okay na kayo ngayon, nanay. Yung pagbabawas po ninyo, may problema po ba? Wala?
1: Noon po, mayroon. Pero ngayon, wala. Araw-araw na po.
0: Araw-araw na. Noon po, noong mga panahon?
1: Noon, mga isang araw, hindi ako nagbabawas.
0: Okay. So, ngayon po, nanay, ay okay na kayo. Bukod po sa inyo, nanay, sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Kahit yung mga kapatid ko, saka yung mga apo ko, sabi nga ng apo ko na tawag. Kasi narinig sa kuya eh.
0: Apo. Nung
1: uminom niya kayo ng rice coffee para niya gumagawa ko. Kasulangan niya, hindi na ako pina-appear ng asawa.
0: Ah, okay. So nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na di pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sabi

0: ano po sa mga kababayan, kung sinuman po ang may sakit, itry na ninyo yung uminom ng night coffee.
1: Tama po. Maraming salamat po, Nanay Nisha.
0: Ano po pala po? Yan, may itatanong pala.
1: Ano po yun?
0: Doon pala sa Bulacan, kung saan daw ang meron doon, kasi yung kapatid ko doon, wala silang nakukuha.
1: Ah, sa Bulacan. Sa mga butika po, Nanay, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, doon po sa Bulacan, meron po ng ating rice coffee doon. Ipagtanong-tanong lang po, kung meron pong South Star Drug doon sa Bulacan, meron po doon ang ating rice coffee.
0: Wala man daw po yun eh.
1: Wala daw?
0: Wala daw. Kasi yung ano, yung isang buwan, tumawag mo yung kapatid ko. Kasi araw, laging niya. Kasi tapos daw, inuntahan nila yun. Yung mga pizza, ganun. Wala man daw silang nakuha.
1: Okay.
0: Tapos sabi ko nga, kuya.
1: Opo.
0: Sabi ko, mag-ano kayo sa akin sa ano, sa TikTok. Sabi nila, baka daw makakuha sila ng rice coffee. Yung bang, ano, yung TV.
1: Opo. Nanay, pwede rin po sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Basta po, Nanay, ipakita nyo po, kaya picturean nyo po yung rice coffee natin. Send nyo po sa kanila para tama po yung ma-order po nila na rice coffee.
0: Picturean ko na nga po yan, sinaano namin
1: doon. Opo, para Nanay, kung sakali, kumbaga, tama po yung ma-order po nila sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
0: Opo. Kasi tumawag na nga po niya, sabi sa akin, kumaano pa nga niya, magtanong ko kay Kuya Boy. Tapos, sabi ko, sabi ka muna, sabi pa ako nga sa pag-doon.
1: Opo.
0: Tapos tumawag ako, sabi ko, maya-maya lang, kasi sasawag ako kay Kuya Boy.
1: Tama po yun. Ganun na lang po muna, Nanay, sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. At kung halimbawa nalibot na nila doon yung mga butika, mga pharmacy sa Bulacan at wala po silang nakuha ng ating rice coffee, doon na po muna sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Legit naman po yun. Basta po tama yung kapareho po nung pinicturan po ninyong produkto natin. Yung kanilang o-orderin doon, legit naman po yun, Nanay.
0: O, yung kapatid ko nga, nanghinga siya.
1: Mm-mm.
0: Sabi ko, mag-ano na lang sa akin kayo ng rice coffee.
1: Tama po yun.
0: May ano nga rin dito, may grocery nga din dito, nagtitinda ng rice coffee. Yan, agad siyang po, pumupunta doon.
1: Opo. O, ganun na lang po.
0: Yung isang dito nga po, sabi ko, parang umaano yung kiyan ko. Sabi ko nga, parang dinigubo eh. Sabi niya, ng anak ko, ay dapat ano niya, kung ano halimbawa, kung ano yung igagamot mo lang, igamot mo lang. Sabi ko, mayroon na pong rice coffee. Yun ang ininom ko po, gumaling na po.
1: Gumaling na po kayo. Very good po.
0: Yes po.
1: Yes po. Sige po, Nanay. Maraming salamat po. At sana po ipagpatuloy lang po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kung sakali po, Nanay, na kumbaga makabili na rin po yung kapatid po ninyo doon sa Bulacan, patawagin niyo po dito sa ating programa. Ibigay niyo po yung numero para magkausap po kami. Para kahit papaano po personal nating magabayan yung kanya po naman pag-iinom ng ating rice coffee.
0: Yes,
1: okay po, Nanay. Maraming salamat po, Nanay Nesha. At mag-iingat po kayo lagi. God bless po, Nanay. Salamat po, Nanay. Bye-bye po.
0: Bye-bye.
1: Thank you very much po. Maraming salamat.
0: Thank you po.

Ayan, hello kay Nanay Linda. Sige po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa atin po namang kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. Tuloy-tuloy tayo, tawag po kayo at pag-usapan natin lahat ng mga... kwento po ninyo sa atin po namang programa. Kung ano po yung ibig po ninyong...

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating malamang kwentuhan. Kwentuhan ang alusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating malamang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli po ito ng Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Okay po, Nanay Feli.
1: Nagunit kami ng rice coffee sa Siapi. Kwan, yung tag-250 ang isang kahon, ang laman ng sachet, 15 na sachet ang laman.
0: Ano po yun, Nanay?
1: Nagunit kami sa Siapi.
0: Apo.
1: Baka next week magdating.
0: Okay.
1: 250 ang karton.
0: Ano po? Magkano po?
1: 250.
0: 250. Tapos, ano po yung sabi po ng...
1: Ang laman daw niya, 15 na sachet.
0: Ay, hindi po yun sa atin, Nanay. Hindi po yun sa atin. Mali po yun. Kasi ang laman lang naman po ng ating po namang rice coffee, ang isang karton po ay 10 sachet lang naman po yung laman. Hindi po 15.
1: Ay, paano yun?
0: Opo.
1: Nagod yun naman ang anak ko.
0: Opo. Taga saan po kayo, Nanay?
1: Taga Jensan.
0: Jensan. Mindanao. Opo. Kasi
1: opo,
0: po...
1: Mindanao.
0: Opo. Tsaka po, Nanay... Nanay.
1: Kaya pa masarot, Kuya Boy.
0: Po. Ano po yun, Nanay?
1: Wala pa po dito nagpabili ang kuha, rice coffee sa Rodyo, dito sa amin, wala pa man.
0: Ah, wala pa ng ating rice coffee sa Jensan.
1: Opo.
0: Pero Nanay, yung pong in-order po ninyo, nasabi po ninyo ay 250, kasi po ang ating po namang rice coffee ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang. Kung sakali mang may patong, kasi sa shipping fee, kung sa ano po kayo, bumili sa TikTok.
1: May bayad po, delivery.
0: Okay naman po yun, Nanay, kung 250, kasi kung yun talaga yung shipping fee. Pero, yung pong laman ng rice coffee, nasabi po ninyong 15, hindi po yun. 10 lang po yung laman ng isang box ng ating rice coffee.
1: Opo, tawagan lang kita kung 15 ba ang laman.
0: Okay po, Nanay. Tawag niyo po sa akin pag dumating. Tawag po kayo ulit. I-check natin, Nanay. I-check po natin. Apo.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay. At sasabihin ko pa rin po sa ating po namang deliveries na wala pa rin dyan sa Jensan.
1: Wala pa po.
0: Apo. Okay po, Nanay. Sige po. At... Aya, opo. Thank you. Basta tawagan niyo po ako muli.
1: Opo, opo, opo.
0: Thank you, Nanay. Salamat po. Thank you, Nanay.
1: God bless you.
0: Ayon si Nanay Feli ng Jensan.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan. Tawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa at ating po namang pag-usapan lahat yan. Nang sa gayon ay... Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy, magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mayan po.
0: Mayan, okay. Taga saan po si Mayan?
1: Taga Cadiz po ako, Kuya Boy. Wala man po dyan rin mabakla ng rice coffee, bagahaw.
0: Sa Cadiz. Saan nga po yung Cadiz, nanay?
1: Sa Negros Occidental po, Kuya Boy.
0: Negros, okay. Cadiz, okay po. Napuntahan nyo na po ba yung ano? Napuntahan nyo na po ba yung butika de San Francisco dyan sa Cadiz City?
1: Ay, hindi pa, Kuya Boy.
0: Butika de San Francisco po. And then, Roy Anthony Pharmacy. Yan po yung meron po dyan sa Cadiz City.
1: Ay, gali, Kuya Boy.
0: Puntahan nyo po yun, nanay, para... ma-sure po natin kung meron pa o wala na po ng ating rice coffee dun po sa dalawang butika na yon. Butika de San Francisco at saka Roy Anthony Pharmacy. Yan po yung dalawang butika dyan sa Cadiz City na meron po ng ating rice coffee. Actually po nanay, Mayan, halos lahat na po mga butika dyan meron ng ating rice coffee. Kaya lang siguro naubusan. Try nyo po doon sa dalawang butika na yon. Butika de San Francisco at saka sa Roy Anthony Pharmacy. Alam niyo po ba 'yon kung saan 'yon?
1: Pangitaon na lang naman, Kuya Boy.
0: Sige po. Tapos nanay Mayan,
1: pamangkot na lang naman, Kuya Boy.
0: Yes, kung sakali po na napuntahan na ninyo yung dalawang butika na 'yon at wala pa rin talaga ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli at tatawagan natin yung ating mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo muli.
1: Tagpila na baga, Kuya Boy, ang inyong rice coffee, bagahaw.
0: Ano po?
1: Tagpila na baga ang inyong rice coffee, ang inyong rice coffee.
0: Ano pong ibig sabihin, nanay?
1: Tagpila na baga ang...
0: Kung magkano?
1: Kung baga ng inyong rice coffee, baga, Kuya Boy, haw.
0: Kung magkano?
1: Opo.
0: Ang isa pong karton, nanay, ng ating rice coffee, meron po yung laman na 10 sachet. Hindi ba po kayo nakakainom nito, nanay Mayan?
1: Ay, wala pa, Kuya Boy.
0: Okay. Okay. Ang isang karton po, nanay, ng ating rice coffee, nagkakahalaga lang po ng 180 pesos lang per box. Meron po yung 10 sachet na laman. Kuha po ninyo, 180 lang po yan, nanay.
1: Oo, Kuya Boy.
0: Tapos, sa paghahanap po ng ating rice coffee, nanay Mayan, dapat sigurado po tayo na yung produkto natin yung ating hinahanap. Kasi baka po magkamali tayo, masasayang yung pera po natin. Ang ating rice coffee po, nanay, ay nasa kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun, kulay gintong dilaw na karton. Golden yellow. Okay,
1: Kuya
0: tapos,
1: Boy.
0: Nanay, ang spelling po niyan ay R... I-S-E. Okay? Kasi, ganyan yung spelling niya, nanay. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan, R-I-S-E. Kuha po ninyo?
1: Oo, Kuya Boy.
0: Tapos, nanay, dyan po sa karton na yan, tandaan po ninyo ito, ha? Sa karton na yan, na kulay gintong dilaw na karton, tapos ang spelling po, R-I-S-E. Meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung ating rice coffee. Tandaan nyo po yun, yung sinabi ko sa paghahanap po ng ating rice coffee para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Tapos kung nakita na po ninyo na talagang wala po dyan, o kahit po meron, ano po, kung meron kayong nabili ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli. Sabihin nyo sa akin na nakabili na po kayo sa ganitong lugar, sa ganitong butika. Kung wala naman kayong nabili dahil naubusan na, tawagan nyo po ako muli. Para po naman masabihan po natin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon, ay madalhan po dyan muli sa inyo.
1: Oo, Okay, Kuya Boy.
0: Okay po. Yan pong
1: Kuya Boy, tanong, mamangkot lang saan. Nagpo, Kuya Boy, pwede ba gana sa ginahapo? Baga mag-inom sang
0: kape? Yes, nanay. Pwede po, nanay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung hinahapo kayo, yung pong parang napapagod, di ba? Parang napapagod lagi.
1: Yung ginahapo, baga sa Kuya Boy, parang ginahika, baga.
0: Yes.
1: Baga na tayo ng saya.
0: Opo, pwedeng-pwede po, nanay. Pero, bago po, nanay, iinumin yung ating rice coffee habang nagtitimpla, di ba? Nagtitimpla tayo, itinitimpla natin yung ating rice coffee sa isang tasa na mainit na tubig, tama?
1: Mm-hmm.
0: Doon natin ititimpla. Kukuha tayo ng mainit na tubig, ilalagay natin sa tasa yung cup ng yung inuman natin ng kape, lalagyan natin ng tubig. Depende po 'yon sa dami po ng tubig po ninyo. Kung halimbawa gusto niyo medyo matamis-tamis, konting tubig lang, yung tamang tubig lang. Pero kung matamis po para sa inyo, dagdagan niyo lang ng tubig para hindi gaanong matamis. Nasa sa inyo po 'yon kung paano niyo po titimplahin. Ito po yung gagawin po natin. Pag kuha ninyo ng mainit na tubig, kukuha kayo ng isang sachet ng ating rice coffee, bubuksan ninyo, ibubuhos ninyo yung lahat ng laman ng isang sachet ng ating rice coffee, hahalu-haluin natin. Habang hinahalo natin, umuusok yon kasi mainit nga po. Yung usok na yon, lalanghap-langhapin po natin. Gagawa tayo ng tinatawag nating steaminolation. Yung paglanghap-langhap ng usok na galing po doon sa ating rice coffee, kasi makakatulong yon sa mga daanan po ng ating hangin na nagiging sanhi ng pagkahapo po natin. Yung inhale, exhale, habang hinahalo-halo po natin, nanay, every time, kada halo po, kada timpla po natin ng ating rice coffee, gagawin natin yon. Makakatulong po yun sa atin dahil yun po ay exercise ng ating baga at ng ating puso.
1: Bago
0: po natin iinumin, makakatulong po yon. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, makukuha po natin yung kagandahan, yung bisa at galing ng ating rice coffee. Kagaya po ng mga naririnig po natin dito sa ating programa, mangyayari rin po yun sa inyo, matutulungan din po kayo kung tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom. Basta po araw-araw, meron po kayong iniinom na rice coffee. 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw, kahit anong oras po, nanay.
1: Kuya Boy.
0: Kuha po ninyo?
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Oh, nanay ha, balitaan nyo ako.
1: Tawag na lang ako sa imo kapag nakakita na kami.
0: Tama po, nanay. Aasahan ko po, nanay Mayan, ang tawag nyo pong muli sa akin. I-save nyo na po yung number na yan dahil yan po yung numero natin para kung sakali po, tawagan nyo po ako muli kapag nakabili kayo o kaya hindi naman kayo nakabili, tawagan nyo pa rin po ako, nanay. Okay po?
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Bye-bye.
0: All the way from Cadiz, Negros, Occidental. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating po namang

0: 0969-226-9623. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan. Itawag nyo na ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numero po natin, mga kaibigan, na pwede ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan. O kaya i-text po ninyo dahil wala na naman tayong oras. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Ako po si Delia Katarman po, 67. Kaya tumawag ako kasi masarap pala yung rice coffee. Noon sa hindi pa kuminom kasi mayroon akong sakit sa heart.
3: Apo.
2: Tapos minsan sumisikip. Tapos pag 3 months na akong uminom, nagpatsika ko sa doktor, iwala na daw. Okay naman daw.
3: Wala na po yung problema po?
2: Wala na. Naniwala naman ako doon kasi yung paghinga ko, itong parang tuloy-tuloy,
3: lumuwag.
2: Hindi na, oo. Sabi ko, ay, ang sarap pala yung rice coffee. Kasi 3 years na yung dinadala ko yung
3: problema po ninyo.
2: Sakit ko sa heart ko eh. Kasi ang mahal ng gamot, isang tabletas, 1K. In-order lang yun sa Amerika. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng rice coffee. Nagpasalamat ako sa Diyos na nawala na yung mga karamdaman ko eh. Parang may nervous ako. Hindi na ako natatakot eh. Nawala na yun, maganda na yung tulog ko. Ayun.
3: Wow.
2: Ang sarap pala ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radyo Magbating.
5: Oras, alas 7 in media.
4: Radyo Magbating.

0: kami duyag pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhon sa tiyan.
1: Kas ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpagabli, mato siya na akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya kami duyag pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhon sa tiyan, ulian!
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagadian City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
6: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Mm. Nya sa diha nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kayin mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid duro, eh. Gani ay. Nag
5: ha. Bukid sa kulian?
6: O kato ganing, ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
6: Ganing.
5: Sundan?
6: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko, mag-listod
5: ko. Saka ka sa bukid, ikigo ka saka?
6: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, ba't kong hiyahayan.
5: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
6: Makakatkat ko, ah.
5: Tanong mo yung sa
6: mga nangyayon. Magrapag yung doot ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang, iguwang naman ka ika. Ay, ko salamat.
5: Sige pa ka na ni Mulay?
6: Siyon.
5: Lido?
6: Alberto.
5: Tuloy mo edad?
6: Ay, kung anak ko, no, binta na ko.
4: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
7: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. We'll be right back.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Again, 0998-997-8890. And of course, ano ang programang TLC, Control Love Conversation. Hatod ginato mga higala sa gamhanan o kahibulungan usab nga mga produkto. Of course, ang target line superfoods pero lina nga ito ang target line PowerScent Liniment Oil ang nailana og nabantog na sa Kabisayan man og Mindanao, produkto nga makatabang alang sa mga dunay mga balatia. Tapos tanan ang libre onya sa ato ang grasya og kalipayon sa ato ang mga mahiligon mo taya og sweat trash. Okay, good news kay dinhi tanan. The once nga makapalit mo og one set of package sa mga nga target line, mamahimo nga maka-appeal mo sa libre nato nga duot og kaninga kombinasyon. Kaninga to ang mga probable sa 3D mga higala, libre lang inyong maangkon. Kay ganina resultas 2 PM draw. Alam sa to ang mga nakatiam-tiam, nagdubli ang uno. 1-8-1-1-8-1. Ano nga to ang resultas 2 PM draw kaganina, and then nga to ang 5 PM draw mao ang 7-2-0. So congratulations na nato mga nag-angkot o gadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran mga higala. Muna nga ito ang giingon o as always din sa itong programa, labi na din sa kining TLC nga pag mag-purchase mo one set of package sa ito ang target line Superfoods Perolina, kauban ang target line PowerScent Liniment Oil mga higala, automatic maangkon ninyo ang ito ang libre nga grasya o kalipayon. Sa mga mahiligon mga higala, ni adto mga mahiligon aron makatiam-tiam. Suway ninyo. Okay, lang sa to ang mga interesado din ang mag-avail sa to nga product package, ihato diya sa inyong balay ha. Door-to-door delivery, di na mamahimo nga mabalaka pa mo, adto pa mo og syudad, mo naog pa mo sa lungsod aron mo palit sa to nga product package. Kamo na mismo ang anhaan sa to ang product package pinagi sa GNT Express. Okay, ang ato ang official nga hotline number sa target line. Mamahimo niyo i-text inyo ang pangalan, address o inyo ang contact number 0938-002-8888. 0938-002-8888. And ang ato ang TM number sa target line, maulam ang 0935-588-5488. Hello to Sir Joey Castillo. Uy, mura karoon pa man din nagparamdam si Sir Joey. Uy. Mura og last ni mong text, Sir Joey. Mura grabe kabisi ka na si Sir Joey. Last April 24 pa yun. Where are you? Kumusta, sir? Good evening, Sir Martin D. Kumusta? Pwede mag-request ng song Minamahal Kita. Alright, thank you so much. Nagkakaisalamat, Sir Joey, sa inyo ang pag paminaw din na karon. Okay. Thank you so much for always logging in right here on the Ultimate Music Radio 106.3 Bell FM and Radio Bagti. Okay, 43 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Okay, alang sa to ang mga mag-avail ha, magpahatod sa to ang products sa target line. You can text lang ha sa inyo ang pangalan, address, inyo ang contact number 0938-002-8888 o kaba sa 0935-588-5488. Good evening, Kuya. Pag-greet lang ko sa Macam family, Salva, Vega, din to all my friends, especially sa ako nga palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam, diri sa Ozamis City. And thanks, Kuya. Request ang kog song tunay na Nagmamahal by G Brothers. Ayan. That's coming from Lover Boy sa Ozamis City. 44 minutes past the hour of 7 o'clock. You are still with Martin D. Dinilang sa programang TLC.

0: mapaminod sa gamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Aniha na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, taas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagid ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maukini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay manhigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligo na rumakulong kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbanan sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Kawag na!

0: Ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan. Naghatod sa tinuod nga mga balita. Kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
1: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
1: Mas gipaligon.
0: O mas gipakusgan.
1: O mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: The hour of 8 o'clock in the evening, right here on the program. This is TLC, Control Love Conversation. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. And we are now on the second hour straight na sa itong programa, mga higala. We have caller on the line. Okay, we have caller on the line. Hello, good evening. Maayong gabi.
1: Hello, good evening, DJ Matindi.
0: Yes, maayong gabi. How are you?
1: Tayo, DJ Matindi, kay Walay Ulan.
0: Walay Uwan, no. Mo ni nakadindot kay Walay Uwan.
1: Dili ra kayo tugnaw.
0: Dili ra kay tugnaw. Kagabi kay tugnaw no, lami ihalo.
1: Dili kay sa diha wala man kay kalog-halog ani.
0: Ay sana. Yes, unsa may ako ikaalagad sa kuwag guwapa, guwapo nga color.
1: Magpa true love conversation lang ko, DJ Matindi.
0: Yes, go ahead, say mo, get true love conversation.
1: Para wala kayo mo, DJ Matindi, maayong gabi o sa panangamin na sumapugamang true love conversation o magpa-true love conversation na rin ko sa unang nasa ko mga suod na higala nga sila John Mark Malisan, kang Marwi G. Bihasa o kang Ace Chavez o sa ko mga friends on air like May Di Mayo, James Castada, January de la Serna, Gilbert Olipos, Gisa Valencia, Joshua Pasagi, Jerome Pagalan, and to Ate Lonely Girl, Senator Candia, o Karian Jade Palalan, magsaysay, Miss Amers de Oriental, o Kuya Inting Carpio, o Barangay Tiguma, Aisa Maghanoy, o MJ Carpio, o ni Katarina, o sa tanan na lang ako mga kape na lang, DJ Martin Day, o ma-request ko song.
0: Yes, o sa mani mo ang i-request?
1: Natong vulnerable niya by Roxette.
0: Yes, vulnerable.
1: Salamat sa idahan, DJ Martindi, ang napatsulab conversation gika ni Arjun Amokatchat all the way here in Barangay Santa Maria, Pagalihan City. Thank you, DJ Martindi.
0: Thank you late. So much. Nagagay, salamat. And it's now 8 minutes past there at 8 o'clock in the evening. And of course, second request, kuya, wait ko. Yes, uy, walay problema yung mag-request. Ready na, okay? So, standby lang yung kanyan. Yung mag-request niya. Alright, anyway, it's now 8 minutes past there will be 8 o'clock in the evening. Kuya, nato yung nangutan na kung magpa-deliver ba sila sa to ang product package sa target line? Pwede ba daw kuno ma-deliver og San Miguel? Way problema alos sa mga taga San Miguel. Don't worry. Instead na muadto mo sa mga outlet asa dapit ang ato ang product package sa target line, mahimo ninyo nga mapalit kamo ang anhaon sa ato ang rider sa GNT Express. Ato nang i-form into kaning gitawag na to og i-form into kining parcel through GNT Express. So ay kabalaka ha, i-text lang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number ngadto sa 09380028888. Again, 09380028888. Pwede lang talk and text number. Ang ilaang TM number mao ang 09355885488. Ato nga balikon ar makuha yung tanan. Ang ilaang TM number 09380028888. So anytime kung magpa-deliver mo o magpahatod mo sa to ang product package sa target line, mamay mo lamang i-text inyong pangalan, inyong address, inyong contact number. No need to worry ha, di ito mabalaka kung naatas layo nga bahin, layo nga dapit, tungod kay ang GNT Express, mauna ang maghatod kininyo sa to ang parcel, mauna ang maghatod kininyo sa to ang produkto, ang target line. Superfoods Perlina, kauban ang target line, Power Scent Liniment Oil. At 10 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here sa ito ang programa, still we are in. Sa ito ang programa, TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nakahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw og mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produkto ng herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produkto ng herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka magikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na. Ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasurbanan sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888.

0: with all the bells.
1: With strongest. With strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonio.
4: Testimonio. 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level. Mister, bastas kaysa sa imong misis.
5: Unsay ipasabot ana, Doc?
4: Base sa itong diabetes control chart, excellent. Og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3. Og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo. Ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
5: Dugdukar! Mugo di ay, nadali lang kayo kumaluya o kapuyon. Kay diabetic na di ay ko.
6: Parehas kita.
5: Pero may kumuha sa kondisyon.
6: Wa namang gay kay ganas ka, ama.
5: Ang sabi atong buha to, ini day.
6: Mato di do, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
5: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na tayo panginabuhi.
6: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang na taga-radyo.
5: Maayo ka na?
6: Atong sawayan!
5: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito na itong miaging semana?
6: O dili ka na luspad, amado! Bana ko!
5: Gibati kong limpyo ang akong lawas! Piskay! Himsog!
6: Karon, tuon na ka.
5: Proven and tested, good!
6: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwan

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, Michael, iyan ka. Ali, mga ano ta? Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hmm. Ay, uy, kung saan ang nagod, huwag kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbi, o pa man kita kwarta karon. Uy, basi mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gawin naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan kunimo.
2: Uy, may problema na ganita, ilaan pag yung kunimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukatong puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan na. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad lang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

produk tunggal. Introducing Target Line Superfood Spirulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produk tunggal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfood Spirulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maukini ang tunay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbanan sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Lotto Philippines! Mapatag-ulan o tag-init, tuloy-tuloy pa rin ang saya at swerte dito sa PCSO kasabay ng naglalakihang Lotto prizes ngayong Huwebes, July 2, 2026. Welcome to the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw. Ang programang hatid ay ligaya, pag-asa at papremyo para sa lahat ng Lotto players nationwide. Kaya naman get ready dahil ito na ang chance ninyong masungkit ang milyon-milyong jackpot prizes na Super Lotto 649 at Lotto 642. Kaya tutok lang at baka isa na sa inyo ang suswertehin ngayong gabi. At para mas exciting, mas masaya at mas puno ng good vibes ang ating gabi, makakasama ko si Jay. Good evening, Jay!
1: Good evening, this is Mary. At magandang gabi, Pilipinas! Handang-handa na ba kayo sa wow na papremyo ngayong gabi? At para mas ramdam ang pagbuhos ng swerte at saya, tumutok lang po sa IBC 13 DATV as official live streaming channel sa Facebook at YouTube. Kanina nabanggit nga ni Mari ang jackpot bearing games at syempre hindi rin magpapauli ang 6D Lotto dahil milyon-milyong papremyo din ang pwedeng mapasa inyo. At dagdag pa dyan ang third batch of digit prizes from your favorite 2D Lotto and 3D Lotto. Talagang parang buhos ng tag-ulan ng papremyo ngayong gabi. Kaya stay tuned and feel the thrill.
0: Pero bago ang game time, quick reminder po muna, maglaro ng naaayon sa inyong kakayanan. At tandaan, only 18 years old and above are allowed to play and join any PCSO games. Always play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright mga kaloto, to officially kick off tonight's draw, let's give a big and warm welcome to our Lotto Draw panel with judges representing the gaming public.
0: At kasama din natin ngayong gabi ang mga kinatawan mula sa PCSO at Commission on Audit. Welcome po sa inyo!
1: And to assist us with our draws tonight, we have our ever-reliable PCSO Draw Coordinator. Greetings, sir!
0: Every morning, PCSO conducts the pre-draw procedure to ensure fair chances of winning among our lotto ticket holders. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Alright, Lotto players, ready na ang lahat. All systems go na tayo.
0: Mga kaloto, humanda na sa pagbagsak ng mga numero na

0: pesos jackpot. Sana kayo na nga ang susunod na maging Lotto Millionario. Sixth and final number is 24. Muli po ang ating Lotto winning numbers ngayong gabi ay 29, 9, 31, 33, 19, and 24 in any order for the jackpot prize of 57,645,619 pesos and 60 centavos net of the Agents Prize Commission. Of course, the fun doesn't stop here, mga kalaro. Sasamahan naman kayo ni Jay humakot ng panalo mula sa Digit Game.
1: That's right, Mary. Pero bagong Digit pa premyo, may good news kami sa ating mga suking Lotto fans. Naghahanap pa kayo ng dagdag kita para sa inyong negosyo o nais ninyo magsimula ng sariling negosyo? Aba, BA Suki Lotto sub-agent na. Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar.
0: Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng pagbebenta ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities.
1: So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numerong nakikita ninyo ngayon sa inyong TV screens para magtanong at mag-apply. Be Suki Lotto sub-agent now!
0: Alright mga kaloto, itutuloy na natin ang saya at papremyo. And this time, si Jay ang makakasama ninyo sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
2: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
1: Nasa 60 Lotto game na po tayo. Hindi pa rin napapanalunan ng first prize last draw na umabot na sa migit 5.6 million pesos. To make it even more exciting, mas malaki pa dito ang panalo ninyo kapag nagmatch yung 6 numbers ninyo sa winning combination in exact order. Marami pang paraan para manalo sa game na ito. So much better to keep your tickets and have it validated para hindi masayang ang consolation prizes. At narito na ang ating 60 Lotto winning numbers. For the first number, we have 7. The second number is 0. For the third number, we have 6. The fourth number is 8. The fifth number is 9. And the sixth number is 5. Again, tonight's 60 Lotto winning combination is 7, 0, 6, 8, 9, and 5 in exact order. For the third time around, 3 numbers na ang mayatid na panalo. Let's play the 3D Lotto game. Dito naman po sa 3D Lotto game, ang 3 numbers nyo, 4,500 pesos ang panalo. Kapag nag-match sa mapipiling winning combination in exact order, 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-rambulito system play. Reminder lang po sa lahat, 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali at manalo sa mga Lotto Games. There you have it, our 3D Lotto winning combination. The first number is 6. For the second number, we have 9. And the third number is 3. Again, our 3D Lotto winning combination for the 9 p.m. draw is 6, 9, and 3 in exact order. Huling game na ng gabi pero hindi magpapauli sa digit panalo. Ito na po ang 2D Lotto game. Dito naman sa 2D Lotto, 4,000 pesos per 10 peso play ang premyo. Kapag nag-match ang dos numeros ninyo sa winning combination in exact order. At kung nanalo by the Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. Reminder lang po sa mga Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. At narito na po ang resulta ng ating 2D Lotto draw. For the first number, we have 14. And the second number is 18. Recapping tonight's 2D Lotto winning numbers, we have 14 and 18 in exact order. Congratulations to all the winners! STL fans, stay tuned dahil para sa inyo ang next segment sa aming

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabilang

0: lapo ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagbag Ting. Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butik. Pilipod og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik na panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
3: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang. Ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
5: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
6: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabi doon na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rugo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kaadyo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, bisag unsa ka

0: kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sab sa Paragis liniment oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang. Maunay akong sinati sa bila-bila capsule o bila-bila liniment oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Latgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Malarap, my love, mungutan ako nimo, mahal ko nimo o dili?
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
4: RMN Production Center! Mudalit ka rin yun ng nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon! Bun-bun-bun o pipinika!
2: Nganong mauman kini ang akong kapalarap? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arang magtimoy ni tanan.
5: Paidigo! No. Bada!
2: Bati asa ni mong naong huilak. May oy! Masakang sa tadino!
5: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka, Paidigo!
2: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo, dugo!
2: Na ang silan ko.
3: Di mo na ko check, oh. Pero pakasli o na kung gato na agwit ka.
2: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
3: Bunsa?
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailaing kundili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
2: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og dug, mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.

0: Hello, hello, hello, hello, hello, mga ikala, kumusta? Mayong adlaw, mayong buntag, mayong unto, mayong hapon, mayong gabi, o mayong pagyong kadlaw na tong tanan. Bueno, mga ikala, niyan sa inyo higalas, kanginang Ray Arellano, uban ni Lloyd Gabiana, nga mong gwapong OJ Editor, Gris Estasyon DYHP. Ha? Okay, niya shout out sa atong mga alipores niya, sila si Ninit Villegas, Pili Inot, si Ayan Aliganga, Ninya Aliganga, Nico Aliganga, Jimmy Aliganga, o si Badoy Aliganga, gika ni Pedro Pungasi, ang batang kanunay magpungasi. Okay, unya, ay salamat din nagitan ng akong kape, ang kape nga. Wow, ang bila-bila, paragis bila-bila herbal coffee, maugulay tao ni makapalagsig na gumauntong. Bago na naisip tingin si kuha or mening rinkinib ng hid. Bueno, okay ka na. Niyan na rin kong mag-shout out. Atong ang hinumduman nga miuban silang tanan ni Jigo paingo sa Northern Cebu aron muhaton sa Ayuda. Niya, malipayon kayo si Don Arturo human masayo dining tanan kay nakita man ini ang hiyas ni Maria Picat nga inahan ni Jigo. Butang nga nagapa-inlove niya og samot kaniadto. Unya, nanumbalik ang ilang kaghapon sa iyang Delilah. Mga igala, ingon ini ang nitabo niya na nagsumpay ng atong sugilanan ni Tamagdangan. Bunbunog tibing ka!
1: Listen to me!
2: Ano naman?
1: Na ako'y nindot kayong ideya! Og siguradong mudato ta!
2: Ha? Ano naman?
1: Kawaton to ng truck na puno sa ayuda!
2: Bangag sa ilong!
1: Di ba? Nindot ka plano?
2: Bukay!
1: Bukay to kuning. Sigurado lagi nga mo dato ta. Kay sure magyo ko. Nga kining truck na puno sa ayuda. Minilyon ang katidad sa ayuda ini.
2: Nayabag ka, Bukay?
1: Ano siya? Ako? Nayabag? Nga naman?
2: Ay naipit bang ganitas traffic? Unsaw na ni mapagsabat din he? Nga mura mang ganito og naglakaw ini, mura og misayaw og tsa-tsa.
1: Atas man tinay. Abi taw grabe kay traffic. Under gamay. Uno na pod.
2: Unsa pa under na pod?
1: Uno na yon. Aw. Mo lagi. Ambot. Unsa pa tang oras mo abutan ni?
2: Mao nga. Stay put ka na lang diha. Go with the flow lang una ta. Kay, huwag yun tayo mahimo, no?
1: Hay!
2: Tutan, makakwarta man gihapon ta ining atong gipuhat. Kay soldado man gihapon ta.
1: Oh, hay! Bito, no? Bugong isda,
2: Makakawat patag ayuda.
1: Ah!

0: Ay, arang-arang na ni Dagana, by Jigaw! Bahalag hinay, basta kanunay!
1: Hinaot pa unta, nga magpadayo ni.
0: Mao yun! Ano makabot din sa ito destinasyon? Laluoyang taklaw na ito kung nagangataon.
1: Ang langgang tabi ah!
0: Ang langgang tabi ah! Nasa by Jigaw!
2: 06!
0: Ala, 606!
2: 06!
0: Ala! 606!
1: Igukod lang dyan sa truck, arong magyaw-yaw o numero.
0: Ilan? Hihihi! Bangag sa ilong!

0: Laboratorio.
1: Ah, kumusta na ang gisugo ko ni mo, Hercules?
2: Ready na ang 23 nga puno sa yuda.
1: Ah, very good.
2: Alang sa urso man na ang ipandam ni mo, Laboratorio. Nga tuwa naman si Sir Jigo pengon sa Nodra Cebu. Alam makatod sa mga yuda.
1: Second batch ni.
2: Laboratorio.
1: Siguradong kuwang na ang ayuda. Nga 5 katrak ni Iho Diego.
2: 5 katrak? Kuwang ra?
1: Tungod sa kadako, sa kadaot nga nahimo sa linog, daghan kayo ang apiktado nga mga kaigsuunan na itong mga Subuano.
2: Gusto ka giyo, Laboratorio.
1: Maong panganda mong daan. Kay, sa kaadlaon tang mugikan, kadlaon tang mugikan, gani ka siguro kong traffic kayo. Ang padung sa Northern Cebu.
2: Matuman, Laboratorio. Aw, Laboratorio, Osman. Kinahagang masaya na ko.
1: Binasa ni mo, Hercules. Sige, upira ng masahe-masahe ni mo. Ngakamot mo rags bata. Kagamay o kadaot mataw ni mo. Uy, tingog rin nagdako. Mong pahuway nitong sayo. Kay sayo tang mugi ka nungma.
2: Okay. Okay, Laboratorio.
1: Uy. Kinsa karong nanuktok sa pultahan? Wa ko'y gi-expect ga bisita.
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usak ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan, biyay mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila. Tinood yun. Ako nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun. Nga haplas yun. Bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
4: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
7: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
7: Ikapila man mo si Imnon?
8: Siya katulo sa isa kaadlaw.
7: Unsa yun ang imong gibati sa una na yung wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
8: Dili ko talakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko nang kuantan sa kuan, oh, diabetes. Kanina, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun ka ron. Eh parang, way problema.
7: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
8: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
7: Taga-asa?
8: Upper lima to.
7: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
8: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
4: Mga kaparagis, Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
0: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, luspad to siya karon, may na kayo.
9: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
0: 11.7
9: karon.
0: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result.
9: Aning baba
0: baba na gikan mong kudiha.
9: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
0: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
9: Unsa gani pangalan nato ma'am?
0: Evangeline Cañete.
9: Simong
0: bana Amado Cañete.
4: Likayan jud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Ay, tiyalig. Chisnado na turo.
1: Dili ko interesado.
2: Ay, yamat.
1: Si Maria Piquet lang. Hangtod sa kahangturan. Hangtod sa akong kamatayon, hangtod sa katapusan. Mo'y managdiya sa akong kasing-kasing.
2: Aw, kumao, tingalig siya na.
1: Ha? Kinsang siya?
2: Siya ni Maria Piquet.
1: Ha? O siya nga?
2: La, Arturo, ala ka. Siya ni Maria Piquet na ka na. Huwag niya siya rin kagun ka. Ungu-ungu style.
1: Nabuang ka, Hercules. Handog ka man gawin.
2: Handog ni Gano, Arturo.
1: Handog mo lang. Handog mo lang. Pero tingnan mo.
2: Ay, nilarang tanaw ni Mulo Arturo ay. Lago ay kang tao, pero handog ka kaga.
1: Sumbagay panuna, di kong kumuatlas.
2: Muna kinas ka na manggalis ka hulingo ni mong luha. Maging sumbagay ka.
1: Pag-ilom, Regulus, pag-ilom.
2: Hilom ko, hilom.
1: Dali, hinoon. Umanikos pag-abris pultahan. Kaya loko.
2: Handog ka tao kayo, Arturo. Hapon pa man. Di pa man tinggawas o sa mga ungo.
1: Uy, bangan siya. Na. Kinsay!
11: Say!
1: Uy! Dugoy! Ikaw mo din, ha? Lugawa, pero nga luka na ko. Diriyot ko magkaihi. Ikaw naman di ay.
2: Ako, Gildur Arturo, ako
1: Gildur. Kaya nga naman ka, kaya nga naman ka.
2: Ay, nakaihi yun ko.
1: Magkaihi sa ilong. Hatlo ka pa, ikaw man di ay mo yun. Oon sa mga imoto ko, ha? Gigutom ka. Kaya ipahatagyan, di kay pagkao.
11: Waman.
1: Oon sa mga imo.
11: Tara rin.
1: Ay. Ala, sige. Tana di ay, ha?
11: Tana rin.
1: Unsa nga parte sa lawas ang dili makabot sa kamo tukoy?
11: Lubot!
1: Ha? Makabot man tukoy?
11: Pungkol mo siya!
2: Ako mo na ako po. Atagi kong pangal sa sudan nga ang katapusan kay Do. Sama sa Mino Do.
12: Abo Do.
1: Pangal sa iyo.
2: Kasi Do.
12: Sige, bye.
1: Maya, kamao yun. Maya na nalipat at...
2: Bisang adobo, gimong abudo. Naisahan, tanunan turo.

0: Kato kita usaklah oksigen sekakapus biahi.
1: Baik juga.
0: Ha?
1: Ano?
0: Ha? Wag ngano?
1: Kalau aku nak tu mengupah dan ngupah ke baik juga.
0: Kanina lah weh. Nainom-dom lang ko ba sa anhing na kong merepikat akong nanay ba?
1: Oo. Ano ba baik juga?
0: Wala sa mabaw sa suwat na ko si gawin si Kwakang.
1: Katong anak sa igsoon sa imong nanay Maria Picat nga si aning Maria Makiling.
0: Ugot.
1: Ala. Ala pa yun.
0: Ngano?
1: Maayo ka nagisgot ka na ba eh? Nalimot ko.
0: Naunsa. Naunsa ha? Bay nunoy. Unsa?
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
3: Kay dati man good sir, ako menstruation dili normal, din nag-take atong kuan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman na ako menstruation, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito, suksad law. Namagod yung ginatake na, kaya sa diabetes ba, marag makapuhol, gani, kaya maghila, bakuto ko to na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko ibati na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may

0: niya, pagkutkutong ganun kayo magtubig. Ina-plus na lang. Pag-plus na ko, atos, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, Tagabuston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Tininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumad niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at to sa di anak spotting mangog ko. Sige, kuan kanang mawala ni mapalit na pud ko ni ginagmayra ba dem napulbaan ako. So ni try ko karon pagubuan na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rin mo nga probid ang tested yun ang kapitibos.
4: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Rock Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibian sa Radyo Bagting, alas 5:01. 106.0
2: FM. Radyo Bagting.

0: mohatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagdingan. Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagdingan.
1: 106.7 Radio Bagbagding. Alas 5:07, Mike buntag natong tanan mga kabagting og kabalkadas nga mabot sa Sibya sa Radyo Bagting og Bell FM ning adlaw nga sang adlaw ro. It's at rest na sa bulan na sa kining July 2026 og adlaw karon nga Biyernes. Ang buntag sa padayon paghapong nanay kay Sikay. Oga, padayon paghapong naning kamot alang sa tagsa-tagsa ka mga pamilya. Mada sa dilipas sa gihapon, walay hunong ang mga pagpasalamat. Usab sa laing adlaw, hugnaw, higayon. Adiin nakita gihatagan o higayunan nga makapadayon sa tong gimbuhaton. Labipas pagtunol sa mga balita o kasayuran. Dini sa tong pagpanaguban sa lanog sa bagdingan. Mabati kinis duha ka mga Sibian sa 106.3 Bell FM. Lakit na 756 sa dial sa inyong mga radyo. Og lakit na usab nga mabati sa ato ang live sa Facebook na sa Radyo Bagting News. Pag-like, share and follow. Og lakit na usab niini ang Bell FM News 106.3 Bell FM og Radyo Bagting Entertainment. Og mabati usab ta ninyo diha sa pag-download, pinagi sa pag-download niya na sa Play Store. Ang itali ang Radyo Bagting. Og pag inyo nang makaplagan, inyo nang i-click o i-download aron nga makapaminamos AM o FM basta doon na may data or wifi connected. Ayan, sige, dinita sa tuang ngayong sayran ng mga uluhan sa mga balita. Standby ka magting o kabalkadas.
0: BBC Headlines.
1: Ang ngayong masayran nato ganong buntaga din sa itong pagpanaguban. Top 3 regional most wanted person na dakman alang sa duha ka kaso dito sa Ramon Magsaysay. Duha ka trabahante sa duck farm patay sa pagpamusil sa Maguindanao, Dalsur. Nagampang headlines mga farmer organizations sa Sambuanga, Dalsur, gitud luan og online marketing o e-commerce. Sa pikas bahin sa mga balita, top 4 regional most wanted person dakpan usab dito sa Dumingag. Sa pagpadayon sa mga headlines, suspect na midunggab patay sa inahan og tulo ka mga anak sa Litapan, Josefina misurrender sa tang laing warrant of arrest sa kasong qualified theft ki-implementa. Sa dugang pang headlines, duha ka tinun-an samdan human nga gidunggab sulod sa tulong haan sa Sambuanga City. Bullying nagunang hinungdan. Sa pikas bahin suspect sa pagpatay sa inahan og mga anak dito sa Josefina miangkon ngadto sa iyang inahan nga iyang nahimo ang krimen. Dugang pang headlines sa localized thunderstorms og easterlies magpaulan sa nasud karong adlaw. Suspect sa pagpayuhot og ginadiling droga dakpan sa Mulabe. Samtang media forum mahitungod sa geological og hydromet hazards. Hingpit ng gitak-upan. Magampang mga balita update gikan sa merkado publiko. Karong buntaga mga kabagting o kabukadas sa standby. Magatan ng sayran ng lintonganay sa mga balita. Dini lamang sa lanog sa bagtingan. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tubakmon. Nauna itong update sa kaimtang salakat sa panahon na rumagiyahan. Mag-asa mo padulong kung sa inyong dalon. O gadi, hindi mo madilatar sa inyong mga lakaw ni ining buntag. Ang detalye, ania ni Bagting 17, Florence Ofima.
0: BBC Weather Update.
2: Palayon paghihapon nga makasnatig kahit ng mga pagbundak sa ulan ang mga katawahan nga nilmuyo sa Sambuanga, Peninsula o kasekbit ng mga probinsya gumikan sa presensya ni localized sa thunderstorms nga mo kinagitulong hinungdan kung nga no nga dili kita ngayon nga magkumpiyansa sa matagkaroon og unya. Bisa pamantod nga dunay niyot nga lakas sa panahon nga masinatian panahon sa buntag o diba kahauntog. May kinmatod pa kay parabot sa hapon na kagabion din hinang mubanos ang galit nga pagbunan. Gidugang pa sa pag-asa nga ang lokalay sa thunderstorms kini ang magdala o gawas nga adunay kusog pagbundak sa ulan. Adunay pagpanalugdog masinatian

0: isip gabayan sa pagsilbra sa 2026 National Disaster Resilience Month ug suporta sa Climate Change Adaptation and Mitigation Program, gipangunahan sa mga personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO ug Municipal Emergency Response Team kon MERT ang usa ka coastal cleanup sa Yusa Buntag kagahapon July 2026 sa Kabug Island isip suporta sa Regional Cleanup Day. Niuban usab sa maong kalihukan ang mga personahe gikan sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PINRO. Ang maong kalihukan, parte sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga panggamahanan ug sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug pag-atiman sa kabaybayunan. Pinaagi sa iniusang aksyon sa gobyerno ug komunidad masiguro ang usa ka limpyo luwas ug lig-on nga kumalarang para sa umabot nga mga henerasyon. Bagting 43 Jean Sanchez lumabang sa BLFM ug sa Radyo Bagting.
1: 106.6 Radyo Bagting. At mga kasayuran ang gikan sa Mani Bagting 43 mga kabagting og kabalkadas wala lagi naka cross post sa Radyo Bagting news kniki. Wala diri nakit-an. Yan kay tuloga sige lang katong mga baguhay pa lamang naka-tune in at sa Radyo Bagting Entertainment og 756 sa dial sa inyong mga radyo sa 106.3 Bell FM sa mga kabagting og kabalkadas og diha lamang na i-click og ingon man sa Bell FM news. Okay, kuan pa usaray nakakuan iki. Okay na. Okay, aron nga diin magka kadungog ta bisag asa ta padulong mga kabagting og kabalkada sa standby lang diha ha. Sige, sa dugang pang mga update og mga kasayuran na anita sa accomplishment report sa mga otoridad gikan sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay mga kabagting og kabalkadas ni ining usa sa mga accomplishments sa kanang pagdakop sa mga gipangita sa balaod og usa na ni ini ang top 4 regional most wanted person nga nadakpan sa lungsod sa Dumingag. Ang detalye sa report ang sayran gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
2: BBC Live Report.
3: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 19 anyos nga lalaki nga nalista isip top 4 regional most wanted person sa Dumingag MPS. Atol sa usa ka hiningusang operasyon sa pagpatuman sa balaod nga gipahigayon sa mga personahe dito sa Purok 3, Barangay Sinote, Dumingag, Sambuanga del Sur, nitong Hulyo 1, 2026. Ang akusado nga lumulupyo sa Dumingag na si Ko pinagi sa hiningusang gahom sa warrant of arrest nga giluwatan sa presiding judge sa Regional Trial Court 9 Branch 8 Mulabi, Sambuanga del Sur, nitong Marso 31, 2026 tungod sa duha kayap sa kasong statutory rape din na na girekomendang piyansa. Ang akusado kasantangan ng anaa sa kustodiya sa Dumingag Municipal Police Station alas sa saktong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.6 Oras sa 5:21 mga kabagting og kabalkadas sa tuong pagbalik katangi mga nahimong nakuha mga impormasyon og kasayuran sa tuong mga bagting reporters abot usab sa nahimo gayod nga viral nga mga hilisgutanan og labot sa panghitabo niadtong pagkamatayon day sa usa ka inahan og tulo ka mga anak niini dito sa Litapan, Josefina mga kabagting og kabalkadas og usay revelasyon niining suspect labot sa iyang gihimong krimen ngadto sa mga mag-inahan mga kabagting og kabalkadas dinhi lamang stumpag panaguban lanog sa bagtingan sa Radyo Bagting og Bell FM. Oras alas 5:22
2: Radyo Bagting.
4: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic o Zed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Usab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
14: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
15: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
13: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of
17: product package, 1 bottle sa Target line Superfoods Perulina plus 2 lupa yun ka bottle sa Target line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime lang na inyong nga maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
18: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapagligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na makwalipikadong individuala na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 106.6 FM Radio Magbating. Balik ta mga kabagting o kabalkadas na ining buntaga o gagad samtang nagpadayon mo sa inyong mga gimbo hato niya plaster o gani ba ka ha sa inyong pagmonitor sa gihapon nagpahimang no ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Bongga Peninsula at sa mga mag-uumang na kuno galing nga doon na may mga suhistyon, reklamo o di ba ka agawas nga doon na may suhistyon o reklamo, doon na may mga concern o uban pang mga makapadugang pa sa ilang main serbisyo diya sa mga mag-uuma ay taho na nga ito sa kinibitong NEA o pinaagi usab sa ilahang Facebook o email o di ba kaha sa ilahang mismong number mga kabagting o kabalkadas ha kay ilang opisina syempre nana sila Facebook ngayon makita diha ang kuan na NEA R9 NEA bitaw o sa Bongga Peninsula mga kabagting o kabalkadas. Again, is niya Region 9 sa Bongga Peninsula. Itong ubang kopya, aning nga nawadi. O dayon ngayon man, ang National Irrigation Administration Regional Office na sa Bongga Peninsula nagpahibalo nga kung ugaling na doon may mga concern kabahin sa yuta nga diin doon ay kinabitang irrigasyon ba? Dayon paghuman adunay niya may mga tikdan nga bisan og dunay irrigasyon o posibleng buhatan og irrigasyon pero na kuan na tambakan dayon paghuman na convert ngito sa commercial og na may mga concern niya na pwede usab sila nga mo cater sa inyong mga pangutana guban pa mga pagpaklaro diya sa NEA Region 9. You can text or call sa 0985-854-4566 o 0917-790-7431 alang silang Globe o TM. Sige, plaster na mga kabagting o kabalkadas kay din hinatas itong angay na itong hatagan o pagtagad ang round 2 sa itong mga balita o impormasyon. Lasalanog sa bagtingan. Oga kini may kalabtanan sa mga balita una sa BBC News Center kay Media Forum mahitungod sa geological and hydromet hazards. Hingpit nang gitakupan. Oga ang detalyes balita si Bagting 17 Florence Ofima naka standby. Atong sayran.
19: BBC Live.

0: Rádio Bagbaguim.
1: Ano man to ni Ki? Na to ang sayran natus bagting at 17 Flores of Iba, mga kabagting at kabalkadas. O gadin na may kalaptanan ni ini nga to ang padayon paghihapon nga pagtunol sa mga updates sa oga mga kasayuran, especially sa mga nagkalihukan nga IES gobyerno, mga kabagting o kabalkadas. Okay na? Ang detalye ni bagting 17 Flores of Iba.
2: BBC Live Report.
3: Singpit lang kita kupan ang duha ka adlaw nga meet forum kon Communicating Geological and Hydromet Hazard ipahigayon sa DOST na ay na katambayayong ang Mines and Geosciences Bureau Hulog City nga nagsugod niya itong Hulyo 1 hangtod Hulyo 2 sa among kalihukan ng itong bunga sa trend rate ko mga media partners nga nagikan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga Sete ug Basilan na din gituduluan ang mga nasangpit sa mga saktong pag-health technologies sa pinagi sa talagang sa DOS mas mapasayon na sa media ang pagpasabot sa publiko na itungod sa saktong terminolohiya ilabi na sa lakat sa panahon earthquake o tsunami hazards sa garapusang adlaw sa forum kipasabot pag-ayo sa mga personahe sa DOS pag-asa pinagi nila ni Rodel Inclan o engineer Jaxter Liar ang saktong terminolohiya ang kanyang gamito sa mga media sa gayon na magbalita kabahin sa lakat sa panahon o lakip na ang kalainan sa mga weather disturbances nga nakaapikar sa nasod aron dili maglibog ang mga tigpaminaw. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Alas 5.33 og motoy update gikan sa BBC News Center mga kabagting og kabalkada samtang sa pikas bahin nabuktang at nasudugang pang mga balita o gakining mga report nga nakalap ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan na may kalabutan mga kabagting o kabalkadas ni ining suspect nga may dungga patay sa mag-inahan o kaning inahan o anak dito Slitapan Josefina may surrender samtang laing warrant o pare sa kasong qualified theft ang ipahamtang nga do kaniya. Ania ang detalye ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
2: BBC Live Report.
4: Human sa press conference kagahapong adlaw sa kapulisan gi-interview usab sa mga media ang inahan sa suspect nga mipatay sa inahan og mga anak kay dito sa usapan sa Buang del Sur ngatong
1: Radio Bagbaging. Atong ibabaw ni Ki. Ang suspect nga midunggab patay. Itong pabalik ko na pagsulod. Aday mong kauban ni Ki. Sige, go ahead.
4: Misurrender sa mga otoridad ang primary suspect sa brutal nga pagpatay sa inahan og tulo ka anak nga mga minor de edad sa Purok 5 Barangay Litapan Josefina Zamboanga del Sur ni atong Hunyo 29, 2016. Ang suspect na ila nga si Frank Barcelona Camiging nga voluntaryong nitahan og gikuha sa mga otoridad sa Purok 3 Barangay Panagaan Mahayag Zamboanga del Sur kagahapong adlaw alas 9:30 July 2, 2026. At also ang pagsurrender gisilbi usab bato kaniya ang warrant of arrest alang sa kasong qualified theft ang nag-issue gikan sa Regional Trial Court Branch 23 Mulawi Zamboanga del Sur pinitsahan niya itong Mayo 26, 2025 karon ay piyansa nga nagkantidad o 40,000 kapesos human siya gibasahan sa Miranda Rights o pagsusi sa iyang personal nga mga gamit idalagilayon kini sa Josefina Municipal Police Station o gipailalom sa medical examination sa wala pagibotang sa custodial detention sa Josefina Municipal Police Station. Padayon usab ang kapulisan sa pag-andam sa mga kasong may kalabutan sa pagpatay sa upat ka miyembro sa pamilya sa Josefina. Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan sa BLFM o Radio Bagting.
1: Alas 5.36, okay na ang audio, Nikki? Ang FB Live, bulay audio? At ikaw mao mga kasayuran, mga balitang hatod kito sumaying kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system ug makapalantis sa labutan ug maayong vitamina aron mabato ka ng pagkamalimtanon sa mga batan-on ug may edad na. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron Drops, para sa mga nag-edad ug 1 to 12 years old Vitron Syrup ug Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSB Trading, FDA approved ug mapalit kini sa nagkadiang butika ug pharmacy sa inyong mga lapit. Alas dugang kasayuran, you can text or call 0912-1797-351. Oga diin sa pagpadayon sa mga balita o impormasyon, alintunganay nga mga interviews ninyo mga kabagting o kabalkada sa ito mao nga panghitabo. Oga diin sa mga nakuha nga kasayuran sa Radyo Bagting News Team, mabati ito sa Radyo Bagting nga pages or makita ninyo dito ang diin na revelasyon. Napikas bahin o Samba dito sa lungsod sa Mulave, sa Buanga del Sur. Nakastandby ni Sbagting 17. Labot ni ining media suspect sa pagpayuhot sa ginadiling droga dakpan sa lungsod sa Mulave. Ani ah ang detalye.
2: BBC Live Report.
1: Go ahead, John.
3: Adios, nga individual.
1: Go ahead.
3: Malapuson nga nadagpan sa mga otoridad ang usa ka 42 anyos nga individual kag giila nga nagpayot sa ilang droga sa Maya Corop, Gumamela, Barangay Makugyon, Mulabi, sa Buanga del Sur. Ang nasagpan yung dinagpan na pag-awasan kinigwaran sa arrest. Pinagi sa Executive Judge sa RDC9 na Branch 8 Mulabi, ito na Branch 8 Mulabi, kumana at kinigyan na kalapas sa ito ng 2165 o nakuha ang ikan kaniya ang usa ka medium size sa gikatahapang Cebu. Og lain pa nga napulo kagagawin pakita sa gikatahapang Cebu paghihapon na kasamtangan kinang gibalog na sa Mulawi Municipal Police Station og gikatakda pa sa kagkasot paglapas sa Republic 165 kung Comprehensive Interest Drugs Act of 2002. Dugang pa sa mga balita, aduna sa 38 anyos individual ang malampuson nga nadakpan sa mga otoridad kuman kining nga nakuhaan o gabi na dalinga drogas og lakip na ang nakuhaan sa kini oga usa ka armas di fuego sa Metroca 4 Barangay Navalan Tukuran na Zamboanga del Sur kagahapon nga nawa. Pinaagi sa personahe sa Tukuran Municipal Police Station o ginamagan sa Zamboanga del Sur Provincial Drug Enforcement Unit o ubat pang hutong sa kapulisan na nakuha gikan sa maong kwa individual ang napulog usa sa gagawin pakita sa ikatapang Shabu o lain pang upat ka medium size sa ikatapang Shabu o usa ka 9mm pistol nga doon ay duwa ka mga magazines na 21 ka mga buhay nga bala o gauban pa nga mga kagamitan na sa kasamtangan na sabi kini ang ibalog na sa Tukuran Municipal Police Station na sa ando nagbabos sa itong kaso ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence Tima sa Bilip M. Ugrad siya Bagting
1: 106.7 Radio Bagting. Ano mga managsunod ng mga accomplishments sa lakit ka sa mga natalagikan sa Zamboanga del Sur. Samtang sa pikas bahin at umbalikan si Bagting 29 kay kaling suspect sa pagpatay sa inahan o anak dito sa Josefina, may angkon sa iyang inahan sa iyang nahimo nga krimen. In ang detalye sa mga kasayuran, pabalikon to si Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. 106.7
4: Radio Bagting. Human sa press conference kagahapon adlaw sa kapulisan gi-interview usab sa mga media ang inahan sa suspect nga mipatay sa inahan og mga anak kay dito sa Josefina Zamboanga del Sur niadtong June 29, 2026. Sigon ni Rosabel, inahan sa suspect nga giangkon ni Frankie nga iyang gihimo ang krimen. Gidugang pa nga semana na ang milabay human mipauli ang iyang anak gikan sa Sultan Kudarata og niadtong June 28 niadtong Domingo nahimo ang krimen alaw na sa kadlawon tungod sa panag alis lamang. Giuna matod pa pagdunggab ang inahan nga si Arlene ay haang tulo ka mga anak human nagsinyagitay. Pagkalas 4 sa kadlawon niya itong Domingo misibat ng suspect og sa kalasangan matod pa kining natulog hangtod nga nakahukom nga musurrender niya itong July 1 sa iyang pagpauli alas 8 kapin kun kulang sa gabi dito sa Proctres Panagaan Mahayag Zamboanga del Sur og pagkabuntag kagahapong adlaw July 2 alas 9 kapin kun kulang ang gitahan mismo sa suspect ay ang kaugaling on o atol sa pag-surrender gisilbi sung awtoridad ang standing warrant of arrest sa suspect nga mao ang qualified theft o theft o kining gitawag nga pagpangawat. Sa pagkakaroon nakaditina na ang suspect samtang ang inahan ni padangat usab sa iyang pagpangayo o pasaylo ngadto sa pamilya sa biktima kagahapon atol sa interview. Bagding 29 by Cyril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
1: 106.7 L Radio mga kamagting o kabalkada sa nahimo nga mga pagiginabi sa sakop sa media ngadto sa inahan sa nasangpit nga suspect. Okay, gumikan lagi kini bitaw nga gitawag na to og mga walay pagsanyabtanay pero na sudla nagbakukang ang una-una mga kabagting og kabalkadas. May sangpot nga to sa paggadunggab sa makadagang higayon. Unya napagan pa ang mga kabataan nga mga kabataan ra baginta. Kuan ba kanabang wala gitay kamalay-malay. O inosente sa mga panghitabo. Nga sa sunod nga mga higayon mga single mom, single dad o di ba ka unsa pa mong widow diha o kada bitang nag minyo pag-utro or nakigrelasyon pag-utro niyan doon na yung mga anak, please lang i-consider ang safety sa inyo mga kabataan o ang safety usab ninyo. Dili magpataka og dasmag kun di pa kaya na to hinabi ka sinati ang usa ka individual eh sometimes madalaman tagod sa look o sa bayhon o sa panagway pero wala ta kabalo kun sa mga nagpahipi nga motibo nga nanaman na ito'y pasidaan ang inahan sa suspect nga dos babae nga diin pabulagan kay maabot yun sa punto nga man dapat kini ilang tatong nadapatan pero mas na kuyaw kay nahinaykan nga ni sangpot pangatos kamatayon na apil pa ang mga kabataan nga doon na pato yung mga maanindot nga future mga kamagting ang kabulkan. Alas 5:43 din sa itong tulumanon din na nang kung okay na ba diha na naba na itingog ng atong live mo di ay kaya wala ang live pero lang mo pilit-pilit pod. Sige, basig hinay ang linya mga kabagting o kabalkadas or ang signal. Alas 5:44 na din sa itong pagpanag-uban. Panayon kaya punta sa pagtulong sa mga updates. Kung doon ay mga ingon-iini ng mga kinibitong panghitabo mga kabagting o kabalkadas, mas much better gayod nga kinibitong gilayon nga himog mga lakang kung ano ni mga namatikdan sobrahan sa pagselos o diba kagkalog kalagot o kapungot o nga kinahanglan nga magma mabibinantayon ba o nga gilayon kung ano na yung mga namatikdan kay itaho nga to dayon sa mga otoridad sa pagtaho nga naman sa layo-layo nga bahin sa sentro niya gabi ipagigigadlaon mananahitabo mga kabagting o kabalkadas nan tabuktang ato sa report ni Bagting 28 Kimberly na muwag labot ni ining pag nahitabo usab nga duguon nga panghitabo dito sa Maguindanao. Duha ka trabahante sa duck farm patay sa pagpamusil sa mga dapit og nganog ha kini sa report ni Bagting 28 Kimberly na muwag. BBC
5: Live Report. Patay ang duha ka trabahante sa duck farm human sila makita ang adunay mga samad pinusilan sa ulo dito sa usa ka hilit nga lugar sa sitio Bakuko Barangay Matagabong ang Patuan Maguindanao del Sur niadtong Hulyo 1, 2026. Ang mga biktima giilang sila Jeroy Poras David 31 anyos og Noel Poras Diala 31 anyos pulos residente sa Barangay Paitan Esperanza Sultan Kudarata ug nagtrabaho isip tig-atiman sa duck farm. Sumala sa investigasyon milakaw ang duha alas 4 sa hapon ni atong Martes aron magatiman o magpasibsib sa mga itik apan wala na magkapauli. Nagkaplagan ang ilang mga lawas pagkasunod buntag alas 7:55 ni atong Hulyo 1. Usa ka baso sa 5.56mm ng armas ang narecover sa crime scene o gipailalom na sa ballistic examination o ang giimbestigahang motibo mawang posibleng mistaken identity kay dili lumad sa lugar ang mga biktima o posibleng nasayop o pag-ilang silang asset o informant sa gobyerno. Padayon usab karon ang dragnet operation sa kapulisan ug militar aron mailhan ug madakpan ang mga responsable sa krimen. Bagting 28 Kimberly na muag sa Bell FM ug Radio Bagting 106.7 L
0: Radyo Magbating.
1: Oras alas 5:46 na sa tuang pagbalik update gikan sa merkado publiko ug mga presyong angay natong sayran dinhi sa tuang pagpanagubal ang prutas ug utanon. Standby kabag tingog ka Bulkanas.
0: 106.3 Radyo Magbating.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Are you planning to build your dream home?
11: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
12: MC1 Hardware.
13: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
14: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
15: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
14: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitahagid akong ibati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
15: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
14: Sakit akong hawak, kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
15: ka pa murag magpangita na ka?
14: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun, wala gito siya.
15: So karon gimintin na lang mo?
14: Gimintin lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
13: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
0: Radyo Magbating
1: 106.7 Radyo Magbating. Ayan, standby mga kabagting og kabalkadas kay precious mga utanon, ay no, prutas og prutas nga makaplagan sa bagsakan section. Di ba ka sa bisan asa ni nakuha ning presyo ani ni kuan bagting 27 kay kugihan kini siya nagtuyok og sayo kay subuntag aron makuha mga presyo sa mga prutas. Naka-standby na sa bagting 27. Diin ato nga sayran, good morning yang. Kumusta gasa ba na dapitang lokasyon ni mong nahimutangan? Og okay barong buntaga, madala bag hike ron o magpayong-payong bata. Sa detalye sa report ni Bagting 27 Darrell Ayay.
2: BTC Market Report.
16: Yes, mayong buntag Bagting 16, silabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita din ni karon sa may bagsakan, particular sa may prutasan nga bahin. Di mga oras, ato ito nalakas sa tangang presyo sa mga prutas. Kundi nadunay kadag ako nadunay daghang kapilian no. Una kita sa avocado 60 ang kilo, durian 80 ang kilo, pinya 50 ang kilo, mangosteen 60 ang kilo, lansones 60 ang kilo, rambutan 60 ang kilo, mangosteen 70 ang kilo, lansones 60, kapayas 30, saging lakatan 40, saging tundan 20, saging kardaba 18. Watermelon, 25 nga to 35 ang kilo, marang 50 ang buok, grapes 250 ang kilo, 2,200 by box, apple 15 ang buok, 1,250 by box, peras 30 ang buok, 1,000 by box, orange 20 ang buok, 700 by box, o gampungkiat, 1,000 by box, mangga ruso 50 mata kilo, mangga duldol 20, mangga Indian by 5, mangga sibo 65 og mangga apple 50 ang matag kilo. Mao katawa ka sa tangang presyo sa prutas dinhi sa bagsakan nga nahimutang sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27 Daryl Licat, aya ay sa Bell FM og Radyo Bagting
0: 106.7 Radyo Bagting.
1: Salamat sa mga presyo gikan sa bagsakan mga kabagting og kabalkadas gikan kadto ni Bagting 27 nga diin na sayo kang mituyok kadto sa protasan section. Mas pagtunol niya na nganhi kanato dinhi sa tonga tulumanon ang landog sa Bagtingan. Salamat kayang og diin sa Pikas bahin kadto nga mao nga mga balitang prutas ang gipaluyhan usab kadto sa maayong kabubuton. Siyempre, sa gihapon, kanang appeal sa toga i-considerar nga mahimong himsog atong lawas, mukhaan po tag-prutas. Igawas nga mukhaan tag-prutas, ito po nga ipabilin nga ganabitong lagsik ang atong panlawas. Pinagiusab sa said panyawan, herbal capsule plus mangosteen, makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayumag, winter ulcer, gout, TB, bato sa kidney, ingon man gallstone, diabetes, cyst, o kun bukol-bukol, o tumor, o polycystic ovary syndrome, o menstrual disorder, guban pa, kay ang said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen. Milagrosong kapsula nga produkto kini sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak magaling. Anita sa tuang nalimtan hapit nga mga kasayuran kay supposed to be kaganina unta ni ma-play mga kabagting og kabalkadas or mapamadungog na to. Labot ni ining nahitabo nga bullying usab dito sa Zamboanga City. Yan isangpot nga to sa pang-luba mga kabagting og kabalkadas. Yawan mo na nga pahugtan na gid na mga tulunghaan ang inyong pagmonitor ha. Diha sa inyong mga tulunghaan gumikan kay duha katinunan samdan human gidunggab sulod sa tulunghaan sa Zamboanga City. Bullying nang nagunang hinungdan lagi. Ani ang detalye sa report ni Bagting 29 at Cheryl Onyotli Razan.
2: BBC Live Report.
4: Kana ang duha ka tinun-an human gidunggab sa usa ka 17 anyos nga estudyante sulod sa Kabaluway National High School Zamboanga City niadtong Miyerkules, Hulyo 1, 2016. Sumala sa kapulisan ang suspect nga gitawag sa alias Jose, gingaw may dunggab sa iyang duha ka classmate nga sila si alias Pedro ug Santiago atol sa kagubot sulod sa campus. Sa initial nga imbestigasyon na siran nga si Jose dugay nang gingong biktima sa bullying gikan sa duha ka biktima. Gipatawag ilayon ni Zamboanga City Mayor Olaso Nginikanan mapod pa gingong gisumbag si Jose sa iyang duha ka classmate atol sa iyang birthday gumikan kay maumatod pa kadto ang birthday gift og sa diyang misukol si Jose gingong gidumog siya sa duha hinungdan nga gikuha niya ang kutsilyo gikan sa iyang notebook og gidunggab ang duha ka tinun-an. Gipadayag usab ni Olaso nga sumala sa pamahayag ni Jose gingong gipugos siya sa pipila ka classmate sa pagsigarilyo og paggamit marijuana apan mi balibad siya tungod kay usa siya ka altar boy. Tungod nini nagsugod ang gingong pagpangbuli kaniya gingong naangkon kon ni angkon usab ang suspect sa maong pagpandunggab atol sa meeting nga gitambungan sa mga opisyal sa eskwelahan, kapulisan og barangay. Labot nini nanawagan si Mayor Olaso sa mga ginikanan og sa mga opisyal sa eskwelahan nga palig-unon ang kampanya batok sa bullying aron malikayan ang susamang insidente. Bagding 19YB Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
1: 106.3 Bell Radio Bagding. Mga kabagting o kabalkadas, no? Masigit kani mga ingon-ini nga mga sitwasyon nga doon na magudpoy mga panghitabo nga din na doon ay kanibitaw mga estudyante nga bully kaayo lahi man ang bully sa unang panahon ay kikinang mukaging ramang yuga sa pagkinatawa. Pero base na agin ng mga bullying sa unang panahon, wala lang kay ta nakahibalo, gumikan kay wa pa may social media. Pero kuno galing ang inyo ha, mga ginikanan diha nga nagpaminaw, I mean, ang mga ginikanan nga nagpaminaw karon ha, please lang, i-check na ang inyong mga kabataan kung aduna ba na yung mga bunog sa lawas. Kung mamatikdan ninyo nga may pinasahi na iyahang gawi sa pag-uli gikan sa eskwelahan or maybe ang uban nila naganahan mo balik sa eskwelahan. O di ba ka kung pananglitan kung maghisgot na og eskwelahan kay na siya pinasahi nga behavior. I-check ninyo mga ginikanan. Dilikista nang higayon, mangita na lang tagkwarta para sa lang future. Kaysa itong pagpangita og salapi, maayo man na pero nakalibta na nato ko pag-check. O kumusta naman ka diya anak? O kumusta naman ka dong? O ginday kay basignahin mo na ng biktima sa pagpangbuli niyo. Ani mo na check ana ni mga lagom kudlit sa ilang kalawasan o di ba ka ang ilang emotional nga bahin sa ilang kinabuhi o di ba ka na deprive sila sa ilang pag-enjoy unta sa eskwelahan gumikan kay dunay yung mga estudyante o sab nga bully. Mas mayo nga ano na may proper nga communication ngadto sa mga kabataan nga ma-check ninyo matagkaroon kun yaron ka mo mga ginikanan makigstorya ngadto sa ilang mga tulungan sa ilang teacher baka o ngadto sa ilang mga principals or sa principal o mga teacher sara mo principal sa Skarom, no? Ay sa isa ka eskwelahan. So, ingon na ba, kaya rin dili ulahi ang tanan nga, iyan na lang kumkumo naman, mapuno na kaysa. Kumkumo na lang niya ang balaod o giyang pangdugsako niya mga classmates sa mga kabagting o kabalkadas. So, doon na ginayinindot nga, kanabitang pagkukabildos, pamatag pamilya o inyuhang mga kaanakan. Kaya aron nga din, ma-check ninyo kung kumusta magadong. O, dayon nun, ang proper magad nga communication, open nga communication, makatabang na aron nga, mahimong open o sa mga inyong mga kanakan, nga kaninyo, dili kay sige na lang pumugatubang ang inyong mga cellphone. Ano mo yung panahon nga mag-discuss, mag-istoryahan na yung isig pamilya. Ibalik ng inyong time sa inyong family, aron nga din, ninyo mahibalan kung kumusta ang sitwasyon sa inyong kabataan, gibuli ba siya o siya ba ang nang buli? O, dayon i-report gila yun nga to sa tulungaan. O dayon kung galing maaksyonan mayo. O pagpalingoy-lingoy pwede giyad to pag ito nga to sa prinsipal. Aron makall ang attention niya pag humanog mag yes o muabot ng punto nga diin na doon na sila kanabitong agreement or ibalhin baka para much better. Na time naman di ay 693 ang resulta mga kabagting o kabalkada sa 693 ang resulta. Oga, i-flash na lang sa screen ang mga greetings diha ka kanabitong Nikki. Kayaron nga diin ato ang mapadangat ni sa kanginan. May nawa na may igong oras pagparayon pa din istong tulumanon gumikan usab sa pagkalangay basta kay ang importante diha ang pulong nga nagganayon gikan sa Proverbs kini binisaya gini Proverbs nga diin na nag-ingon 14-7 ha, likay sa mga buang-buang kay wala kay hikat unan kanila. Una, gikan na spulong sa Biblia mga kabagting o kabulkada. Sa kusbagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol, dagang salamat, dog may buntag. 106.2 Radio Magbating.
17: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
18: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
17: Let us all remember that we are. The angel of the Lord declared unto Mary,
18: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: Behold the handmaid of the Lord.
18: Be it done unto me according to your word.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: And the Word was made flesh,
18: and dwelt among us.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
18: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
17: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
18: that we may be made worthy of the promises of Christ.
17: Let us pray.
18: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
17: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
17: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
17: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
17: Saint Cecilia,
18: pray for us.
17: Saint John Baptist de la Salle,
18: pray for us.
17: Leave Jesus in our hearts forever.
18: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
19: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
20: Ano?
19: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
20: Oh no!
19: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Rádio Magbaquim.
1: Kabag ni Kabalgada, sa maing buntag, ganin yung tanan. Thanks God, it's a fly day. Pizza 3 na sa bulan sa Hulyo 2026. Kabag ni Kabalgada, sa hashtag yung dalia kayo sa Anlaw. Unigingon na weekdays na saan? Human na sa kininga weekend rather. No, weekend na sa Kabag ni Kabalgada, sa kayong mga dalawa sa Baduman, sa wanay klase ato mga estudyante. Paglakip na usab Kabag ni Kabalgada, pahulay ang ato ang mga empleyado sa gobyerno, no? Sa muna ay nakanindod Kabag ni Kabalgada, basta kay Friday na, tinguli na kumbaga Kabag ni Kabalgada, alang sa ato ang mga empleyado nga nadirig itrabaho sa pagadian, o gatua na ilahang panimalay sa Asaman, tuwa sa Buanga City, o di baka asa dapit nga lugar, nga dili tagapagadian Kabag ni Kabalgada. Sagad sa mga empleyado sa gobyerno, basta dili tagapagadian City, alauna sa hapon tuwa hinahinay na og panghipos karon nga manguli, no? Sa ato pong masabtan ang uban Kabag ni Kabalgada nga mga kining empleyado, samot na nga usa ka semana in town sila nga nadiri gapundos pagadian, di ba? Nagpundo diri sa pagadian kay diri ilahang trabaho. So mao na nga ato ang masabtan nga pagka adlong Biyernes, pagka alauna sa hapon, ana na gyud sila gahinahinay na og hipos silang magamit karon nga og makauli og sayo Kabag ni Kabalgada. Para sa mga estudyante, hala sige, agwantaha sa inyohang pag-eskwela karon. Kaya last day sa inyohang pag-eskwela sa kining sulod sa kasimana, di ba? Kay ugma Sabado na og Domingo, balik mo sunod na Lunes na sad. No, di ba? Sa so, mauna, managingon ba, mamagini ato ang trabaho, God. Kami bitaw diri sa radyo, man may among pahulay, Domingo ra. Domingo ra among pahulay, gikan sa kining usahay pagayod, kay Domingo, di pagkapahulay, kung galing, ay dunay mga importante nga mga coverage, di ba? Sa inana, Kabag ni Kabalgada, sa managingon nga basta passion gini mo, no? Ay mo ha ganing kining devoted kasi mong trabaho, o kining love ni mo imong trabaho, dilagi ka mo reklamo Kabag ni Kabalgada sa maskin pagunsa kakapoy kay mas na-enjoy man ka or love ni mo ang imong work, no? Duahar ang tugot sa una imong giingon nga hardworking ka, no? Can work under pressure niya ang resulta kung kanos agi to na pressure na kayo mo kahit lag resign tender o resignation kay di nakakaya hastilan. Anyway, hala bitaw hanap na napunta to ang resgutanan. Ay, managing on Biyernes naman, God, manasagdain na lang ko ha. O Biyernes na bitaw Kabag ni Kabalgada, pizza 3 na sa bulan sa Hulyo. Anyway, sa kanunay, maing buntag kaninyo, mga mananagat, karong mga orasang nasa karagatan, good morning sa ato ang mga negosyante nga sa kanunay na managplastar og sayo sila mga paninda. Ang uban, kaganina pang alas 4, nagsugod na og plastar, aron nga sayo sa mga mahalinan. Sa ato sa mga Kabag ni Kabalgada nga mga drivers, no? Mga bus drivers, sa jeepney drivers, sa POV or POJ, no? Or POB. Og lakip na usab sa tuang mga bao-bao drivers sa siyudad sa pagadian. Sayo usab nga naning kamot na ngayawat nga maka-income og sayo may nalang. Aron nga mahuman ang adlaw nga medyo dako og income nga madunay mahahatag nga kining marimit sa asawa. Oh, alang ni atong mga bana nga murimit og income sa asawa pero katong dili mga bana nga di murimit og income sa asawa. Aw, oh, gay, maing buntag ra gihapon kaninyo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Ingon mas to mga mag-uuma, good morning. Kumusta to mga mag-uuma, mga Kabag ni Kabalgada? Oh, ang inyohang mga pananom, kumusta man? Nagmaisan ba mo karon? Nagpugas or di ba kaha?

0: Maring Tubig sa Barangay Begong. Oo. Hello, good morning there. Taga Begong Tigbaw sa Buangga del Sur. Good morning sa kining Tigabri o Tubig Dana or unsa man eh. Guna siya pangalan, Dirigibutang Kabagtig Kabalkadas. Unsay pagbasa, unsay meaning aning sini siya? M-E-E-D-O? Amrrrt lamang. Saan siya? Mido? O kung saan man siya? Ato ko din tanawin yun. Saan yung Mido? Ato din ito. Municipal Economic Enterprise Development Office. Oo. M-E-E-D-O. Ayan. Ay, naku, magkasalapin. Matundila ang kalakiha. Oy. O, doon na siya gihatag nga pangalan. Kabagtig Kabalkadas, no? Nga kining pangalan. Good morning, ha? Madiri at kining atuala ni. Pagpaklaro lang ni. Ato ang panawagan di ani. Mahitungod sa reklamo ng atong nadawat. Kabagtig Kabalkadas, no? So, ato ang topic ko gigarong buntaga. Mahitungod aning reklamo ng atong nadawat. Bahin sa aga sa tubig dira sa Barangay Begong Tigbaw sa Buangga del Sur. O, lakip na usab. Adunay, unsa man aduna bitoy kuan kining reklamo sa bahin niadtong usa ka koko masayop motorista. Dunay motorista Kabagtig Kabalkadas nga nadakpan og LTO o ang iyahang kining rehistro sa motor koko masayop mo expired siya karong atong bulan sa April. O di ba? Bulan sa April, Kabagtig Kabalkadas, dunay kining na-expired ang iyahang rehistro, pero nagpagawas manggod o kining kuan, memorandum ang LTO, nga gato nag-expired o April, dunay extension nga tulo ka bulan. Oo, tulo ka bulan, Kabagtig Kabalkadas, ang iyang extension. So, ang iyahang reklamo karon ato nang ipaklaro sa samsa kining LTO. Enta magpakuan kining magpa-interview si Sir Cuaro. Bahin ining kinibitong issue sa LTO Kabagtig Kabalkadas, napuro naman ang issue karon ang LTO oy. So ato ning kining hisgutan Kabagtig Kabalkadas, matugon atong Facebook post bitaw nga nag-viral nga nadakpan siya kay expired ang rehistro, then pagahuman kung mubayad matud pa siya og 3,000 nga walay resibo. So ang nahitabo Kabagtig Kabalkadas kay wala na siya violation, something ana-ana toging kaon saging. Oo. So ato ning palapdan karong taud-taud Kabagtig Kabalkadas diresto nga pagpanaguban na ang bagtingan sa katawhan ato ning sutaon kun unsa ginaihang post kay taas din sa litania si ma'am. Oo, sa iyang Facebook post Kabagtig Kabalkadas kay nasagmuyo in taon ni siya di ba ali mangitag kwarta ay pagkahuman kay nanaon ra nabitaw yung bayad lang 3,000 ma'am din pagkahuman wala kay wala lang resibo ha dayon wala kay problema wala kay violation pangkuta na hapay ng kwarta.
1: Mulaban sa katawhan mudapig sa kamatuoran pagtingan sa katawhan.
0: So, muna itong topic ko karong buntaga, Kabagtig Kabalkadas. Apan sa dali pa na ito, hisgutan ang ato ang mga topic ko karon. Ito ang pasalamatan gayod sa kanunay, ha? Ang ato ang mga advertiser, no? Nga kanunay nagpaluyo sa ito ang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Of course, ang GPM 88, International Manpower Services Corporation, nga nahimutang sa may Purok Riverside, sa Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Wala ay angay kabalakan kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers o sa kini ka legal nga recruitment agency, no? O ingon man Kabagtig Kabalkadas na kinahanglan sila og mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait ug labaw sa tanan, no? Kuno galing ikaw usa ka 24 ngadto na sa 43 anyos, first time or ex abroad with or without passport, as long as willing kang mutrabaho sa abroad, o ang GPM 88 International Manpower Services Corporation andam sa kanunay nga mutabang kaninyo aron kamo nga makatrabaho sa gawas sa nasod. Okay? Nagatanyag sila og libre nga kapuy-an samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga pagkaon og libre usab nga pamasahe paingon sa Manila. Libre nga pagkuha og or paglukat og medical certificate ingon man usab ang pagkuha og passport. Munay na paglangan. Bisitahan na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Aduna kini kung cellphone number nga mamahimo ninyong makontak, no? Pinagi ni Miss Jacqueline Cabahog sa iyang cellphone number nga 0927-362-1908. Again, 0927-362-1908 or di ba ka sa 0962-211-6023. Mao ka na ang cellphone number sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Ingon man, Kabagdi Gabalkada, slain pang yabag sa tuwang tulumanon sa kanunay, ang Pagadian Junior College Incorporated kon PGCI. Sila nagpahibalo nga padayo sila nga magdawat og mga enrollees alang sa mga ALS or gatong Alternative Learning System ng mga students. No? Libre nga tuition fee o libre usab nga school uniforms. Ay napaglangan maginikanan kung galing ALS ang inyuhang mga estudyante dito kinipa-enroll sa Ilian Asconsa, Pagadian Junior College Incorporated. Oo, nalipat na tadere. Ingon man, Kabagdi Gabalkadas, no? Atong pasalamatan usab ang National Irrigation Administration kon NIA 9 kon DEN usab sila nagpahibalo nga kon ugaling aduna kay mga pangutana mahitungod sa ilahang mga programa or dibaka mga reklamo hala sige padangat lamang kana Kabagdi Gabalkada sa ilahang text line ang 0985-824-4566. Again, 0985-824-4566. Mao na ang cellphone number sa National Irrigation Administration. Kung galing, aduna mo yung mga pangutana, mahitungod sa ilahang irrigasyon, mahitungod sa unsabang mga programa sa NEA, nga mamahimo ninyong mapahimuslan, Kabagting o Kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ingal sa katatawhan.
0: Bueno, Kabagdi Kabalkadas, plaster na. Katuan ang sugda na itong tapiko karong buntaga. Alang na itong mga nagpaminaw karon dahil sa barangay Begong Tigbaw, Zambanga del Sur, kung unsan ni katinood ang tuang nadawat nga reklamo, no? Mahitungod sa aga sa tubig dahil sa barangay Begong Tigbaw, Zambanga del Sur, Kabagdi Kabalkadas. Nga matod pa, ang hapit na mahuman ang term sa mayor, wala pag hapon na sulbad ang aga sa tubig. Mas ni samot pa man hinuon ang problema sa tubig matud pa Kabagdi Gabalkadas. Oo. Dugay na kayo ng problema, sige lang gihapon walay agas. Oh. Matud pa ni Kabagdi Gabalkadas nga ang sentro matud pa sa barangay Bigong mao matud pa kini walay agas-agas kayo. Oo. Talagsa lang matud pa muagas. Pila na ka months nga muagas lang hinay kayo din mawala ra pud dayon. Ato na nang ipaklaro Kabagdi Gabalkada sa kadumalaan no sa commercial oh yeah, sa ato na nang ipaklaro Kabagdi Gabalkada no sa kadumalaan sa kining municipal economic enterprise development office kon unsa kini kamakata ka kitinuod nga dunay area or portion dia sa barangay Begong Tigbaw nga walay agas-agas ang tubig Kabagdi Gabalkada kon maagas man galing pero mawala ra po dayon. Tubig kinabuhi, tubig kinahanglan, nagbayad ang mga tao, munang kinahanglan, nagkinahanglan po doon saktong servisyo. Diba? So, muna ha, pagpaklaro lamang kini, ato ang panawagan nga kunugaling palihuglag subay. No? Palihuglag subay, kunugaling, doon na ba'y agas ang tanan ng mga purok? Or di ba ka ha? Siyempre, purok, kagida sa Bigong, kay Bigong is barangay man, no? So palihuglag subay sa tanan nga purok diya sa Bigong nga nagkonektar og tubig kanha nga ang nadito ba magbayad sa kining lungsod kun do na bay agas aron nga way reklamo nga mahitabo, okay? So salamat kay sa pagsabot sa kining mga opisyales nato diya sa lungsod sa Tigbaw. Og ingon man usab sa mga na-assign sa tigpaagas og tubig o tigmonitor og tubig alang sa barangay Bigong Kabagdi Gabalkadas. Bueno, break sa sa Makadiota. Balik ta human lamang ni pipila ka pahinumdom diri pag hapon sa tuang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan. Oras na.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangat yung pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice coupe. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano ang karpet? Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ayun po, ako maganda nga ata sa ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ako check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Radio Magbating. Mula barong sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatauhan.
6: 106.2 Radio Magbating.
0: Balik tas to ang tulumanon, Kabagdig Kabalgadas, ang bagtingan sa katauhan, dari paghihapon si Bian sa Radyo Bagding o sa Bell FM, kamo nga nagpaminaw. Sa kanuna, itong pasalamatan o samba, ang Eliana Bibio College, nga niabag sa itong tulumanon na ang bagtingan sa katauhan sa mga ginikanan or baka mga tinunan, nga doon ay plano nga mo eskwela o ga kulihiyo, o dari na pa-enroll Kabagdig Kabalgadas or tungha sa Eliana Bibio College. O sa kapribadong tulungaan sa pagadian, ubos kayong tuition fee o quality education, siguradong imong maangkon. Tunay kursong gitanyag, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, o ba else? Ang Eliana Bibio College, mas gipasayon o gihatagan o kapilian ng mga estudyante sa inyuhang pag-eskwela. Kaya kalimot ha, Eliana Bibio College, the builder of future leaders. Ingon man ang Camp Health Multi-Specialty ni Abag-usap sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Kininahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga doon ang sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos na Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mo tawag or mo text. Cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty.
1: sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa sakatatawhan.
0: Ingon man, kabagdig kabalkada, sa tusang pasalamatan, ang Yes to Health Clinic and Pharmacy, or Yes to Health, no? Nga niabag sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Sa mga gusto mo palit o mga produkto sa Yes to Health, sama sa Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, o Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, o Clear Skin Herbal Soap. Dito na palit sa Yes to Health Clinic and Pharmacy nga kininahimutang sa Pulmonis Building at Bang sa Gate 11, Santa Lucia, Pagadian. Wala na yung rason, aron dili ka makapalit sa mga produkto sa Yes to Health. Gumikan ka, doon na sila, Yes to Health Clinic and Pharmacy, Dirisdak Bayan sa Pagadian. Ingon man, usab, kabagdig kabalkadas, no? Ang atuang tulumanon, nagyabagan usab sa Petron Gasol, pinagi ni City Former, former City Councilor, Jesus Idol Jun Bahamonde, ug siyang anak na si Clarissa Isa Bahamonde. Kini ang ilahang mga tag-iya kabagdig kabalkada sa Petron Gasol. Ilahang main branch na himutang sa May Santiago, dool sa Dibim, ikaduhang branch na himutang sa Duterte Street, gatas Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main na himutang dool sa SMC College, at Bangs Pagadian Showmate, o naubos sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran, o lungsod sa Aurora, muna sa pa imong ipabot, basta magpatubil o mapalit kag liquefied petroleum gas, adto na sa Petron Gasol. Bueno, kabagdig kabalgadas, ano? Samtang sa pika sa bahin sa itong hilisgutanan karong buntaga, human bitaw kabagdig kabalgadas nga nag-viral ang usa ka personay sa LTO kabagdig kabalgadas nga diin kini ang naingon taog na nuklod o motorista. Samtang sila kabagdig kabalgadas ang nagpahigayon o checkpoint, no? Pagpandakop diri sa sentrong bahin sa syudad sa Pagadian o kini gidinay sa ilahang kadumalaan kabagdig kabalkada silang head, silang buhatan, nga wa matod pa sila na nuklod, kay lagi matod pa, gipugan lang ang manibila, din out balance ang driver, mauto nga natumba kabagdig kabalkada. Pero kung imong basihan ang video, sukwahi sa ilahang kining pamahayag, di ba? Dayon na natong nakalabay ang adlaw kabagdig kabalkada, I think Friday, gipose sa usa ka concerned citizen, no? Usa ka concerned citizen kabagdig kabalkadas ang nagpagawa sa iyang sentimiento. Good morning, diay ni Ma'am MJ Oser. Kini siya ang nagpost kabagdig kabalkadas mahitungod sa iyaha bitawng kasinatian ba sa LTO. Matod pa siyang post kabagdig kabalkadas LTO Pagadian Balangasan. With all due respect, sir or ma'am, it seems that LTO memorandum circular number MVL- 2026-5048 has not been properly implemented here in Pagadian. This memo was issued on April 15, 2026, effective April 1, 2026, and grants a 3-month extension for all vehicle registration and the documents expiring April 2026 onward, meaning no penalties, fines, or impoundment should be imposed if renewed on or before July 31, 2026. My motor vehicle registration expired last April 2026. So it is clearly recovered under this extension and should remain valid until July 31, 2026. However, my personnel or your personnel apprehended my motor and claimed it was already expired. I was told to pay 3,000 pesos without any official receipt and was warned that if I transacted at the main office, I would be charged as much as 12,000 pesos. Matod pa sa iyang post, ha? And then, he continued, matod pa sa iyang dugang post niya, I only paid because I was unaware of this new memo at the time. But now I realize how wrong and illegal this practice is. I am frustrated and deeply disappointed. What is the purpose of this official memorandum if it is not followed in the field? It appears this is just a way for some personnel to collect money illegally. No, matos siyang post. To make matters worse, the amount I paid was supposed to be used for my medical checkup. Instead, it went to this unlawful collection. I am bringing this to your attention to confirm that MCVL-2026-5048 applies sa Fule in Pagadian and that no penalty should have been charged to my vehicle. Number two, ask that proper orders be given to all personnel to strictly follow the LTO memorandum and stop this kind of corruption. This is not an accusation against the whole office, but this kind of practice is widespread and must stop. We follow the rules and expect your office to follow them too. Kamo na iyahang post kabag ni Kabalkadas sa nagngalan og MG Osir nga nabiktima sa usa sa mga personahe sa LTO Balangasan kabag ni Kabalkadas nga ato ang gitan-aw, no, ang iyahang gi-post pod kabag ni Kabalkadas nga kini bitong OR, oh, official, tama ba ni OR? Oh, OR kabag ni OR, oh, official receipt kabag ni Kabalkadas. Ang iyahang OR nag-expired gayod atong April, no? Pero pagkanganan lagi kabag ni Kabalkadas nga dunay bag-ong memorandum nga gipagawas ang LTO nga dunay 3 months extension kadtong mga nag-expired na kabag ni Kabalkadas og April. So covered ning maong nga kining iyahang kining OR matud pa, no? Ang iyang gi-question kabag ni Kabalkadas kay gipabayad siya og 3,000 pesos nga walay OR. O giingnan siya nga kung dito siya mubayad sa main office, which is dito sa Tiguma, kay dito mangyut ang bayranan, ana matud pa sa 12,000 pesos ang iyahang bayronon. Nan, LTO Pagadian, nag-worse na lagi mo ay. O, kinis iyahan, nagkuha na gid ni, nag-trending gid ni ang post ni Mama MG Oster. Oo, daghan na awa nalipay lagian ng inyuhang mga kalaki. Di ba? So, pwede siguro, good morning ni mo Sir Cuaro. Cuaro ba to? Nakalimot, magkunin mo Sir Oy. Oh, sa pangalan ni Sir, double check sa nakuha. Dali, kunok yung sa to iyahang kining, kisa ganito yung pangalan ni Sir Gani Oy. Oh, sa LTO, si Sir Cuaro lagi. Oh, good morning ni mo Sir Amirol Cuaro, Sir. Basin pwede siguro ni makuan sir, ma tawag na tuan ni. Kini bitong makul attention ng imo mga personnel, no? Kini nga naa sa field or else si Sir Bilang. Oh, good morning sir. Basin do na kay ideya ani sir nga ingon ini ang kalakaran sa LTO mo sa mga personahe, no? Bati na ra ba kayo image ang atua mga personnel sa LTO diri sa Pagadian? Diba? Dili ayo po din taong dungagi ninyo oy nga kana bitaw nga matawag tang musamot na og kasuko hinuon ang mga tao sa inyo ha. Oo. Klaro manggod diri sa kuanser, klaro diri sa kining memorandum nga gipagawa sa LTO. Oo. Na diri o memorandum circular number MVL 2026-5408. To all regional directors, assistant regional directors, heads of district or extension offices, licensing centers and licensing extension offices, driver's license renewal offices are all employees concerned. Ang subject, extension of validity of driver, conductors, licenses, student driver's permits, motor vehicle registration and waiver of penalties. Nagyud diri nakabutang sir. During the said extension period, no surcharges, penalties, or fines shall be imposed if for late renewal of the above mentioned licenses, permits, and motor vehicle registration. Klaro gyud kayo diri sir, ang nakalatid no sa memorandum circular sa LTO. Nga gipagawas ni niadtong April 15, 2026, pero effective ni siya niadtong April 1. Unya sa tuwang nakita nga UR nga iyahang gi-post kabag ti Balkadas, ang iyahang renewal sa iyahang kining tawag ani. Renewal sa iyahang UR last April 2022 to April 30, 2026. Oh, nadakpan niya siya natong last week atong Friday kung kumasayop na yung post. So dapat sa June niya until July 31 man ang effectivity niining maong memorandum. So basin pwede na to ni mahatagan o kasulbaran, sir. Good morning, ha. Once again, good morning to Sir Amerol Cuaro. Good morning to Sir Bilang. O, sila, kini man sila mo ikuan. Kining naasa field sa pagpandakop, no? So, palihog, pasabta o tarong ang mga motorista, no? Naman sa kuan na nakalatid man diri sa inyuhang memorandum, pero ang pangutan ng anong gidakop? Oo. Ang pinaka-worst, gipangayuan og 3,000, yung pagkahuman, walay UR nga gihatag, na yung giingnan nga kung dito ka mabayad sa main office, 12,000 ang imuhang mabayaran. Di ba? O niya, matod para ba sa itong interview ni kining Sir, tawag ato, Makabangkit? O, Sir Alan Makabangkit? Nga, kung ugaling, expired ang imong rehistro, o niya, madakpan ka, kung imuhang i-process dayon, pwede ra ma-change ang imuhang unsaman, ang imong bayronon. Di ba? Pwede ra nga utrohon ang imong penalties, kay imuhang i-process dayon, imong girinyo, largo ang imuhang kining rehistro sa motor. Pero lagi, di wala tanag-ingon. Ini, ang ato ang nag-question is ang memorandum. Oo. Nga nag-ingon nga, dunay 3 months extension, no? 3 months extension. Klaro kayo nakalatid sa balaod. So, mahabitaw na, no? Kanabitaw ang usahay nga mag-interview ta sa LTO. Maluoy biyata, di ba? Maluoy ta nga mag-interview sa LTO nga kining ini ang comment section na puro bash, di ba? Na puro pagsaway, ang mga pangalan kay di na mao, o, di ba? So, mauna nga, inana ba, no? Kung kini magod magpadayon pananglitan, bati kayog imahe ang usa ka buhatan, di ba? Dahil basi nun niya bag, maabot hinuon dito sa central office, o mapariha mo niya itong dunay na ngadakpan, no? Gumikan sa pagpangutong na munigiingon, kulban gin mo kaldero, di ba? So hawag lang nato nga, ayaw kayo, kuha na, kining tawagan eh, ayaw ba ingon nga pagkangalan kay muraraog kining ordinaryo lang tawo, di ba? Walay kasayuran sa balaod, oh, sa mga memorandum sa kining LTO, enyo apo dayong pahimusla ng kahigayunan, no? So atong awhag ha, good morning nimo kining Sir Amerol Cuaro, o good morning po sa imo ha, Sir Bilang. Mabisita o niya mi sa inyohang buhatan, sir? Mm-mm. Bahin ni ning mga isyo kay kuan oy kinibitaw nga luoy ang ato ang mga motorista, di ba? Luoy ang ato ang mga katawhan. Mabitaw na gipagawas biya na nga memo tungod kay ang memorandum, tungod kay sa tuang na sinatian nga nagpadayong crisis, di ba? So, kung wala mo nakasinatig crisis, ang mga yanong katawhan nagaginod in tawag taman, di ba? Nagantos in tawag taman sa kamahal sa mga palitunon. Dunay uban nga imbes nga kining tawagan eh, ang kwarta kay igo-igo ura. Gumikan kay nadakpan, dunay penalty, di ba? Kinahalan bayaran. So ana ba? Kuno sa imong ingon, kuno sa mga memorandum sa palisiya sa LTO ato ang sundon mga personnel, no? Dili ta mo ingon nga kuan marbitog nahulog og sorry sa term ha. Pero mura ba gipangwartahan ninyo ang mga tawo? Ngano man, sorry kayo sa term. Kay wala ko ilain nga mahunahunaan sa term nga pangwarta. Ngano man kayo matag pangwarta? Sama nining post ni Kuano ni Mama MJ. Oo. Nya gipabayad siya og 3,000. Walay UR nga gihatag. Ang pangutana. asa mapaingon ang kwarta nga ang gibayad nga 3,000, di ba? Asa mapaingon? Oo. Nga wala may UR. Mabitaw na ang sagad sa mga gobyerno mag-ingon nga kun walay UR ihatag ayog bayad. Kay aron nga iwas or makalikay sa pagpangutong o pagpangaukaw, pagpangilkil o sa pitawag, ana, o pagpangurakot. Diba? Kanunay nang ibalik-balik. Kung wala'y resibo, dili bayran. Pero lagi, wapoy mahimo ang tao kung dili mo bayad, kaya di po ninyo i-release ang buwan. Kung ano, pabaghihapon ninyo ang lisensya karon or ang motor na i-impound. Diba? Say ko na ba? No? Klaro na kalatid sa memorandum ninyo. Pero nga nung inanion pa man. So, ato ang pabagtingan, no? Ang ato ang kining head sa kinibitawg pagpandakop sa LTO, si Sir Amirol Cuaro, good morning sir. Si Sir Bilang, or uban pa ni mong mga kaubanan ng mga madakupay. Oo. Ayaw in town ipalabi, oy. Oo. Murag na hangi una mo. Ayaw, good, ayaw in town palabi, eh. No? Kung ugaling, aduna may mga penalty, kung magpahangyo mo, hatagi og UR, di ba? Dili kay pangayuan ninyo ang amount, din walay UR nga ihatag ninyo, asa man mapunta ang kwarta? No? Mauni, ang dakong pangutana sa kadaghanan, mubayad mi nga walay UR, asa mapadulong ang kwarta? Ang uban, di na lang mangutana, tungod kay naka-discount man sila, makaingon, ah, may na, okay rapod, oy. Okay rapod nga, kining walay UR. Importante nga, maura na yung kantidad ako ang gibayaran. Kaya kung mag-UR ko, dako kayo akong bayro nun. Di ba? Namag-uban na lang yung mentalidad, gabagdi, gabulkadas. Pero ang nahitabo, no? Kung niningon na ni Manggod, walay UR, sumura o gado na kay maingon tao, katahapan, gabagdi, gabulkadas, no? Katahapan kung asa mapunta ang kwarta sa bulsa, di ba? So, mauna, ato ang hangyo, no? Sa mga personahe, sa LTO, nga, ay mo palabi, no? Normal na naman gina, nasabtan naman muna mo, nga mandakop mo, kay inyo haman ang mandato, di ba? Dakopon ang walay helmet, dakopon ang expired ang rehistro, dakopon ang mga wa nagsuot og mga sakto nga kining protective gear samtang nagmaneho, di ba ka dunay mga depekto ang sakyanan. Nasabtan gyud na muna nga mandato ninyo na kay aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga motorista. Pero ang dili masabtan sa mga motorista kanang madakpan sila nga pabayron ninyo nga walay resibo. Di ba? Aha man ang resibo napunta kuno be.
1: Laban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatauhan.
0: Kinsa man oroy, aha man ang paingon, sa laong nga bulsa. Di ba? Kisa may bulahan ana. Stilan. Munay nagtanga og dakong tanghaga kabagte gibalkadas, no? Kun asa mapunta ang kwarta kun ugaling pabayron nga way resibo. Hay. Inanin lang bagid ato ang nasod, no? Inanin lang bagid ang ato ang Pilipina, ang ato ang kining ang Pilipinas. Kung kinsa toy madaog-daog daog padayon magpadayon sa kwan, kining daog-daogon og taman, di ba? Bulahan kadtong mga anaa sa posisyon sa gobyerno kay padayon nga mamintaha. Wa oroy mo nabutdan og tiyan, di ba? Wa oroy mo gipang panuhot dihang dapita. Ah? Oroy mo gipang oroy mo gipang panuhot, no? Stilan. Ambot na lang yun. Mga ambot na lang kita ng Pilipinas. Nagingon bang luoy kayo ang mga mabiktima? Kaya for example, ikaw nga wakay kwarta, no? Wakay ikabayan. Na resulta, sa man, mangutang, aron nga malukat ni mo na ang imuhang kining motor, kung ikaling i-impound, kaya murag ako nasabtan, i-impound na ba nila ang motor, di ba? Mangutang na lang yung ka, para imuhang ikabayad. Yaw man, hindi mo bayad ka, why resibo? O, di ba? Ana, mga kwan ba? Ana ang problema sa tuwang nasod? nagingon nga atuang gobyerno magud porosay kay may lang sa sulti wa sa buhat. Diba? Dahil mga programa kunuhay nga nagdili kana sumala god kana anti-red tape, oo. Anti-red tape kunuhay gibutangan pa diha na pay mga sticker gipatapot ana mga anti-red tape. Ang resulta ang mga nahimong fixer kay katura po na itong mga ilahang mga empleyado ay nata. Radio Magbating. LTO tiguma tanawan ninyo diha dapita, di ba? Pagkuan gani mo, kining paniid mo dihang dapita. Ana bitaw ang pag-renew mo o paglukat mo og driver's license. Nakapila na ka naguna. Tuay kining empleyado dito nila nga mukalit lag sulod sa opisina, gabit-bit og daghang papel pagkahuman ita i-kuan kining tawag ani. Ihatag din dito sa kining ilahang kining nagatubangan ng computer, di ba? Maunhan pahinuong ka. Radio Magbating. Nga na ba? Kanya ho man, sige lang ingon nga anti-red tape. Mga personnel mismo ang nag-ulo-ulo ni Ana. Unsaon pagkuan? Unsaon paghunong sa kining mga fixer kabag ti Balcadas kun mismo mga empleyado mo po'y nag-ulo-ulo. Hostel lang. Ano'y giingon? Nga, yung tawon, no? Ayaw yung tawon o kuan, oy? Kining ingon ani ba padayo na? No, makonsensya po nung mo. Anyway, kabag ti Balcadas siya. Oo. Ang tuwang tuluman na nusab sa kanunay. Kinabagan na ka na kabag ti Balcadas. Wala na ba? Kung inalimtan, nagbasa? Masila kung nalimtan ha? Maghilak yun niya. Oo. Ang National Regis Administration ko niya, no? Kung nagali, doon na mo yung mga reklamo, doon na mo yung mga kining gustong ipadangan. Yung mga pangutana, kontaka ilang cellphone number ng 0985-824-4566. Bueno, kabagtig kabalkadas. Inisinyas na, okay na? Ah, sige, inisinyas na ako ang partner, Danny. Wala ko yung oras. Salamat kasi pagpaminaw. Hangtod na lamang sa Lunes Pohon. Dari sa to ang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Maing bunso.

0: Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
0: Sample Plus Gold.
7: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Are you planning to
8: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:01 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: ang buong balita. Lunes, tungod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayod Kaba Corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug aniya ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabaukada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 3 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook page sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News. Monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, publiko gipasidan-an sa mga angayang buhaton kung adunay masinati ang kilat aron makalikay sa peligro.
3: For priest beneficiary sa Kumalarang, mandato na maghimo og tagsa-tagsa ka-organikong backyard garden.
1: Paglagbok sa mga bisita kon sa mga mobisita sa barangay, gipanawagan sa kapulisan human sa Josefina stabbing case.
3: Sa uluhan sa balitang regional, anak sa barangay captain, sikop sa drug buyback operation sa Davao, 1.02 million ang shabon na sakmit.
1: Traffic enforcer gidas magan sa usa ka SUV samtang nag-duty dito sa Cebu City.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, Senator Marcoleta gitambagan ni Attorney Cayosa nga reviewha o basahon pag-usab ang sulod sa anti-plunder law.
1: Visa free entry para sa mga Taiwanese tourist gipalugwayan sa gobyerno sa Pilipinas.
3: Sa balitang internasyonal, duha ka individual ni saka sa tumoy sa Empire State Building sa New York.
1: Unom patay sa sunog nga nahitabo sa Belgium.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, BSP nagpagawas og month ahead inflation forecast alang sa bulan sa Hunyo 2026.
1: Sa uluhan sa balitang sports, o Vienna nakakuha na usab gold medal sa Austria.
3: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, manual nga sakyanan posibleng makapaaktibo sa utok sigon sa pagtuon.
1: Samtang sa Nasayod Kaba Corner, bulkan sa Antarctica, mga pure nga bulawan ang ipangbuga.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Aiko Melendez meriak batok sa pagpanaway ni Kim Chu.
1: Pagkatong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Dari Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod sab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC BBC Bagting Balita.
4: Sintinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team. Jaro Andres Libarnes Barnes, Gerald Obedincio, og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC Martin Balita.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabelkada.
2: BBC Balitang Lokal.
1: Gitambagan karon ang publiko, hilabi na ang mga mag-uuma sa ilahang mga angayong buhaton. Sa higayon nga dunay masinati ang pagpangilang panahon sa pagbundak sa ulan, aron dili mabutang sa peligro ang ilahang mga kaugalingon, human dunay daghang mga insidente sa naigo sa kilata. Sigon ni Dexter Lear, usa sa mga personay sa pag-asa dipolog, sagad muigo ang kilat sa bukirang bahin nga habog ang surface area og lakip na sa open area hinungdan nga gitambagan ang tanan. Mali kaya na lamang ang paggawas sa panimalay kung adunay ulan og pagpangilat nga nasinatian sa lugar nga imong nahimutangan na. Apan kung ugaling dili malikayan ang ngayang buhaton kining mosunod. Una, pungko og sampungi ang imong duha ka dalunggan. Ikaduha, kinto og idikit ang imong duha ka mga tikod. Tungod kay sa higayon nga muigo ang kilat sa yuta, muagi ang kuryente gikan sa usa ka tiil, paingon sa imong tikod og dayong mulahos sa pikas tiil balik sa yuta. Sa higayon nga nagkalagyo ang imong mga tiil, dako ang tsansa nga muagi ang kuryente sa imong tibuok lawas.
5: Nagumaan. Because with your heels together, if lightning hits the ground, it goes through the closest foot up to your heel and then transfer to the other foot, then goes back to ground again. Di ko lang siya mulabay. Pero it is not a guarantee nga masave yung life. At least it can save your life. Stay away from water. Palayo dyan ka sa water. Kay water is a best conductor of electricity man.
1: Sa lain kon lain pang angayang likayan sa publiko, mao ang paggamit sa mga electrical appliances sama sa cellphone, computers ug television. Sa katapusan, angayang hinumduman sa publiko nga ang pinakaluwas paghihapon gikan sa kilat mao ang adunay kapasilungan, apan kung ugaling wala heels together, hands over ears. Heels together, kato nga ang mga tiil, ikinto o sampungan ang dunggan. Mao kanay mga angayang buhaton, mga kabagting o kabelkada.
3: Sa dugang detalye, pasado na sa third and final reading sa 12 sangguniang bayan sa Kumalarang ang Municipal Ordinance number 2026-11 nga mandat kon nagmandato sa tanang benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon for peace sa lungsod sa paghimo og pagmintinar og organikong backyard garden sa ilang tagsa-tagsa panimalay. Pinaagi niini gidasig ang tanang pananom og mga utanon og tanom gamit ang organikong pamaagi aron makahatag og luwas, presko og masustansyang pagkaon para sa ilang pamilya. Gitinguha sa lokal nga pagamhanan nga matag panimalay adunay kaugalingong tinubdan sa masustansyang pagkaon pinaagi sa organikong pagpananom, samtang gipasiug daw usab sa pag-atiman sa kinaiyahan, pagbawal sa gamit sa kemikal og ang pagpalambo sa usa ka himsog, malungtaron og ligon nga komunidad para sa tanang lumulupyo.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gihangyo sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office ang tanang barangay o katawhan nga magpatuman og logbook or profiling sa tanang mobisita sa ilang lugar aron mas sayon mailhan ang mga dili residente og makatabang sa paglikay og pagsulbad sa mga krimen. Atol sa press conference kagahapon adlaw July 2, 2026, gipadayag ni Police Captain Durf J. Makinta, Chief PIO sa ZSPPO, ngayon po importante ang maong lakang human gipatay ang inahan og tulo ini ka mga minor de edad nga anak sa barangay Litapan Josefina Zamboanga del Sur. Matod niya wala malagbok sa barangay ang suspect nga kanunay diyang mubisitas panilmalay sa mga biktima nga nakapadugay sa pag-ila sa iyang identifikasyon. Yawag usab sa kapulisan ang tanang barangay nga palig-uno ng ilang visitor monitoring system aron mapadayon ang kalinaw ug seguridad sa komunidad. Atong paminawon karon ang tipik sa pamahayag ni Police Captain Derf J. Makinta.
6: Actually, yan po ang lagi nating pag nag-engage kami yung kapulisan sa barangay. Yan po yung pinakauna na ini-encourage namin. Kasi po, pag may mga bagong dating sa mga malalayong barangay, i-validate po muna talaga natin yung personal circumstances ng tao. Kasi malay natin, nagtatago. Pero yun na din po, all we can do is to encourage the barangay, the community, no, na kung may ganyan man na ma-report, para kung ma-report, ma-action na natin agad.
2: BBC Balitang
3: Sigop ang 41 anyos nga lalaki nga gilang si Alias Loy, anak sa usa ka barangay captain sa ikatulong distrito sa Davao City atol sa bypass operation sa kapulisan sa Purok 6B Barangay Riverside Kalinan District baguhay lang. Matod sa DCPO, usa ka high valued target ang suspect og nakuha ang kunakuha sa pusher buyer ang 5 grams nga shabu bugti sa 16,000 pesos. Nasakmit usab sa kapulisan ang tulo pa ka dagkong pakete nga gidudang shabu nga adunay kinatibuk ang gibugaton nga 150 grams og kantidad nga mukabat sa 1.02 million. Ang maong ebidensya gidala na alang sa laboratory examination samtang giandam na ang kaso batok sa suspect.

0: sa buntag. Sumalan sa mga otoridad, gibana-bana nga na sa 200 ka mga tao ang nagpuyo sa maong building. Dali nga niresponde ang mga bumbero, pulisya o guman pang emergency responders para i-rescue ang mga residenteng natrap sa sulod. Base sa pipila sa mga naluwas nga nawala, matud pa ang kuryente. Una nitingog ang fire alarm. Apan pipila ka minuto lamang baga nga aso na ang makita sa mga agianan. Rason nga wala na sila makanaog gamit ang hagdanan. Tungod niini, napugo sila sa pagpabilin sa ilang mga apartments o maghulat sa tabang. Nigamit ang mga bumbero o fire ladder o mga PC para maluwas ang mga residente na naipit sa mga taas nga andana o mga balkonahe sa maong apartment building.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
2: Sa detalye sa balita, negosyo, nagpagawas og forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas mahitungod sa inflation. Alang sa bulan sa Hunyo 2026 nga naa sa 6.0 hangtod 7.0%. Sumala sa BSP, makatabang sa pagpaubos sa inflation ang pagunhod sa presyo sa domestic oil og pipila ka mga nag-unang pagkaon sama sa bugas og karne. Bisan pa man ini, gilauman usab nga mosaka ang bayronon sa kuryente og presyo sa gulay nga posibleng mupataas usab sa inflation. Nagpabilin nga gibantayan sa BSP ang bagong datos sa kalabot sa inflation og growth prospects. Lakit sa ilang gibantayan mao ang sitwasyon sa Middle East nga posibleng makaapekto sa presyo sa lana o sa kinatibuk ang ekonomiya.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita! BBC
0: Sports, Balita! Nagmadaugo na usab ang Filipino pole vaulter nga si EJ Obiena og bulawan nga medalya sa Raiffeisen Austrian Open. Umanya na labuan ang gitas-on nga 5.75 meters nga nagtakda og bagong meet record. Kini na ang iyang ikaduhang managsunod nga kadaugan karong semana ha. Umanusab siya ni daog sa Poland pipila ka adlaw sa wala pa ang competition sa Austria. Nagpasalamat si Obiena sa mga organizers og gisgutan ang kalisod sa dula nga nilungtad hangtod sa kagabhion. Ang iyang kalampusan mao'y kamatuoran sa padayong pagsaka sa Pilipinas sa natad sa athletics. Sa kinatibuk-an, gipamatud-an usab ni Obiena nga usa siya sa labing maayo nga pole vaulter sa tibuok kalibutan.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, posibleng adunay dugang benepisyo sa utok ang pagmaneho og manual transmission o stick shift sumala sa bagong pagtuon sa Japan. Nakaplagan nga padayon nga paggamit sa clutch, pag-change o gear o pagdumala sa daghang buluhaton samtang nagmaneho makatabang sa pagpaaktibo sa bahin sa utok nga responsable sa memorya, atensyon o paghimo o desisyon. Matod ni Professor Ryota Kawashima sa Tohoku University, ang manual driving makapalihok sa prefrontal cortex nga nalambigit sa mas taas nga level sa panghuna-huna. Bisan pa niini, wala magpasabot nga mas maayo ang manual kaysa automatic sa tanang higayon. Aparon, mahimo kini nga usa ka matang sa adlaw-adlaw nga mental exercise alang sa mga driver.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: Nasayod ka ba? Alright, dinita sa Nasayod ka ba corner, mga kabagting o kabalkada. And of course, bagting 27. Nasayod ka ba nga ang vulkan di Icono sa Antarctica? Ito na yung kung tinuod ba yun yung pure nga bulawan ang ipangbuga kaya ito ta dito mangawat.
3: Wow!
0: Ay, mangawat ta.
3: Nabagay tayo ka po yun dito.
0: Amot lang ka, huwag naabag yun. Sinikir na ginagabawa yun eh. Nasayod ka ba nga sa kinahiladmang bahin sa nag-ice nga gilap dun sa nasod nga Antarctica? Makaplagan ang Mount Erebus nga nagbuga og libuan ka dolyar nga purong bulawan ngadto sa atmosphere matag adlaw. Uy, kuyaw ni. Nahimutang sa Ross Island, gibanabana nga na sa 840 miles gikan sa geographic South Pole o gitumbok nga southernmost active volcano sa kalibutan. Pinaka-aktibo nga volcano pero aham na dapita giyon. Nasayod ka ba nga dunay usa ka talagsaong pagtuon niadtong 1991 manag pamatuod nga ang Erebus nagpagawas og gibanabana nga 80 grams nining gagmay nga mga kristal nga metal matag adlaw bisan pa sa ilang microscopicong gidakon kasagaran na pulo ka micrometers ang sukod sa mga particles sa gold nga nasagol sa niyebe. Sagol ni siya sa ice, ang Antarctic di ay na ditong mga ice, mga tong, sige lang dirag, ice no? Ice ram na pirme.
3: Ice.
0: Na nga naglibot sa bulkan o nangadala, kon nangadala sa bugnaw ng hangin, hangtod sa 620 miles ang gilayon. Nasayod ka ba nga, bisan pa man kon adunay mga bulkan sa tibuok kalibutan sama sa mga naa sa Hawaii o Alaska. Nagpagawas o gamay nga kandidat sa bulawan apan ang Mount Erebus. Talagsaon yun ni siya mga kabagting o kabalkada. Tumod kay kini nagpagawas o puro or pure crystal nga bulawan imbis nga mga chemical nga compound na madato gita dito. Pero walay kapuslanan o imposible ang pagminas sa mga bulkan tungod kay ang mga bulawan nga naghitak na aman himutang sa halapad o makalilisa nga ice area sa polar. Gintay tapoy di dito, kamarindar. Sigon sa theories ng mga geologists nga ang mga gold posibleng madala sa chlorine or sulfur bearing compounds nga gikan sa lava lake makristallize nga do sa metallic form sa gayon nga makabato na og hot gases nga makapahilis sa nagsnow nga hangin sa Antarctic air samtang sa laing bahin nagpabiling aktibo ang chemical process aktibo sa bang scientific debate ang mga bulawan nga plume nagpadayon sa pagkaanod tabok sa southern ice cap nga nagpakita sa talagsaon og dili matag-an nga mga sistema sa geochemical sa planet neta. Ang source nini mga kabagting kabalkada mao si Meeker KH1RL Kyle PR and Palaez JM and niadtong 1991 emission of elemental gold particles from Mount Erebus Ross Island Antarctica Geophysical Research Letters 18-1405-1408 so dili to tiaw ha naagyo to'y mga source or kanang asa nagikan ang nahisgutan ng mga detalye ang Mount Erebus di ay maoy pinasahi kay ang iyahang ibuga dili lava kundi bulawan.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
4: Mga Mati o Pati ang niana ang Balitang Showbiz.
0: Alright, dinin na po tayo sa Balitang Showbiz. Kamaring Dars, unsa na po ni?
3: Kine, kay kuan na po ni? Chika.
0: Chika na po ni. Yes. Sige.
3: Nagpahimang no ang actress o kasamtangang Quezon City Councilor Aiko Melendez batok sa pagbinuang sa pisikal nga panagway sa usa ka tawo nga iyang giyong dili ang ay himuong katawanan. Matod niya, lahi-lahi ang pagtanaw sa katahom sa matag tawo o ang binatiyon. Mao gihapon na labing maayong kinaiya nga mahimong maangkon sa usa ka tawo. Bisan wala siya gihisgotang pangalan, daghang netizens ang nagdugtong sa iyang mensahe sa kontrobersya nga giatubang ni Kim Chu. Human sa iyang joke bahin kang Raisa Medison sa It's Showtime. Hantod karon wala pa yung opisyal nga pamahayag gikan nila Kim Chu og Raisa may kalabot sa maong issue.
0: Wapan ni sila na human kay kuan manggo dili magyud pod maayo nang manaway ta.
3: Mo
0: nang kamo ayaw mo panaway kay kung manaway mo
3: isig ka tawo.
0: Oh, kay salawayon mansan mo.
3: Parehas ra tang tawo.
0: Oh, parehas ra tang tawo, parehas ra tang mukaon.
3: Lain-lain lagulma.
0: Oh, mga mukaon og luto.
3: Lain-lain pagkabuhat.
0: Lain-lain pagkabuhat. Lain-lain po ta og katahom.
3: Oo.
0: Sa ganito yung sayings gani nga. The beauty is in the eyes of the beholder.
3: Oh,
0: pasabog yarn na. The beauty and the beast. mao na ay mo sing panaway. Ang BBC Bangting Balita alas 7 mga kabagting kabog kada ato sa bday kanato sa Eliana Bayview College, the builder of the future leaders. And of course, miyabag usab ang Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lombia Pagadian City. Miyabag usab si former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Samtang sa Picas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Nakip na usab sa mga naglantaw sa Radyo Bagting Entertainment. Good morning also sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa naka-tune in sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning usab sa mga naka-monitor sa Radio Bagting mobile application karong mga orasa. Good morning ni Emblar Analin, Teddy Rizada, and of course si Ikay Mabaga, si Rebecca Unito din sa Midsalib, Zamboanga del Sur. O kaninyong tanan ng mga naglantaw sa itong Facebook Live karon si Dodz Lada yan po. Good morning, kaninyong tanan. Thank you so much. Mag-atong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag, kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
4: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zen Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Zen Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan usang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Santhol Plus Gold.
11: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Abatian ako sa radyo ang Santhol Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
10: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Papalit sa mga butika.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Santhol Plus Gold.
16: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santhol Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santhol Plus Gold.
10: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santhol Plus Gold. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
10: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
18: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
19: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nagkuhan, nag-take ako ng hirbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
20: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
19: Oo.
20: Aha.
19: Ni gawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
20: Ah. Asin? Okay.
19: Uh-huh.
20: Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
19: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, mas man, pero malabo ang linya.
20: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
21: Oo. Uh-huh.
20: Aha.
19: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
20: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
19: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
18: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
17: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
10: Said Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Radyo Magbating.
21: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
22: Pulso pagkatawhan, pulso pagkatawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras ug kalambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad, ingon man usab sa atong probinsya. Ug kini pulsuhan sa mga katawhan ug karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
23: Higala, kumusta? May buntag niyong tanan. Adlaw karon nga Biyernes, pagkadali aras adlaw, ay Hulyo 3, tuig 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan, hindi lamang sa nagunang registration sa nagbihan sa pagdian. O kininyo mga higala, Elmer Bagits Maghanoy.
24: Kinasab sa ekstra botin mga higala, magiguban ka ninyo sa media oras nga tulumanon ang programang
22: Pulso sa Katawhan.
24: Sabay nyo mga higala, kumusta? O maayong adlaw ka na tong tanan. Monitor na to karon sa radio mga higala. Good morning. Welcome, kamustong pagpanag-uban sa programa. Thanks God, it's Friday. Biyernes na biyernes. Trending karon ng mga kabatanunan.
22: Malagan.
24: Mangalagan. Mga higala, gani sa uban ng mga lugar. Sila na istrikto nga pag dili paggamit og cellphone sa matag tulunghaan. Dahil lagi po, beginning mga kabatanunan lagi. Ay makaangin tanan ba?
23: Tagamamong,
24: tagamango, mamong para atong deres pagadian. Tong disgrasya mga higala sa mantong kuan. Mabatan-on man to unya. Sayra na to kinilaging usog padagan. So, anamong mga higala.
23: Tanan.
24: Tanan, stricto na nang kayong implement ng kuan.
23: Sundan pa sa itong privilege speech dito sa Congress.
24: Sundan pa mga higala, sakyan pa sa kining iba nga, politika lagi daw.
23: Mga taos pagadian, nili mo helmet, daghan kayo mamong.
24: So, muna mga higala, karo no, sa mga tulunghaan. Pila po tanan mga higala nga, sa kining cellphone, na nindot man ikayo manis mga kabataan, basta sakto lang paggamit.
23: Ayun lang gamit, kaya na may uban, dili mo tarong gamit.
24: May uban, sige ka pag dula, dito po dyan mao. Pero karoon lagi na among mga igala kaya sa ubang mga lugar, gididaan na pagdala o cellphone, sulod sa tulunghaan, ang kining mga kabataan.
23: Pwede na may bilin, huwag na sila cellphone.
24: Huwag ka na, siguro sa mga guard. Ano sa baka mga higala?
23: Sa guard di bilin, kay basin, huwag mabaylo yung hatag.
24: Oo, di ba ka? Pero dahil
23: yung mga lakir ang kuano, matulunghaan. Pero dahil uban nga mga tulunghaan nga, pwede na dadoon, basta kay dili lang i-on.
24: Okay, sa'yo, manggod, gamit mo ng cellphone, mga higala, pag-contact sa mga ginikanan nga tos mga kabataan. Gamit mo na siya mga higala, kanang sundoonin mo.
23: Mag-research po ka.
24: Mag-research po ka. So, nindot siya mga higala, pero angay lang yun, regulate lang guro, sakto, mga higala. Hindi rin mismo sa pagadian, maglulinghayo, magabi eh, kini mga kabatanunan, kusog padagat, madisgrasya mga higala, maamong na ang tanan. Anong mingon mo tagmaamong ang tanan? Kaya, ma-call ang atensyon sa LTO, ma-call ang atensyon sa traffic, ma-call po ang atensyon mga higala sa mga traffic enforcers.
23: Ano, po na nga, isang dili sila gusto nga manakop, mapugo silang pandakop, kaya lisod po og sila manakpan.
24: Sometimes, tigas bahin mga higala, nagmalampuso na tumiging adlaw, ang kining pagpirmahan ay tali sa LGU Pagadian o LGU San Juan Cities Metro Manila kining sisterhood agreement.
23: Nindot na sisterhood pero ang uban po nga nga dili lang na sisterhood ta, brotherhood lang.
24: Brotherhood kay puros man yung mga brother.
23: Laki man ang mga mayor. Gani sa fraternity, brotherhood man po ng tawag na.
24: Pero dire mga igala sa LGU ano mga agreement ay sisterhood mga higala. So nindot ni siya pag tinabangay mga higala talis duha ka LGU doon ay problema mga higala ang LGU Pagadian pwede mga itabang nga to sa LGU San Juan vice versa po mga higala doon ay problema po ng San Juan talagsak yung problema ni San Juan mga higala kay pero ti maning dako magini nga sa
22: pagkakit.
24: Gamay, gamay nga syudad. Dakog pundo.
23: So, nindot ang ilahang kuan kanang ilang lugar dito kay malambuon ba? Kanya matinga punta usahay kay gamay nga lugar nga nung nahimo Manila nga duha ilang kongresman.
24: Naliman ka pag-present ni Mayor Zamora mga higala. Pila re population? Wa ra kabo 200,000 per 140,000 ba to as of 2024 nga 2025 ba to nga datos mga higala. Anya duha ka distrito. So laktod pagkasulti katong ato tong tanawon mga higala, ato tong balik lang to tong gisgutan ni Mayor sa mito nga og distrito mga higala, congressman. Duha ka kining gitawag na to nga congressman, duha ka tag 2.5 mga higala nga budget ibubo sa usa ka lugar. So 5 million kada tuig ibubo mga higala sa San Juan City. San Juan City alone lang ha. Nga adunay populasyon nga ibuto na to 160. Ito karon eh, karon ha. 160,000. 5 million.
23: Duha man ka congressman, di 5 million.
24: Wa pa na ilabot sa kada tuig.
23: Kada tuig.
24: 5 million kada tuig. So sa usa ka termino, dunay 15 million sa imo ang populasyon mga higala nga 150,000 sa imuhang area mga higala populasyon.
23: Ito hiyahaya no kay laliman ka kagamay ra sa mga tao dito nya no kakubok congressman. So bisag unsa na lay paghatag kali kato nga ilang giingon nga libre na sapatos sa eskwelahan.
24: Libre sapatos, uniform, tablet. Libre mga higala dito sa ilang lugar. Sa mga katawhan, ito mga nagdungha, libre po ang medical assistance, kining zero billing mga higala.
23: Mo'to'y tinuod nga zero billing ila kay di naman magpapirma politiko.
24: Mo'to mga higala, nindot kaayo. So, doon ay daghang pamagi guro makuha ang local government units pagadian, giunsan eh. Pero ang bottom line ining niya mga higala, bisan pag unsaob pagpaningkamot sa mayor sa pagadian, bottom line ining niya pangkapangka lang tapag istorya. Huwag siya ka po usa mga higala, wapo ilang mo support kining sisterhood agreement. Taman, mahimo rin yun yung 50% ng agreement.
23: So, kita na lang, doon ay 50%. Pero mahimo unta nga highly urbanized ang pagadian. So, nindot unta makabot ng mga damgog tinguha sa matag local government units. Unya, nindot magod unta kayo. Kaya putunta lang, ang Pagadian City na sa Ceylon District. Ang Sambuanga del Sur po sa 1st District na sa Ceylon District. Unya, pwede bahinon o kaduha. Unya, sa 2nd District, kaduha. Di og na kay mga anak diha nga wa pa diha mga pagumangkon pwede na diha pansak
24: ay sa tuwing ngalan
23: mga pagumangkon mga anak mga iyaan apuhan o bata
24: pwede gede ay okay. madungagan
23: pagadian di naman kabutar sa pagkagobernador
24: so madungagan o politiko
23: siya kabutar o congressman first sa first district talan duhaon dili siya kabutar o congressman dito di na yun siya kaapil. So
24: madungagan ang politiko unta yun.
23: Madungagan, madaghan ang politiko ano.
24: Mali na kanindot unta kay madaghan ang mga politiko mga higala. So ato sa ipabati kadali ang Philippines Kabahin sa Interviews Media mga higala ni San Juan City Mayor Francis Zamora.
0: Laking bagay po ito sa ating mga elections sa pagkat sa pamamagitan po ng ating sister agreement, maaari tayong matuto mula sa isa't isa ng mga best practices natin, yung mga bagay na magaganda na ginagawa natin bilang mga lokal na pamahalaan na pwede natin gawin din sa ating mga individual and respective local government units. So we have a lot of opportunities to help each other now that we are already officially sister cities, Pagadian City, pati po ang City of San Juan. At as mentioned earlier also, yung mga produkto po ng Pagadian City pwede nating ipakilala sa lungsod ng San Juan at sa Metro Manila sapagkat meron po tayong Green Hill Shopping Center na malaking mall po ito dito po sa Green Hills, sa lungsod ng San Juan, na libo-libo ang Pilipino, pati pa mga foreigners, ang bumunta dito every day. So part of our agreement will be to facilitate the selling of the products of Pagadian City, also the promotion of your tourism destinations, yung magagandang tourist sites po dito sa Pagadian City, pwede natin i-promote doon din po sa aming lungsod. So ito po ay paraan upang masimulan na rin natin yung ating kasunduan. And aside from that also, as National President of the League of Cities of the Philippines, ang aking pong tungkulin ay siguraduhin na yung mga proyekto at programa ng Pamahalaang Nasyonal ay napapakinabangan ng ating mga member cities at kasama po doon ang Pagadian City. So it is my duty to ensure that the projects and programs of the national government reach all LGUs in our country, lalong-lalo na yung mga member ng League of Cities of the Philippines. So kanina binanggit ko po yung ating local government support fund. Ito po yung pondo na ipinababa sa mga lokal na pamahalaan, pambili ng bigas para sa ating mga mamamayan, at ganoon din yung ating infrastructure projects fund. Hiwalay pa po dyan yung ating national classroom building program kung saan yung pondo po para magtayo ng mga silid-aralan at mga gusaling paralan ay dinadownload na directly to local government units. So talaga yung pinaglaban po natin yan bilang isang liga. Pinaglaban ng League of Cities of the Philippines na ma-empower yung mga local government units. Sapagkat kahit ano ang mga pangarap natin sa ating mga lungsod, kung wala namang pondo na bumababa sa atin, ay mahirap pong maisakatuparan na ito. But this time around, again, for the first time, meron na talagang direct downloading ng national government funds to local government units.
1: Mayor, welcome sa Pagadian. Mayor Sami, magandang araw. Mayor Francis, matanong ko lang, sa Mindanao, ito ba yung kauna-unahan na pumasok ang San Juan LGU sa sisterhood dito sa Mindanao?
0: Last year, kami po ay pumunta sa Sultan Kudarat. So nag-sign po kami ng sisterhood agreement to the province of Sultan Kudarat and also with General Santos City. So ngayon araw po, nasa Pagadian City po tayo. We're signing a sisterhood agreement with the LGU of Pagadian City. Tomorrow po, we will be going to Oroquieta City and Ozami City. We will also be signing a sisterhood agreement with them. And also sa Lanao del Norte. Ito po ay isang 4-day working visit sa Mindanao. But again, yung Pagadian City po, this was something we planned many months ago nung kami po ay magkasama sa aming Visayas Cluster Consultation sa League of Cities of the Philippines. Nabanggit ko na po ito kay Mayor Sammy ko. At sabi naman niya, it's just a matter of scheduling. So, nakahanap po tayo ng schedule kung saan parehas po kami bakante ni Mayor Sammy, kung kaya tayo sa katuparan po natin ng araw ito.
1: Atin masisiguro na hindi lamang sa papel ang kasunduang ito ng sisterhood, kundi magkakaroon ng konkretong resulta ba?
0: Yes, actually, it's really up to us how we honor our sisterhood agreement. No? But again, ito nga po, no? After our signing, meron na tayong konkretong pwedeng gawin, which is the selling of products of Pagadian City sa San Juan. So, nasa amin naman yan ni Mayor Sammy kung gaano kami magiging kasigasig na talagang always to adhere to our sisterhood agreement. At example lang po, no? Yung General Santos City, aming sister city rin, no? Nung sila po itinamaan ng malakas na paglindol, personal po akong pumunta doon nung nakarang linggo upang maghandog ng konting tulong, both from the City of San Juan and also from the League of Cities of the Philippines. So, ito po ay isang halimbawa na hindi lamang ito dahil nagpirmahan tayo, ay tapos na po doon lamang. So, ang halimbawa po na aking binanggit, nung nakita ko po ang ating isang sister city na naapektuhan ng malakas sa paglindol, personal po tayong pumunta roon. Hindi lamang sabi mo nagpadala lang ng konting tulong, personal po tayong pumunta roon talaga. So, this is an example of how we sustain sister agreements and relationships. And ganun po kasi ako, very hands-on by nature. Alam po ni Mayor Sammy yan, kahit sa amin sa League of Cities of the Philippines, no? Very hands-on po ako because I believe in the personal touch. Iba yung mismong personal mong pupuntahan yung mga local government units, dadalawin mo sila, kakausapin mo yung mga mayors. Nung nalalo po ako bilang national president of League of Cities of the Philippines, I promised our mayors that one by one, I will visit all of the regions to check on our member cities. At ito nga po, kaya ho ako nandito because I want to check upon Pagadian City. Kaya nga unang tinanong ko kanina kay Mayor Sammy, na-distribute na ba yung bigas, pumasok na ba yung pondo, na-download na ba yung LGSF, no? Sapagat kung nagkakaroon ng konting problema, pwede ko naman sabihan ng ating pamalang nasyonal na ang Pagadian City, di pa na-download ang pondo, ano ba ang mga kailangan nilang gawin para pumasok na yung pondo sa kanilang lokal na pamahalaan. So that's what I do. I bridge basically our local government units and the national government and vice versa. Kung ang national government naman ang gusto makipag-ugnayan halimbawa sa ating mga lokal na pamahalaan, tungkulin ko rin po yun to communicate yung mga wishes halimbawa ng national government papunta naman sa ating mga lokal na pamahalaan.
23: So at least nindot kayo, no? Kay ang mayor dito, istorya niya ang advantage nga makuha sa Pagadian, istorya po niya ang mga advantage po nga makuha sa ilang lugar, kay posible man managiging niya nga, bisan pa o unsa nakakadako ang imong area, ka highly urbanized ang imong lugar, naapagyad gihapoy wala ni mo nga tuwa sa uban nga pareha ni Pagadian.
24: Okay, atong tanaw sa iyong presentation, wala mo sa airport.
23: Wa sa airport,
24: sa ilang presentation, wa pa pantalan.
23: Ba po siya false dito.
24: Asli false. Ang ilang tourism, mga igala, false mga man-made.
23: Okay. Kuan man gud sila, kanina na mag sa sentro kaya ba?
24: Dere sa to, na man-made, na apoy nature.
23: Wala sila bukid dito, no?
24: Wala bukid, patag kayo dito.
23: Sila dagat.
24: Pero ang nakanindot, mga igala, katabit ang produktos pagadian, ibutang dito sa Green Hills. Motoy mas nindot mga igala kay ang dito mangod wala na kay mga production dito kay maingon tag utanon mahal man dito.
23: Mahal man
24: so,
23: dito.
24: So ang production dire mga igala ni mga utanon di nga i-proseso ibaligya dito advantage sa ato mga MSMEs unsa so, meaning aning
23: mga negosyante.
24: Negosyante gagmay.
23: Negosyante. Nagisuportahan sa DTI. So gani ni ingon mo to si Mayor Samora nga. Pwede na po dito magbutang tao kanang gitawag na to unsay tawagan ng kanang mga baligya nga gikas Pagadian. Gani yun niya. Pwede po kada semana mo, kada bulan ba, kada adlaw, bahala na mo.
24: Nya sayon ta mga higala, ang women's dress Pagadian pinaagi ni Ma'am Ilang-Ilang Fernandez ko na ay mga kining gitawag na tong trainings. Nga gihimo karong panahon na so posible butang na to naman to'y kaya yung sardinas lang himo.
23: So,
24: posible, katong ang produkto ng sardinas, pwede to i-display dito.
23: Pag matilawa na lang lami, mamalit sila.
24: Mamalit sila.
23: Kaya ng bulad good, ang bulad din sa Gibaligyas Pagadian, nailapod ang Pagadian nga na yung mga bulad, pwede mo ginadrigi himo yun.
24: Gikan man ang slaghulo.
23: Pero pagangalan nga ang Pagadian, nindot ang mga bulad,
24: diri ang
23: so, display na dito.
24: O sa kuan ba? Diri ang bagsakanan ba? So mas daghan dire, mas barato dire mga igala kay naa man dire ang daghan. So display nimo dito presko kay mga bulad. Okay, naila man ning Pagadian nga bulad.
23: Bulad nga mga boneless. Pwede siguro to na magnegosyo pero ang problema o magdala ka o gamay ra, arkansi ka sa
24: plano. Arkansi ka. So mo na mga igala, dala ka kuan dito. Okay, isagol mo guna nang sa man eh. Inom-inom dito mga igala, isagol lang man eh. Then gawas anang na ah. Ato mga negosyanteng gagmay, mas mabuhi pa.
23: Okay. Gani ang kanang Chinese Chamber. Naaman dito, giimbitar man po to ni Mayor Samora. Ang Pagadian City, Sambusor Chamber of Commerce. Nagyapon, duha man eh.
24: Chinese Chamber or Bisaya. O
23: Chamber of Commerce. So, imbitar niya, nga pwede po buwan to dito.
24: So, reaction po ni Pagadian City Mayor sa Miko, at ilangan, ato po ipabati, mga igala.
0: Yes, we can. We can copy so many things from them. As the mayor said, Yung mga counselor sila, puro mga basketball player, puro mga sikat na basketball. They could come one day kung ano mga big celebration natin. Dito sila para tulungan tayo. And also, sa Manila kasi, aside from mga mall ng SM o ano, no? Mall ba na maraming may-ari ng malaki masyado? Yung Green Hills talaga isa sa pinakasikat, di ba? So, how I wish we can capture the Green Hills also here in Pagadian. Ngayon kasi pinalaki ng pinalaki hanggang sa likod na sa likod. Ang laki na kata, pinaganda, maganda na ang mall. We can capture a lot of things from them also because sila eh hindi masyadong malaki na city. So more or less, unlike pala kung tayo like before, Sisterhood natin Makati, medyo nahirapan ako mag-copy sa kanila kasi masyadong parang highly organized talaga sila yun. Parang kung sa mga, kung sa sento, puro building na talaga sila. So wala na, malayo tayo, hindi natin kayang habulin. More on mga masyadong high-tech na yung mga ginagawa nila. So, at isang San Juan, magkalapit-lapit tayo. So, anong nandyan sa kalap, pwede na din kopya. Okay? And I'm very happy kasi, siyempre, presidente ko yung... kami kasi palagi nag-meeting mga officers sa National Vice President. Kami palagi, mga... Usually, 30 plus, 40 plus ka mayors na palagi kami nakikita. Minsan, every month, minsan, in every 2 months, pero nakikita kami. Kung may kailangan sa Malacanang, may request, sama-sama kami palagi. So, we're very close na maasahan natin ang San Juan. Anong gusto natin kailangan doon?
23: So nabato po nato si Mayor Samico nga giingon niya nga daghan sila mga nahimo dito nga wa popodres pagadian so posible gani giingon na ni Mayor Samico nga pwede niya imbitaron ang mga kini mga negosyante pwede po niya imbitaron ang mga department heads yung sa nila dito nga nung nindot kayo itong ilahang mga opisina dito, mubayad kag buhis na anindot kayo. Gani, apil man pong midya. Amot lang ang kanos ako yun eh.
24: Indot yun lang. Midyator. Ito na, midyator dito sa Mandaluyong. Ay, Mandaluyong. San Juan?
23: Kaya dito eh.
24: Tapad ang muna sila doon. So, nindot kayo mga igala kay labi na ang system nila dito sa panggobyerno. Na, kada LGU manggod mga higala na yung mga diskarte. Unsaon para mapaspas ang pagbayad, unsaon para ang pagresponde mga higala, paspas kaayo, para nang sa CDRRI mo. Paspas namin ganyan sila karon. So napagin na yung mga pamaagi mga higala nga paspas, pagin kayo.
23: Napagin na sila eh, katong truck dito kay mga habog naman ilang mga building. Ay, truck nila, fire truck nila doon nga, taas kayong ladder.
24: So, kana mga higala, posible nga magamit na diri kay ang atong lugar po mga higala na dili naman kay patas anay padakuha yung building. Karong panahon na, patas anay naman.
23: Gani, yun mo to si Mayor Samuras nga. Pwede po padala siya diri o ganang equipment nga doon dito. Mga sobra-sobra nila, pwede nila ihatag dito. Pwede siguro, no?
24: So, pwede mga higala. So, at least muna yung nakanindot basta doon na may sisterhood agreement. Kay mapugos manggod. Debito pareho anang tabang lagi nagmay kay at least loy tayo ng nana. Kini manggod.
23: Mga player dito.
24: Kini manggod. Agreement manggod ni mga higala. Musugot kag sarili, mutabang yung ka. Kay agreement man eh. Naman is papel mga higala. Pasigod anang nakamuwa ka di ha. Musugot kag sarili mga higala. Tabang yung ka. Kay naman mo memorandum of agreement. Nahangyo ang mayor deres pagadian. Padong dito, di mapugos yung gagtabang, kaya naman may muwa. Huwag na po eh, hangyo ang mayor San Juan, deres pagadian. Mapugos pong tabang si mayor sa aming kukain na may memorandum of agreement.
23: Hindi ka nang doon sa pagkabagay, gani. Ang atag po niya example, Sarangani. Igo man to sila dito kalamidad, linog. So gitabangan po nila. So maurag yan po na dito. Sila po kuno dito. Napoy trahedya nila.
24: Mabaha.
23: Mabaha dito.
24: Baha may
23: po pagadian. So, pwede po daw ipadala niya dito katong mga personahe. Or og ang pagadian po na problema, sila po mutabang.
24: Atol ni lakbitan ng baha ang mga higala. Okay, daghan na ba kayong mga reklamo bitaw? Nga mo taligsik lang daw mga higala, mabaha na sa Talosya. Kaya ang San Juan City. Di ba, kabantay mo, doon ay mga dagkong bagyong muagi di as Metro Manila. Magbaha ang ngayon ng Metro Manila. Nga Center of Commercials Pilipinas na.
23: Nga, highly urbanized.
24: Highly urbanized? Kani ipaghahampagadian? Nga Composite City lang?
23: Nga, ikamunta na si Mayor Samikuro man yun.
24: Oh, so, muna mga higala. Dagan pa tayo mga inisgutanan pero daler kang oras o panahon. Ang tulog, Lones Pahon. Samantak na huwag sa mga istasyon. Patanahon.